0: wuli di jaba ga mo kare tsanga tsebe le ngutlwele singutlwele ja kopa mona ke bua ka mohale ha ga bale morena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa sedia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yo ra kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

ka Woodyman 92.8 Woodyjela Hunter 104.3 Yajen and Trust

0: madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o bana ha o ka tewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena emotuna wa ha nkopane ya mathunya reketekele boejwa lo magana modimo wa ka ya ntseng ang adimile pethimeluo yona ntsenyetswa bjalo dinkontsaka yena ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimampa ya ka ya lebitla ka yena a tlanke wole ya mohau e leng yona isopa a tla e foke ye ka sitana le go e rrothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso o tewa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotlolo ke lebojalo yona kgaitsedi yaka laelae mapone ya o nkileng ga monnate ngwana wa batho o tloa go rrenyatsane tsa boborobong o dikela gantle go rrenya tsa bolesome le metso e mmedi bosi bo bogolo nakong a tsa botšhetšhelela kwana ya santsa boka dikgomo ka go sepala ngwansa ga o lapeng mo o dutseng o lona teng mo sebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mošimane wa ka mono ka kwading ga sodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tloebitse ka gore ke kwading Highlander sa stadium gantle tlasa thaba lepantsola thaba ye sepono mpeng gantle ga bo matswalo mo teng a ke busang a bjalo ke mokana thogiso ena ke wa mošweshwe mošweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mokana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba mototleditsie la boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke labobedi ke la lesome le metso o robonga kgwedi yona ke ya bohlano selemo ke sa2020 a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete ba taba geditse gantle godima matsatsi a legolo le mašome a mararo ka motso o robileng monno o le mong ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a magolo a mabedi mašome a mabedi ka motso e supileng pele selemo sena se ka sa kodumela ka se diketsa mo nentse ge diketsa tse dingwana teng a tinyane thuto yona ke ya sekete magolo a robonga mašome a mararo ka metso e supileng 1937 e sale ke fitlhile gantatai ke sebeletsa PC ya fama lenanong le monnate lenanong le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo E4 ona ke wa bana ba gwale go ya tseba gore Thapelo ke lelomolo ka go lenaneo le metsetsonyana e na e robedi goba re furalele ga monate gora ke ya bokae gora ke ya boraro godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatai go theoa gantle avane lesotho hotel and casino ke tla iphumana ke ikentse jwang goba ga o na letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona nomoro tsa mogala +26659956 le 2121995 o monnate
1: ebile wa thabisa
0: o monnate
1: ke thabo fela ngwaneso
0: nkgo a fatlha
1: a ka mangwe leng neso
0: a ka e mangwe leng a motho wa legoe
1: ntate ga leboa ka mosegolo ya bophelo go bana go bala ke kgalego dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng modimo o tlo logise molemo sa seleng o se ka logisa lefatshe la mona mo o nang le

0: Amen. Go a fatla mo hale suku andate mo lole gowe.
1: Amen ga tla.
0: Rena modimo ma tsiriso le kganya le gotso a o etsetse ka gore le ka gore o botlhokwa mo le mongwa mo ifwa bana ba gwale e ka sitana le o ba sothuka ka karetso.
1: E bolo ba bana melo ngwaneso.
0: Hlompho le thoriso di swe ho yena.
1: Amen ga tla.
0: Amen nneso. Ke kwa iphumana ke ikentse buang a go ba gaona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona e shebe nako ya gaone paetseng ya metsotso ke yane e leshome le motso o le monga ka mora gora ya rona ya boraro itse ke sa tshwabalo ya fitlha fetoa ya ge metsotso e leshome le metso e mmedi ka mora gora ya rona ya boraro tsosoloso ka mmino o monate mmino ngwana ke wa difela Kurima PC FM ya le khotlala gaso la hanta tai na morotsa ka tsa mohala +26659956 le 21219956 dumelanga bana bantate ba kininga tempeling mudimo o tlo o le ruise molemo o sa

0: Amen.
1: Amen. In the name of the Lord, my life, amen.
0: Amen.

Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng modimo o tle o le ruise molemo o sa feleng. Ke tlo iphumana ke ikentse jwang o bana ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona. Ke tle ke nke jwalo barorisi ba lopollwa bona ke ba morena. Hodima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae. Modimo re boka wena.

0: Amen.
1: Amen. Nên mà bác thì anh ơi.
0: Amen.
1: Amen. Nên mà bác

0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. And that is warm. How are you, husband?

0: re ba ha o morena ng go afa
1: malchukratla
0: re na mmwe ma tsitso le khanya le khotso a o yetsetse ka go le ka go bohlokwa mo nemongwa mo ifa bona ba gwala ka sitana no ba sothuka ka karetse
1: go ga lwana
0: tsena ke mene tsamai mathateng a ka le mahlomoleng a ka ke ntse ke na le tshepo ya gore modimo o ntse a le teng mme o tla nkimolola go ona kaofela re ba gao morena ntate ntsebeng wa mosia a le ya ntatemolo matala re ba gao morena ngwaneso re ba gao morena seabata
2: ke
0: ba ha o morena se ya bata ha ntate molo boss off
2: amen mo tsanga
0: mo re amen nneso

0: memmati setso mo leleki ala maputse re ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: memma ka mo yelo mo happy
1: ha ke ke la jo ha fa le tlo tlo di ma hona ba ha o morena
0: re ba ha o morena memma ka mo yelo mo happy
1: le le ko ntate
0: amen emme wa

0: ba ba ho mo rena
1: ba ha o mo rena
0: ntate tshukulo
1: le ha to la Jesu le a madatsa le ntso sa le bo siu ke go bitse ke ba ha o mo rena
0: ba ba ho mo rena ntate tshukulo mo ha yi go renya bana ba ntate mo le ra tshosana
1: amen ntate
0: amen ntate waka tsebeletso ke monate tsebeletso e bitsitse re ba ha o morena ho di ma PC FM ya le go tlala ga sola ha ntatae ho thewa hantle Avani Hotel and Casino. Moratinga mosebeletseng re ba ha o morena ngwana hao ya hopoletsweng ngwana hao ya lopoletsweng ka madi a Jesu o ela thuso wena ke o fa moya wa ka ntate moeketsi a le ntate mo lo matala re ba ha o morena
2: re ba ha o morena wa ne
0: Nkhon
2: tabuse tsang jo ho fa ba ne me mo yo hle ya hae ho ba ha o morena wa neso
0: ke ba ha o morena nkho mangapu
2: a me go
0: amen ngwaneso

0: ho Jesu ha re tlile ho wena re tlisitswe ke lerato la hao re imetswe ke ditshito tsengata o ho morena re thuse ke ba hao morena a o tsili a le go betswana re ba hao morena
1: ke ba hao morena
0: ne makamelo ma khale
1: o yi mmanele bana le fatise ke ya tsere go bana je mo fa wa bua ke se tile bana ke ba go di sitse ka shopole na ba e khantse di tsene ba ba ha o morena
0: ba ha o morena le kaout
1: amen ta
0: amen ngwanis
1: amen.

0: re ba ha o morena sedila ka mpone setsetsela mme mafako khunwanyane a lena saret re ba ha o morena
1: ha ba ha o mokae
0: mme chicha
1: sistema magwalo tsana di tlatswa di sama ya ga ba ha o mokae
0: re ba ha o morena mme chicha
1: ha tola
0: Marena modimo wa matsiriso wa lekganya la kgotso a o ba balele bantwino o botlhokwa mo lemong wa moifo wa bana ba kgwale e ka sitana le o basotho ka kakaretso.
1: Ga o tshwana le wena mokoeno.
0: Amen nne.
1: Amen.

0: re ba ha o morena ke dumetse ho morena ke moneile pelo ya ka re ba ha o morena ne maretsidi ale Jerusalema re ba ha o morena re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena ngwane
0: me marorisa
1: ba ka morena wa no o molemo mo ha o ha o go sa feleng ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena me marorisa nga mo katse
1: na thuto ngwane
0: amen ngwane so re ba ha o morena Umpoloke khotsunga ya hao o ho morena re ba ha o morena mohaisane wa mme wa ngwana na le moshanyana ale mamenone re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ngwanis
1: injela morena pelo ya ka se re na ka mihlale me
0: re ba ha o morena le kaota
1: ama bo te di tupung
0: morena muri mo matsiriso le khanya le khotsa ba balele ba ntlo ya o le kaota
1: amen ngwane
0: so amen nnisi re ba ha o morena ba efese khaulo ya bobedi timana ya borubedi bane le boloke hide ke mohau katumelo ho tse holona ke mpho ya modimo memoleleki a le dithabaneng

0: e ba ha o morena
1: go ba ha o morena ntate
0: mempo
1: ka so khatlo ho etsa tse molemo ho bana re tla kotlo kana go elokela ha go ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mempo maghe
1: amen ntate
0: amen mme wa

0: Matsomola mo ke neng ke tibile wa hlaha wa ntutubolla ka tswata dintletsa hao re ba hao morena a o simale fumo lapo ale na hathuthe re ba hao morena
1: a ba hao morena
0: ngwane
1: le fele mo ke tsamaya ho la hleya ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jeso ke monga tsela re ba gao morena
0: re ba gao morena sa kgomo mo kereke
1: ka mmatsepodi ngwaneso
0: amen nne so
1: amene go

0: re ba ha o morena ke thabile pelo ya ka e khotswe ke ngwana wa hao re ba ha o morena a o senthatuwa sello a le se hlabaneng sa kwadi re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ba buri
0: ntate ntlhane

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ra gadi wa ka
1: tsama jo ho sa mo di mo ha o morate o mo sebele re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ra gadi ntumeng ya matete
1: tsaba ho tsa mo nesa
0: e mene ngwanesa
1: ke mo khala
0: wa di pe

0: Reba home ren.
1: Reba home kana na te buli buli.
0: Masale.
1: Ha ke le tronkong, teng ka utlwa e fangedi ya re mogala Jesu Kriste o nfetse. Ya ba tsona sa hlare se ile ka tsisa mo ya ba ka fika ka tsila ka jono. Reba home kana wa le.
0: Reba home rena masale ka mono ka molomo wa mphi.
1: Ke a le bona te buli buli.
0: Morena morimo wa matsiriso le khanyala go khotso a o etsetse ka go bohlokwa mo le mongwa mo ifo bana ba gwale ka sitena le ba sothuka ka karetso.
1: Ka o tsala le ha be jalo mo le.
0: Amen in next. Reba ha o morena. Kintsa hanyenyane ena umphatsuhle. Reba ha o morena. A o isle hata ale magalane. Ba hao morena.
2: Ba hao morena.
0: Ntate Samuel Tsetla.
2: Yang gala fatse lo si le bolala di shaba ya fangedi. Le re ha ba dumela le ba kolometse ka le bitso la ntate la moralla mo ya halalala. Ba hao morena.
0: Re ba hao morena ntate Samuel Tsetla ha ntate molongkopa.
2: Amen amen amen amen.
0: Amen ntate wa.

tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe re ba hao morena metsotsong ena e mashome kapa ho setse sekotwana sa motsotso pela hora ya rona ya bone e otla metsotsong e mashome a mahlano ka motso o robileng a monno o le mong ka mora hora ya rona ya boraro.

0: sa kopa ntate mohauna o go tholela ka go di khutlo tsenne tsa lefatshe o tholela go luka go lefatshe la lesotho ntate o tholela go luka go lefatshe le le bitsa motho Jehova mahawa mo gana kona Jesu Kriste go pala le matshisho mo yo halala ke tshe di bela gona botle go fihletse mo gana Jesu Kriste atla a tla ka kereke ka bo phagala lefatshe amen.
1: Amen. Ngo a fatla mahalisuku a ntate molole gowe.
0: Amen ratolata.
1: Morena Modimo wa matshidiso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore o botlhokwa mo le mongwe wa moifa bana ba gwale ka sitana le o ba sothuka ka karetso.
0: Tlhompho le thobiso di lebiso go ena ka mehla le mehla ngwaneso.
1: Amen nneso.
0: Amen ratolata.

mohawona ntate ke u bitsa go wena ra masedi a mo go le tswalo ntate ke memetsa le go dimonna gao morena ya tsiba mathata le maimaru rena ya jering tsohle tse re kileng ra imelwa ka tsona Mahuli chwalo hubo kwe Jehova, hubo kwe yena fela. Hukulandi fila tena li mingelengi topo, li mororisengan.

tsone tsa lefatshe di tsa di fofu di bitsa ba tlohadi di bitsa ba rubetse ntate di kubontse tshisa bitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti kere prompita yena ha ila le khotibo pane ba le kautimo ba be ka tlase ba le ka tlase ba be ka kautimo makhuana ile ha fetu wa mtimo a fetu le polo tsa banna le basadi utle go tumiswa ba ka fela mtimo ma profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o di ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu

0: Annette, sa tindena, ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Annette, ke a titimela.
1: O kgannwa ke eng ntate Sekisi, pitso sa tindi?
0: Ha e ke utlwa ke na le tjantjello. Ke na le ntate, ke batla ho tseba ba kana ba kgale ntate.
1: Ntate wa ka o so ntsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nna mo bosa ga o dite ke

tsena tsohle kaofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tshenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le mentso e mehlano bao mabitso a bona a skipping a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinya samul la bobedi letsatsing le la bobedi ke la le shumele motso o robileng a monno o le monga kgwedinga ya bohlano selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsiletseng ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo hodima PCFM nkgono wa mafahla a dutse hantle mohalesuku a ntatemolo lekgowe a qetella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho a re fela

ere ke batlanela kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng. Ga ke tsamaye ke le mong letsatsing lena ke mo tlhokometse go teng le lona le utlwile gore o teng. Ere ke mmatle mo a leng a ngwana teng ngwana wa batho ga e sale a leba kwana. Ai, kannete, impa, re nepahetse.

0: Naye.
1: Yes.
0: Ay, ne tengo recién chelo, porque me quince.
1: Uno ño horrible.
0: Andrés era, abujo.
1: What's about taba ena yungu poza, bumme baba nga baba bedika mane katimpisa Afrika buwa.
0: Dede?
1: Kira taba ena yungu poza, bumme baba nga baba bedika katimpisa kamane Afrika buwa. Ebe se ba fumana ntate matlongana mo thamahane ya ga ha o tshaiswa ba tsa male ntateng ba lo tlo ba fika hai ba inwa tlala ka tlung e mong aba sa mosutumele tsa betheng kwana ga ha wela ba qalel ntate ya batla mo se notlo mo se teng a itwanela a tswa monyako ba le ya jwetsa mo haisano ge ela nna mole
0: Namolele.
1: Yale batho ba nyogilwe ba nyogilwe.
0: Ah, nne ke nyoga tse di ba sona sa ba ha ngore.
1: Eh,
0: ba ba bona ne a ka go le ho bona ke ba bona. Ha ja bona ho ha. Ko ke bona sa ho ntse ke ba re tsane ke sa ba bona.
1: Eh, ke ne ke re batho ba nyogilwe ba nyogilwe. Ha ona le mangkhang.
0: Mola tinga bile.
1: E bile o ya thabisa nnake.
0: O mona teng nnake.
1: Ke tabo fen.
0: Hey. I guess it's a bit of a hungry. Ha o tsile ka go tswa na ga ntse ke tsa nne ma kamelo ma gele ha tsana me ma ga ile se ha di go tsa gela le tsike tsa nne bona ma tsa pon go se ga ma school me ma pa ke ma hale ta ka nne ma mo tso go ma ga tsana me ma fa go khona nya ne na sa ga tsa ka le tsike tsa nne le tsike ya pela so me ma ga se di plus 20 ka le tsike tsa nne ka te mo go bo a le mantsi nya ne me le sma go bo mo tso le go tola gela le tsike tsa nne masali tshibela ne magasidi ka mazino tsa khala tsika ne ma go tsa makatsa na ha tsike ma haisan ma ma ngwana na le mosenya na ma mena ne ka le tsike tsa ne magret ke a le hambot ne mo le le tsike tsa ne ka le tsike tsa ne mem ko ma khema ha shedi du a se ma le fumo la pona ha tsuta khala tsike tsa ne so go tsa fumo mo tsike tsa ka ma go a o se ntha ga se lo sa ga ne sa tswa ne ka le tsike tsa ne ga teng tsane ha tsike matsaile yone habia a o se nae ha tsosana ka letsitsa a kharin tshwe matete thaba go pa ntate mo metsi ha matala ka letsitsa mogana ma se o ntshong a o se le hata magala le ka letsitsa ne that is some of the sha ha mo ka dire so ka tsomo ha pitsa ne ka ne di so ka e popanya le ka popa
1: ntate
0: ga re nka la tsapela le ma ha o jeng go ma phatla mo ha tshuka ga le go ga le ma sona mana ne se nne di ma yo ha lengwe ke se ke mana tsamba ma sona mana ne se supile e ja lo mane
1: e tse na ntwena
0: empa ne ngona le motho ba le le dikitare la ha e pakeng ka ne makamelo ba happy
1: ke ntate ga tai go la go tla ke ntate ga tai di
0: o ntate ga tai le
1: eh
0: okay my dear ba go ntse ke tsama
1: Eh,
0: I think you 14 hours seven in the degree. You wait, no. Makila katamala, wauta, you.
1: Ucho kwa tamala hela.
0: Eh, bari auto, how frela mo zero, we bet.
1: Oh.
0: Kwa mwusu tamala, kena mwutu kini.
1: Oh.
0: Kwa kwenye, eh, wadet, kwenka, naro kamano, tamala.
1: Ere, mo haumo no ketelo nga o tsenya 60 le tsiketsang la ke le na le ke ne re sentse re etsa re nka mo haumo
0: o ke mphena na le kama
1: eh ke yana le kama
0: go tla ba 43 48
1: eh
0: okay my dear
1: nage
0: manna la motho ke tabo beso na le bo nyo le bo harbe
1: ba
0: bona o sna le tsheke tsa la se o nyo no go ka ga tsantwe di a tsela
1: hina Utwila kere.
0: O renna mo
1: kwen. 24. 24?
0: Hey,
1: we are in 2 seconds. Papa,

ke u rate jwa o mpakela maqeba ke u rate jwa.

0: ke tlo rata jwang ngwaneso o mpakela matetetso ke tlo rata jwang o mpakela leqeba ona le bana ba motho ba bakelanang a maqeba hona le bana ba motho ba bakelanang a maqeba a ke tsaba ka go bibele ya ka bana ba ne ba le teng a mane ba Jakobo bana ba ne ba le teng mono ba Jakobo bibele ya ka bana ba le shume le metsi medi ya ba ditogo tsena tsa ngwaneno wa bo bona wa le shumele metso e mmedi wa ofela ya ba dintse di ba bakela maqeba ya ba dintse di ba bakela maqeba letsatsi le letsatsi ho qeteletse bile ba moregisa ho moregiseng wa bona ya ba ina ya ba bakela maqeba ka go bona ba bakela maqeba ya ba bantse ba go ntata bona ngwana ha ba tsebe mafeletseng teng ngwana hehe ngwana hehe athe ba mo rekisitse ngwaneno a hola a phela gobane modimo o go a kateka tafole pontsheng ya dira tsa gago mme a ka tlotsa tlhogo ya gago ka oli mme mogope wa gago ka kgaphatseya ruri lehlohonolo tsa dula di o latela ka ditshui tsotlhe tsa bophela wa gago kore ya ba bjalo o qalelelwa go latelwa ke mogau ngwanenwa ya rekisitsweng ya ba mmudi a tlala ba nto o kgutlela mane moo ba neng ba rekisa ngwana teng a thenyane ngwana mono ma o a phelang moo mo a seng a phela ona teng ngwaneno e se le ntho e nngwe a ke re madi a llelana a madi yone a llelana ee ke mokgona ba reng le mathetsana ka tsona ga a lebalane madi a llelana ngwana a gopologa tšheno etlile bana bona a itlile ka re bana beso bana bona la o ka bathwe a etse ka boomo a fitlhe a kenye sejelo ka gaga mokotlana e momoatse ba etse ka boomo ke tlo o rata jwang o mpakela maqeba ke tlo o rata jwang o mpakela maqeba wa butuaka fela ha ole ya butuaka ha o nthate kuri itlile ha o nthate o ke nna ke tlo o rata jwang empa wena o mpakela matetetso wa butuaka ha ole ya butuaka ha o etse tsa butsatsa tsa bo abuti wena o etsa tsa bo tsa dira kuri o etsa tsa dira kgahlanong le nna wa usuaka ha o le wa usuaka ha o loketse go o tsamaye ka tsela yeo o leng a usuaka wena o iphetola sega go nna ke tlo o rata jwang o mpakela matetetso o mpakela maqeba nako ena ka o fele ga ke o gopola e be dikeledi di theowa magameng aka ke tlo o rata jwang empa wena o ikentse mosenyi ke tlo o rata jwang wena o senyetsa batho batho ba bangwe beya tshepo ya rona odima bona e ga re beile tshepo ya rona odima bona ba gutlwe ba fitlhe ba o tlabe ka lerumo leno re tlo o rata jwang re tlo o rata jwang empa o mpakela matetetso o mpakela maqeba a bjale fitlha ka gare go marato ka mona fitlha ka gare go dikopano tsena tsa marato ke mathata fe motho o thabile letsatsing ena go sa sa o kwati motho o tsheile letsatsing ena go sa sa o sa topotse motho tsatsing ena le mo pinki go sa sa o sa le mo gubedu ke tlo o rata jwa empa o mpakela matetetso o mpakela maqeba ye ha re ke re itlhahlobeng bibele ya ka ere ho madimabe yeo di gopiso di hlang kae bibele ya ka ere ho madimabe yeo di gopiso di hlang kae jwalo o tlo bone o ikae ka wena ha ona letho o tlo bone ikae ka wena ha ona letho jwale yane ka gona le hona ye
1: ika e ka re yana o na le ho hona wena ha o na le ithu
0: o tla o dula ong ke tse le rumo au a bana kwena ka o fela au a bana kwena a ba keteletse bile o boleletso ga re ne re sebetse gale kwa
1: tsana tsa sebetsa gale kwa
0: he batho ya bentse le ditaba tsa mogwa mofuta nngwe he Humanati ibile ya thabisa humanati ruri ya ruri ke thabo fela ke ke tshuka mehla le mehla ke ke gata malapa a thabile gore ka ha ga malapa hanga ka fumana le lapa le no le thabile ha hulu bila ile le lapa la bana ba banyenyane dilemong o tse thabo ya ka o tsebe gore ya gapatse hanga ka fumana le lapa la bana ba banyenyane le thabile go ba moga o ngona wa hlokomela gore malapa le hona bana bana ba banyenyane a ke letsatsing lena fela ho sasa o so gatshana ke letsatsing lena fela ho sasa o so gatshana ba se ba dulane mo ba se ba ntse ntho tse kgolotse ka
1: phiela ngo ba le kgotsa le khalale ha ge ge ge batletse ke tsepa a e e mong le mong ntse tsiba hore he a ke se tadimanye se fahlo sa ha ile se fahlo sa modimo e mong le mong wa tseba gore nke se tadimanye sefatlhego sa ka le sefatlhego sa modimo o o di bitsa ka oo empa bebele e re phielelang go ba legotswe legalalelo yo mang kapa mang a kekeng a bona sefatlhego sa modimo ga a sena yona ba fumana o ntse o tsheile nako ena ka o fela o ntse o tsheya dira o shebile o thweng o tsheile ditsietsi Utu o tsheya dira o tsheya ditsietsi o tsheya dira o sheba ditsietsi mahlo ka pa o tsheya ditsietsi o sheba dira mahlo eh o tsheya ditsietsi o sheba dira mahlo o tsheya hulu o tsheya ditsietsi bjalo o shebile dira tsena mahlo o ntso go love them all but trust no one o tlo ba gate ka o fela fela o ska ba tshepa le ya le mong ho ba motho o fetu fetu wa bjalo ka wedaga le hona ya qatsha snack tsatsi nena ya bata ha go o tla go mamelletse segame e se tshisa ha go mamelletse motshiso ho se hlaha moya ha go mamelletse moya ho se ho hlaha jwalo ditaba tsengata ntumelle ke matheka lebelo le potlakileng ke le bakae ditsebisong tse akaretsang tsa moifo ke le ba ditsebisong tse akaretsang tsa moifo ke ne ke re ke nkena go yena re gaganele hona mono re gaganele hona mono ke re ke nke ditsebiso tse akaretsang tsa moifo

0: ke ka maswabi le kutlwelo bohloko le lapala ha mohapi letsi bisanga moifo wa bana ba gwale ka lefula abuti thekwane mohapi mora wa memma sibolelo mohapi le batwinga la masipudi ena o hloka halletse Peter Marisbeck kala mashume amabedi ametso emene khwedinga ya bone o tla bolokwa kala mashume amabedi khweding kala mashume amabedi ametso emeraro khwedinga ya bohlano di 23 khwedinga yona ena abulukelwa Roma hadile tsibiso ietswa ke memma sebolelo mohapi ho tsibiswa moifo wa bana ba gwale ya mmulwa jwa ka setempe sa morena wa motimposo le hatsiu thaba bosibo ke what masiru me ditaba tsena ha di le tjena e ba ke di sia holona le le maganaka ditaba tsena e ba ke tla di sia holona le le marena aka me letsatsinge la la bohlano e be le mphide ho feletseng letsatsing la la bohlano ke letsatsi la ho qetela e be le mphide ho feletseng e shebena kwa hona patseng antle metso tsikiane mashumo a mabedi ka metso e mekae e robedi re tadime ha monate ho renga ya rona ke bua jwalo ka ho renga ya bohlano jete motseng wena o tloa kae o ya ho kae gona re rutana dibaka mona gona re rutana dibaka mona o tloa ho kae o le ba ho kae Jiti Mutsi
1: Jiti Mutsi Nganesh
0: Masali
1: Kitwa mona ha ka tshibela ke ho wena mona
0: Tokwa
1: Ale popong Lekpote Amafafa Mosha reng Azul Ka ga Jiti Mutsi Nganesh ha ntsha ho hoe
0: Jiti Mutsi nga Masali
1: ka go dumela mo se bulebule
0: dumela hle salis
1: ke ke re a de bulebule
0: kanki neso a ke nke ke be ka mathamabelo a malelele jiti motse
2: motse ne ka jana la ba jana fane se
0: ha fele te ke ba tipunga mama ke matumane
2: ke tswa wa la te wa le ke tari tsala ni
0: tsama
2: I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money.
0: Ke ya go kobela mo ikokobetsi. Ke ne ke di shebile di bakatsena tsa ka mane ka thabatseka. Mme ke di hlokometse. Evan. Jithi motseng.
3: Jithi motseng ngwanetsi.
0: Ira motho a shale.
3: Ke kamana ha se thatu ha shale. Ke thana morena ha wonja twak.
0: O go bona ntate.
3: Di go teng. Ke mo ke tsole tsong ha la teng. Ha mariki. Anga u. Ha pitlele. Ha shalane. Ke go tshweteng ya sepe. A di meng ha pitso. Madile marabe. Madile morene. Madile motlabo a jelwa. Ke fihla di mabong. Sa ba mogwetsela maleti. Ke re mandwe le sethe. Ke missioneng. Ke re ha go botle. Ha le kwatsa. Jethe. Thabana morena ngwanetsi.
0: Jethe. Thabana morena.
3: Amen tate.
0: Danki nnake. Ba re monto li fete ke mishone ba re ngwae ka pangwa bitle ba re tloella o seke sa motho nkila nna ka matha ka mono ka mishone nga ka monto li fete ha o bona o le jwalo o tsebe matso a builane ya tenya mo ha o bona sepetele seno se le jwalo o tsebe matso a builane ya temmo monto li fete na ba go tsamaya ke o bona banna se o tlamatswana ka thapo etswe bana ba ba futsana ka maoto a malelele re tlabe go shela gole re ntse re lelekisa bophelo banna ke ha ke tla tseba Mount Olivet ngwae ka pangwa ditle ka pa o tlwaela nna o ntse o seke sa motho banna ba re ke thabana mogene jete motseng
3: ke tlhomotseng
0: wa re manis
3: ya fitla ya fitla ke sa re di kwana
0: oh le ba London.
3: Hey,
0: I'm going to London to America. I'm going to
3: America. Hanjabane hamphele ke sele putshetsa ne ke go bolonya ma hamodi ba ma khakeza peka ka bola o di muta bola tsa ha go dula shewe o kota go hanyenye ke matsa ka le bile o go rusela tsa khamale teng ke fite fela Santa Monica ke mo di tene skrote ke sele no ka go khomogana ha bene matsa ka le bile o go di tene tsikwane ba le tsikwane mo gene tsikwane le khutsing tsu kwane mapikeng ga ke fetisela mogalang tsika ka ntshapa ke tseno ka kgolo ya tsotse ga le sele ke ke ba sela zole ke ke ne mona di steme mona le tsa ga ke pitla mona mo go mo tshwa ke tsene ke phumule te mo di bang ke ne tie le lo go tshwara ka dibelebele ke hello buli
0: ke re kena mrona masisi
3: mona dongwane
0: e bila o ya thabisa mrena wa
3: o mona dongwana mme
0: e tabo fela nes
3: ga tshale mathaletsa
0: le mmetshele ya lelala
3: anka la se ba fatshe
0: e tla tswa le kgahlwa le bona dibodu
3: e tshele magwaba ha sa dija
0: wa
3: e tla tshe ba buksa tso bona maina ngwana
0: ah bona maina ngwana ka mo
3: amen
0: yo dada we jiti mutsi
2: Jiji mpe, hasla isu.
0: Watsana.
2: Gwaba shofo meba.
0: Kuya kai biban.
2: Jiro wana di moribu.
0: Awasa kato wana ati ya upanyani ji.
2: Kitaya mo.
0: Ule ji.
2: Naji.
0: Naji.
2: Ola kakurana. Ka mutheo kamuna. Kila maksanu kemuna. Jisi kama kare diya gdiya. Le ba ka masi. O na ba tsana ba mbole. Ma police. A ba tla tla. A te bo tshepiso. Hanneles. Expresses mono. Stopong. Di sa di bes. A matala. The boxing ke ba poso masabatheng ha gaswane ha tla i kunyane le fikeng
4: ema se khubue se thalo ha mo tshwere se boxe ke la pos bo go khone tsileng e ntsha la khalwane e thabo ha da dopo yems ho ke a di buka ke fitla la santa ka mo shapela ke tamantiro e fitla fighting tsa kwintu le mo shagwe tsa ba khutse mo shagwe ke go tsaka ka difate tsa bane lo bona ma budi bu tsa nyosa e fitla ke potela bona ke ja ba ke a fitla mo go tata ba tsho tlo ba tsa tsho tlo ba tsimeng ka tsona ke a fitla ke tsena ke se pshitse ya bane le bona ba eta di ntse ba tsimeng ka tsona ya tamela le magi le handa dai zu a ke na mo tsana ba so di go bona dingolo mo di sms ntho tsenya nya ke se tsine ba eta ntse ba tsimeng ka tsona ke na mo nya go ngwa ba gago di teng ba tsa tsotsa bona ke bata di molo mo di sms ntho tsenya nya ya kena ka di sms ke tsena nya na ja mola ke ba ikura la ha di tsaka go khala na dia
0: se a bata
4: a ura tsena
0: a u vika mona ise ka o hasabolo ba tla go ne microphone
4: ke kena
0: e se bana kwa ne petseng ga ntemetse tsi yana le shimele metse rubedi fela ga tadi mme mona ati ho renga e ya rona e ya bohlano jete motse
5: jete motse
0: mane is
5: ke ka sendan primary mona ke ka sala tsi
0: o tloa ga sendan primary
5: sendan primary
0: e o ya ga
5: ka sala tsi
0: tipi Sama.
5: Sengen sama. Metolo. Lo balong ke se selape. Ka palo sopo. Sipo. You know tsana. Ma sala tsingi ho se mo go. Ka palo sopo ka pel la ja. Ke se tla ka pel la ja le mo le ke se tsa gana e be. Nka sa ka ya sa ka le ke be di pa che. Ya ga ta mala ka pa. Ke tsama mo mo lo kapela la tsane re ke ke tshimo teng tipi
0: jete motsenga mmam chita
5: atala
0: tanki nake

0: e shebe na kwa ha hone pa itseng ante metsotso ke yane e le shume re tadimme ha monate horenga ya rona ke bua bela ka horenga ya bohlano le tsatsing la maobane ofisi ya mmuso ofisi ya mongodi wa mmuso ile ya tsebisa basotho gore motlotlele tsiela boraro o amuetse go thaletso ya mohlomphe itona kgolo ya ho etsa diphetho tse latelang le gotlenga la matona tsetlang ho qala ka jeno elenga maubane motsia lala le shemele metso e robedi motsianonga 2026 1 mohlomphei le bona le phema o lokolotse mosebetsinge wa legotla la matona 2 mohlomphei motlatsi maqelepo o tloha le kalenga la bo hahlaudi dipapadi bonono le botshaba o ya le kalenga la kgwebo mesebetsi e moholo le kgodiso ya kgwebo 3 mohlomphei mputi o tloha le kalenga la bosebeletsi ba setshaba o ya le kalenga la bohahlaudi dipapadi bonono le botshaba 4 mohlomphei mo eketsi motshwane ke setho se setsha sa legotla la matona mme e tlaba letona le kalenge la bosebetsi ba setshaba basotho ba tsebiswa hape hore letona lena le letsha le tla hlaphantswa ka la bobedi la le shemele metso e rubung e lenga letsatsing lena lapenge la botlotlei maseru tsebiso yena e entswe ka phatlalatso ya molao ya number 49 ya 2026 phatlalatso ya pele ke ya nomoro ya number 49 e mabapi le tokollo ya letona ya bobedi ke ya number 50 ya 2026 e mabapi le ho fuwa boikarabelo bo botjha ya number 51 ya 2026 e mabapi le ho thongwa ho ba letona le ho fuwa boikarabelo makaleng a mmuso ka mokgwa phatlalatso ena ebile nga ka tenya letsatsing la maobane me o tla hopola hore ke maoba mona ka moqivelo ha ke le lenaneong lena la re fata makwatsi mo tenge mohlomphei le bona le phema a ileng a bolela hore a ke se ya rwane le tonagolo matekane a ke se arwane le tona kgolo matekane ho a ka iphumananga a hutsi jwalo mokhondo wa hae matekane ha ke ntse ke na le yena ha hona motho ya tla re sisinya ke rata ke taba ya polelo ya mohlomphei le phema le bona le phema maoba mona ka moqivelo ha ke le lenaneo manta ha fela di seditsoa di sedire ke eo o se abeletse ka thoko ibe tabatse o ka ga di libisa kae o ka ga tabatse i libisa kae a ge jamgozi o senya wa letsatsi le entseng a bualo ke morena Uri ma PCFM ya le khotlala gasola hantatai u thewa hantle avani le sotho hotel and casino radio khotse mo nna e bila o ya thabisa
1: mosotho nane pile ha re naka tsa motho di kampe sona ke wa tshwanetse ba mo dije le tsantsa tsho fela tse ba hantle ho hontsa ba phoqa o tla ha jwa ntse re modimo a nke taolo
0: e
1: ka le bo ntate
0: thank you ngwaneso a re naka tsa motho di kampe batho ba ne ba di dietsa a thinyane o ntse ya ba phoqa a thinyane politiki ke ntho a mogwa mofuta ofe hm a te politiki ke ntho ya mogwa mofuta ofe o mona
2: ke di wa ta ja ye ba ranne
0: ye na ke hey
2: o ha a da wa da le mo
0: En tatanta tuna jura lwa ga o tsaba o tsabe mo.
2: E a ya da ya da ya tsela go motho ke na mantsago.
0: E batho.
2: O motho a ga o tata tsana lo wena mura.
0: O bolelang.
2: A go di boetse e bolela ka botse ba bo thale ya.
0: Ke a le wa mgana wa.
2: A ja ola ka wa da di vela je ri me ka mantsinya le ka mo.
0: Thank you mgana wa. E sebena go ya ha hone pa itseng metsotso ke yane e mine. O ka re taba ye e bolela e. Ho monate.
3: Yo nagi.
0: Ye nagi.
3: Le wa thabisa mma.
0: Ke tabo fela nneso.
3: Eh, le tso go mame be ka mo kobelo yena. Bona le putso la e go tswa gona. Motho ya ha ba la o rena ba eta pele di bo mang le bo mang ka bo.
0: O no mame.
3: O go se ba sa ukwita ba ha. Wena o nna le tlhone jo o le bona tsiga o ntse di tlo go tloa ho nta
0: hey
3: ya le batho ba bana ba sa u tsela ha re tsile na ja na jo mo shapile ha ntse ba le bona o na sa ba tlhata o o ile mo shapile ha ntse mo ntse ha ntse a mo huto tona go lona le makase le dilo mo shapile
0: manga shapile nye mongantle
3: mosonto itina go o tsitse le tuna leno hantle
0: o ye o ene nyele le tuna ye o ene nyele le tuna
3: eh ba le ba lo bona o tla tsa tshutwe e re sa e ba di
0: ke a le bo wa ke taba ena ene tla ba gutantsi ene tla ba gutantsi eh tuna kgolo o sibeditse hore ebe o tlositse jwalo ye o ene nyele le tuna mogethwa wa ka mona ka 24 ka mona ka tia tia ne nya mo hlompe le bona le phema o monate
4: ya tsabisa ne
0: o monate
4: ke tsabo se
0: manis
4: a o di le mo tlo a tlo go la tshu tsa mo o di le mo a hana a ga kale ke no go senta bontsha ga a ka ntse go sebetsa selong tlhaso ka mo di le ka ne go mo ya ma tsane le tsentse
0: ke a le bo Meha tshwebwa lotla hopola hore o ile a tloswa le ka lenena la tsala ya hae le bo sepolesa jwalo ho iswa ka mane ka trade ka mane ha so kene ka ha go office ona so kene ho fihletse ha jwale ka go office dibeke dine ka nna tsa bapedi he dibeke dine ka nna tsa bapedi a so kene jwalo ka ha re office ha o re wa utlwa ka ntle ka mona batho ba tla bua ba ga santsana le lefing o santsana le lefing ke ditaba ka mogoba sotho ba di bonang ka teng radio khotso ho monate
1: manes
0: e bile o ya thabisa
1: a sa ho etela batho pele ha wa lahla
0: tengu jwa
1: tana o patsi
0: tengu jwa
1: o se go la dieta tsa ntate shipping a di jwa ba na tsena pe ga tsa ene tsa me a bua ne re lebele
0: ke a le bo
1: le go mametse ka mokgwele ke ha le fike ke se ke se tsho ke ena
0: ke bana pepi na ke a gona ha le file a se tsho ke ena o yentse hantle o se tsho ke ena taba tsa setšhaba ga di halefelwe le ka ota taba tsa setšhaba ga di halefelwe o entse gantle o nwe metsi ga di halefelwe mpa ge di bua ka bonnete botlhe le ka bothata botlhe ge sa go bose mang kapa mang empa ge di bua jolo ka ga di le jalo ga di yo kgotsa go monate nnake
5: ga ke thabele gantate le bona a tlile pusomone empa ka nnete a sa tla wa tlabe dijo ka mara ka mo e sang di fasa ka teng
0: o wena o re dipasa di tla ke di itswe ka mo sala di fase
5: ha e sala ke di passport o ha la tsho tsara tlo o mbe ke tla tsho di nga di nna passport di tla ke di itswe
0: o wena o dumela gore di passport di tla ke di itswe
5: amen e kholo
0: thank you nna ke go ha bua ka dipasa tsena o tla hopola hore monamodi maoba mona

0: plus.
1: Ntate.
0: Bo mme ba le bana ba didietsa. Na le ke rata go ba sa ba didietse ha go le hape.
1: Ke batho. Ke batho.
0: Ke o ta.
1: Ntate. A re bo mme ba ne ba ne ba didietsa. Ke se ka ba ka didietsa hape le hana jwale. E shebena kwa ena pa etseng a ntemetsotso ke yanong o mong fela ka morago re ya gona botlhano ke a potela.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: O se le tseba o tumang ga nne ya mo. Ha o sa wa la tlo fela. O ka fitse. O futhe.
4: God have mercy upon us.
1: Ke re mathaka lebelo le potlakileng a ka lebe dihlong tsa ditaba tsa dipapadi hodima PCFM metsotsong yena e mmedi fela ka mora hora ya rona ya bohlano hodima PCFM.
5: Selemela Sports Updates.
1: A re tshwa fela dihlong tsa ditaba tsa dipapadi hodima PCFM e ya le khotlala gasola ha ntatae o thiwa hantle Avane Lesotho Hotel and Casino wa tseba haile la bobedi tjena ye be re nka bualo di loko tsa rona re sebe fela hore na di qeteletse jwang re ka tlhake re sebe fela hore na ka moga go di bapala dipapadi tsa teng ya tsena tsa Vodacom Premier League tse mashume ya mararo ho gona di ile tsa qetella di eme jwang a ke sheba situlo sa ntepe se monga swana ntepe se batho bo ilenga di champ batho bo ilenga di champ ke se tlo pasa di ja batho sena le 65 di fofane ho thewa ka mane ka ha bokoro ke botabuthe sa tsora malabo e momba bobedi ka 60 ha bo emong ba boraro go ditse setlhopha sa matshoma tebele setlhopha sa bantu go tlhaa ka mane ka mafeteng ka 59 boemonga ba bone go dutse matlama ba ka qhanollang a dipega difule gobane ntwa boholo ke ya letsatsi la hosane ba na le 58 ha boemonga ba botlhano go dutse majantja game down and set go tlhaa hukunga ya bana ba mohale ka 54 Boemong ba botshelela go ditse jwalo LDF batho ba makwanyana ga tswamasela mathoko a teng ka 50 points. Boemong ba bosupa ke setlhopha sa di-Odi le yona e na le 50 points. Boemong ba borobedi ke dinare ka 46. Ga boemong ba borobong go ditse LCS ka 45. Boemong ba leshome e le LMPS. Ka 33. Boemong ba leshome le motso o le mong e le mannonyane ka 25. Boemong ba leshome le metso e mmedi e le matshoga ka 24. Boemong ba leshome le metso e meraro e le Limkom Queen ka 23. Boemong ba leshome le metso e mene e le Members ka 22. Ya ba tse tsamayang tse le banga kwana A Division di tswaka go Premier League di suthela. Sehlopha sa Kick for Life e ka sitana le sehlopha sa Mzamane ke sehlopha sa Diphakwe ya ka Qutheng e nan le 21 e ka sitana le Marwala ya ka Maqhaka e ka class e sa le ingwelwa sehlopha sa batho bana sehlopha sa Mofumahadi ke batho ba Marwala ba ga ba rwala letse ke batho ba majaga ba ga ba jageletse ha e sala ba jagella bana le 14 ke tswana dihlopha tse pedi tse theowanga di le ba mane A Division ke bua ka sehlopha sa Diphakwe e ka sitana le sehlopha sa Marwala mme yena sentse re totoballetsa fela gore Marwala e tla gutlela ka mona ka South mme Diphakwe di tla tla ka mona ka North ka Marwala e tla ya ka mane ka North Diphakwe e tla tla ka mona ka South gore ena yana e sentse e totobetse ntle le ha o ka wa tsamaiswa ka tsela ye nngwe yeo o tla tsamaiswa ka teng empa Diphakwe e ke ba tloa mona ya le ba bothabothi ye ya tloa Guting ya le ba bothabothi ba tla e sheba ka leihlo la moya Marwala e ke ba tloa tiatianeng ya le ba kamane ka Guting.

0: se ba bua lo ka lihlo la moya me se tlhopa se ya machabeng se ilo ge ya mela mane machabeng ke se tlhopa sa dija batho ka mora dilemo tse ngata ke se we se tlhaha si se se ilo emela lesotho kwa machabeng kwa machabeng ke ka mogwe he tsena tsa Vodacom Premier League di qeteletseng ka teng di qeteletseng ka teng ke di taba tsentseng di hlaha di ipetsa mona lemane ho di ma PCFM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino re tla iphumana re ikentse ba ho ba haona letho le ho re tla iphumana re ikentse lona ke ho re fela nna le wena re hatele pele ho di ma PCFM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Tsentseng di ipetsa ke hore mopresidente ka hare ho mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto ka gona ha Lesotho mohlomphedi janeng thunya o thonyeditswe ho ba teng ka hare ho komiti ya Kwasaf. Kenya o tonye ditse jwalo ka re komiti e kgolo ya Khosafa metsena di ile tsa etsala ka mane ka Zimbabwe motse moholo Harare mono ke hona he mo ditaba tsena di ileng tsa tswa ka teng ka hona ka mono ka Harare Zimbabwe mega sentire molaka letsa bualo he tshebetso yen e monati e mofuthu ka hare ho ofisi ya hae encha ka hare ho khosafa ke ka mogwe ditabatsena di sebeditsweng ka teng me o tla bona hore mongadi wabile thona Tarik Babitseng o hlamane na henyane ya Botswana ena ke mo president a tla tsiwe jwalo ke monghadi Alfred Randiriama na mapiswa kwa Madagascar kwa Alfred Randiriana mana mapiswa kwa Madagascar kwa na ele vice president atinyane executive committee ngamane reserved woman seat ena ke Brenda Kunda kwa na haya ya Zambia atinyane executive committee member ida ba na mongadi Dijane Nthunya ho hlaka gona ha Lesotho mongadi Ngobile Magwazi ho hla Zimbabwe mongadi Robert Shimonshi ho hla Namibia le mongadi Peter Similane ho hla Eswatini atinyane co-op executive committee member ena ilaba Lindwazwane ho hla jwalo Afrika Borwa mona e ka sitana le Irina Guazales ho hla mane Angola ke ka mogho committee yena ya Khosafa e radilweng ka te ke ka mogho komiti ena ya Khosafa e radilweng ka teng batho ba bangata ba ne ba sana hano re difofane ke yeno e tla qeteletse bila le boemong ba bobedi mono tla qeteletse bila e lwanetse boemo bono ba bobedi me a o sheba sehlopha se hlabileng dintlhatsengata Premier League mo ke sehlopha sona sa dija batho se hlabileng a bualo dintlha dipapadi ntsena tsa tentse mashome a mararo se atlehile go se hlabe dintlha tse mashome a tsheletseng a metso e mmedi 62 ha sona se hlabuye jwalo dintlha tse 18 se hlabile 62 sona sa hlabua 18 me wa tlokomela ya hore e ka pele le ka morao a ke ne ke thola bualo ke ne ke batla go bona gore na se hlabueng a dintlhatseng yana ke sefeng e hile ke sona se hlopha seno sa dija batho me wa tlokomela ya hore ka pele le ka morao se hlopha sa dija batho e hile se kotse sena se ruta fela hore ka pele e ka sitana le mpeng ya lebala mo e hlokwang gore e tswe bonolo e ka sitana le ka morao ka mane ho ya dithiba-thibaneng sehlopha sa dija batho ha e sa le se le kotsi mme sehlopha se hlabilweng dintlha tse ngata sehlopha se hlabilweng dintlha tse ngata ke sehlopha sa members sehlopha se hlabilweng dintlha tse ngata ke sa marwala se hlahlangwa ke sa members hobane marwala e hlabilwe jwalo 56 a members e hlabilwe jwalo 55 me wa bona hore marwala yona e atleile fela hore e hlabe dintlha tse le shume le metso e supileng ke sona sehlopha se lekana le matshoga ke tsona di se ka tlase tlase se hlabileng dintlha tse nyane ke diphakwe diphakwe e hlabile jwalo 16 diphakwe e hlabile jwalo 16 ke ka mogo loko ya rona ha re ntse re ya re sheba jwalo re ya ka mahlo ilenge ya eba kateng mme morang re sebeditse ka nnete wa tswa re sebeditseng re sebeditseng matsoho ho dutla a mabedi matsoho hudutla abatho ba sebetsanga mmo ine se le ka morero kapa ine se le ka sephio se sebe haeba ho ile ho ba le motinga rentseng re hatananga ditoro sephio le morero ko re fela PCFM ka lena no lena e bona fela hore e hudisa jwalo dipapadi ka hare ho naha ya Lesotho e hudisa dipapadi ka hare ho naha ya Lesotho ke sona fela sephio le morero ha ona sisi ke sona fela sephio le morero ha ona sisi ke tlo iphumana ke ikentse wa ngoba ha ona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena re ne re hatele pele ka tsela le mogwa mofuta we ka nga ona ona Hurima PCFM ya le khotlala gasola ha ntatae ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino
1: Nkosi mfana tsela di biti ke tla polena ho rona batho bana ge ba shapa jwa batho bana ba ya itaola ke magoto mona zagubunwe zagubunza inyama zakwa ntsa magoto ke bone

0: PCFM a choose my kete.
1: Ako a natural disaster.
0: PCFM a choose my kete.
1: Mukubu ngoliya mala dhuta.
0: Mukubunga podiya mala dhuta na. Bulibuli natural disaster. Ya ga di tloele di botlane ka mogodi ratuleng a ka teng a tsepedi tseno. O di maphisi a fama ya le gotlala ga sola hantatai. Ya lela le shumela mo tsorobong a fela. Kwedinga iya rona iya botlano.

ena e hlophisitse jwalo le hullukiswa ka sa le hloleng tshotsho le bo etile pele ba MCB ga e lukisa jwalo ho fikeletse e loka jwale ke ntsha ke mona e ya bapala bulebule ke ya go ditse ka motsenya mona he ke na le MCB mshimano waka a hona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela wa tsaba modimo ntho ya gatanga o gata pelo ile nngwe modimo o gata hagele pelo ile nngwe o gata hagele moya o le mong ha hona se o modimo a se ratanga o re bana ba ka ke tlobatse ba fela ka o ratana e le pelo ile nngwe ke sona fela se o modimo a se hlokanga ho rona mme go na ga le batho re iphapanyetsa lagato leno la modimo re iphapanyetsa lagato leno la modimo e be re ha ha jwalo le rako pakeng tsa rona le modimo empa seo a se hlokanga modimo ke hore

0: Please FM Mzila.
1: My dear.
0: Ke mo hatlang kua ha hona.
1: O na ke tlhitwane ha ntata di tawo.
0: Mo fire. A ke tsa tsena ke sentse ke nka tso hletse re nka nna ke tsebe ho tswa le menya ko nga emine. Ye o ke keneng ho yona. Bophelo bo re bophelanga bontso bo e ba thata letsatsi le letsatsi. Time is getting harder.

0: go ikukela ditaba tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona. Momamedi, re ke leboge Bishop Molapo ya qetang gore bulela ka thapelo. Ke lebogele thapelo Buliane ya nne le hetsang lesokwana lena gore le nna ke tsamaye ka lona go ya goreng ya bo robong. Momamedi, dula fatshe o ikutlwela ditaba tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona. Me re tlatlhe re o fe tsona di le jalo ga re potlakele mo ditaba di leng gona teng. Ga o le tsena fela he momamedi, ke lakatsa gore ke tlhe ke tswele pele ka gore re ke re buisane jalo fela le ntate monna Kgomo Mahao. Momamedi, ke buisana le ena tjena e le ntata ngwana ya ileng a fellwa ke bophelo. Moka wa hae o ile a fellwa ke bophelo dikgwedinyana tse fetileng, mme e ne ntse e le moithuti ka mona ka sekolong sena sa legothodi ntate monna Kgomo Mahao. Moka wa hae ya bitswang Bakgwele Mahao ke ena yo he moamedi re buang ditaba tsa hae ka jeno. Gore re ke re buisana le ena he moamedi gore na ditaba motlhomong go fitlhelela ga jwale di ga kae ka mora lefu la mora wa gae. Mme o santse a le teng kwano mogaleng, ge ke re he moamedi a ke a ke mo amogela le gona go mo dumedisa go seng gona jwale a o dumedisa. Ntate Mahao, e ge ke o amogele ntate le gona go dumedisa go seng gona.
1: O tsontate wa ka, ga ke o dumedise ntate, ke a dumela le wena o ntumedisa. Ke dumedise bamamedi ba sealemoya sa CCFM ntate.
0: Ke lebule gagolo fela ntate, ge re tlhe re potlakele ditabeng tsa rona tsa ka jeno tseo re di tshwaretseng momamedi. Ntate, ke mpa fela ke lakatsa gore re ke re utlwe gore na ditaba tsa lefu la mora wa gago e leng Bakgwele Mahao go fitlhelela ga jwale di sebeditswe go fitlhelela ga kae. Fela ke lakatsa gore re ke re tlala ditaba tsa rona mo o ka potlakelang gore na qalehong ga o qala go utlwa ka lefu la mora wa gago o ile wa le utlwa jwang?
1: Ka la 23 ntate kgweding ya bagago, e ne e le ka mmanta oseng ke le mosebetsi mona mo ke sebetsang mo ke buang ke le wana teng. Ke tlo bua fela ke bua ka lefiu bane sealemoya sa lona bale ka nkena ga se sa finyelela ka mo ke leng teng ka saufo ka mona strekeng sena se ke leng sona sa
0: maalesuaaaaa
1: ka mofumadi wa ka a re go nna na ke tetetse o buaneng le moga wa ka Bakgwele aba ke rathe re tetetse o bua ka labone. Ke a ba o ntlhokomedisa ga se Bakgwele ga a sale a ketela kwa tapong ka mora 7 ka labohlano e leng ka la 20. E be ke sheba founong ke motho e ka letsatsi le leng le le leng a na tla bala di-status tsa ka yolo ka mme wa gae. Empa ntho e kgolo a e tla riba nne ke sa tlhokomela gore Moqebelo le Sontaga ga a bala, labohlano ne ntse a badile o seng. A se ke sheba taba tsaka jale e be ke ga Bakgwele ga ke tsebe go na le maaka yang teng ebe ga a fumane e fonong a ga a fumane e ka le ka o letsetsa fono ya Bakgwele ya ba e fumane e ka metsotso e mmedi fela e merago ke lebetse ke letsetsa teng baka mosebetsing mona ke ba bolelela go gotho Bakgwele o nyametse ka tlhaka ba le ntho e ke utlwang ka tlhong ka mona ga ka. O na le ntho e phoso ka ngwanaka, ngwanaka ke a mo tseba se ngwanaka kwalang fono a ka ipatelang gona ka le batswadi ba gae. Ke lebetse ke letsetsa mongaka e leng ngwana motswala wa ka e re sebetsang le ena mona, e re sebetsang le ena ke mo kopa gore ke kopa o theoa hanghang ka baka letsetsa le ena motswala oba ke bona be ke sebetsang le bona e le beng ba ka ba le babedi. Ke ka ba letsetsa hanghang ka ba bolelela gore ke se ke theoa ke ya masego o tlo Bakgwele o nyametse aba ke a tsamaya ga ke le tseleng ke ne e se ke le pele ya ba otho ke
0: kgutlheore ke manyaneng a o bolelela gore gotho o nyametse
1: o molekane wa ka o nare o keta go fumana molaetsa ka bana ba sekolo ba kena le ba kgwele ba bananyana e mong ke mothana wa ba kgwele go bana ba neng ba letsetsa mohatsaka
0: mhm
1: go ba kgwele a bona ha le sekolo ga bona le madula jwale ditaba tsena di a tsaetsa go ke se ke tloe mona hang hang yana ke mo itseng ha ke le tseleng ya ba hono tlo ke khutlela morao ke batle motho a tlong khannela ka ga ke hantle ke tla ikhannela ya ka theo wa mana ke sentse ke letsetsa batho ba hae so ba lelapa ha ke fitla mapteng ya ka fumana ke emetswe ke ngwana moholo wa rwa ka e moholo le mong moena wa hae le moholo wa rwa ka e ke mohlahlamang ba bang ke re nentse re ba mmoho le bona ka difono ha ke fitla masego ile ga kwa pa le mo mogeso mogana smongo ngwana ya ba ke fitla ke kopana mo uno ha ha di thaba le mo le fike mo uno a o thewela ya ba ga go la dikoloi ba ke na koloi le mo lwano a ka lenwa mo ga mo lwano a ka moholo ya ba ke tsa mali enwa mo ga mo lwano a ka wa le police a ga go la gona ke lebe mo o pele ke tle ke tle ile ka letsetsa e nwa mogadi wa motswala wa ka go ga ka e ka fokothi ka mono ka letsetsa moga wa motswala le yena ka ga a e mo bakgwele a dulang ba ke ba o fumana ga ke ntse ke tlana go etsala wa mogadi eno wa motswala wa ka ulaya ka mono ka fokothi a fitlha bolela ka mono gore re ntse re batla bakgwele bakgwele go tlwa a bona ga le difono ga a tlaelele yaba mongodisi eno wa sekolo o bitsa bana ba sekolo ba bangwe o tlo ba botsa gore na ba kgwele o kae ya ba ba bontsha ba themelekana o kene ka fokothi le ena gore enwa mokadi wa motswala wa ka ga a sa tloa ka teng o ile a mpolelela go athe ke tloa ka mono bana ba fokothi ga ke go wa ba tsebana ke bana ba jwang ke na le ntho e ke bonang e kae ka ga etsa ke bone ba dutse ka di-groupu ga ka la ba le jalo fela go na le groupu e nngwe mo e dutseng e tseba e nngwe e dutse e maketse ka ba e ka theoandate ga ke fitlha malaine mo mogabaka a na dula mono seapoint ga ke qeta go fitlha fela gangang fela ke ga ke fumana kgole ka mohatsa wa motswala wa ka chair mabitso a bana ga ke tsebe nang ka bitsa gobane bona ba
0: kone Oscar a bitsa mabitso a bone
1: ke yena a lantetsetsa he mmeo a ilang a ntetsetsa ntetsa go ntate mao o tho na le sekopo se bonwang ka mono ka mogokage malepana le lebala la fokothi e ne le nako e ke ketang go fitlha mono mo mogaka dulang o ile a ile a gobela ka matla a magolo ka nako yana eno ile a ba ke sa kena le ka tlong mono mo a dulang gobane monga spense o ne a e na le mokgwa wa gore e be a ka bula mono le ena motšhana eno wa ka ye motšhana eno wa mogaka ke go setlolo sa ka o na le teng mono le bananyana ba bangwe ba kenang sekolo le ena ya ba re se re kena koloing re tsamaya le bona bana bana ga ga pula eno bane bane ba ile ka fokoti le bona nako e ne ba keta go kena ka ga ke ga tya fo go di bela le bona ile ba se ba tloela o etsa ditaba tsene ba di etse ka mono ke se re tsamaya re lo kopana mono le ba bang bana be so ba masego mono ba bang ke mapolisa
0: e yana da go tshwara jwa lo fela ge ke gege ke se mona fela ndate
1: okay ndate
0: a me di re ge ke gege ke se e tla re ka mo ga thekiso re tla tla re tswela pele ka ditaba tsa rona.
2: Are you an artist, a creative, or an artistic practitioner? Do you have a story to tell? Do you want to take part in reimagining a heritage narrative? We have a grant call for you. The Africa-Euro Partnership for Culture, Southern African component with the Goethe Institute, is calling creatives and artistic practitioners in Southern Africa, including Lesotho, to apply for grants for creatives and artistic practitioners. The grants invite creatives from all disciplines, from film to performing arts, visuals, and literary art, cultural curation, and heritage practices to collaborate, engage, and co-create three artistic works within a heritage narrative cluster led by a heritage organization. This initiative is funded by the European Union and aims to strengthen cultural cooperation within Southern Africa, as well as between Southern Africa and Europe, enhancing regional cultural production while promoting cultural dialogue through co-creation of new narratives. Selected creatives and artistic practitioners will receive grants worth 6,000 euros over a six-month period. Applications are now open and close on 29th of May 2026. To find out more about the call, visit www.gute.de/AEPC.
0: Mamedi re re tswela pele ka ditaba tsa rona he ha ka tswela pele ndate ma ha o ka ho re bale
1: e ya na ke le se ke tla go kopana mo no ke le mo iphone wa le lapa a si a dikolo e ke itinya le bala leno la fokoti ha ga pula eno re ja ga ena a ga ja ga tie eno le bala la fokoti ena me wa nantete da mo ha tsa mo tswala wa ka ona bona la ba ta wile gore bona le mono go thongwa go bona la le mabege be ke kopa go asale asale mono tsa a khutla ga tsama ya ga tsama ile le yana eno mogadi wa motswala wa ka le bana ba yana ba sekolo ba fokoti le ba bang ba le lapa he ge fitlile ka nokeng ge theositse no ka yena bono mana pana le bana la fokoti ga enyolo sa ga khutla ya ba ge bone ya ba ke letse tsa yena nne mono ke ge a ka le tsetse se yale moeng se seng seo e ne le sona se go ne o phatlalatswa taba ena go sona go bona setopo ka moo a ka bolele a botsa sealemoya se go thuse ka nomoro tsa motho eno o ile a etsa wa londeno gangangganete motho eno a nafana ka taba tseno o ile a fitlha a bolela go na le batho ba e ba tšhayang ditlhapi ka mono bjale ba itse ba bone setopo ka nokeng ka mono mo se tshwasiweng teng yaba ha a fitlha motho eno le ena ka nete ka sebakanyana o ile a re bolelela mananaganago ke ona teng mo batho bana ba ne ba mo tshwantsheditse gore ba se bone teng empa a bonagala le ena a sa bone bono moo ba neng ba supa kore ona sa ukisitse gantle ke a bona empa a letsa ka peleng yana le ena ole ena ene na aolo ka nako tsana tseno ya ba ba fitlha ka nete batho bana ba ne ba chaile ditlhapi ka bono ba fitlha ba supa ke a gola ene ka ba dikgato tse ka nnang tsa etsa motlhomong 30 meters go ya ga noka moo mo nneng ge bona setopo seo se neng tse se ba pala ka ga metsi mono se o ne o sa bone na se tshwasiwe keng nako eno e ge leng bono bana ba bangwe ba lelapa be re na le bone be kereng ke mapolesa ba bangwe ke mapolesa a sa le phomoloka ba bangwe ke mapolesa a ntsa le tsebetsong ba la ba letsetsa bomphato wa bona gore go na le taba e jalo ba phalele ka mono ba ile ba tla fitlha chae se ba disese ba ne ba disese ba la ba letsetswa le bona empa ba di eya ga re ntse re le kano keng ka mono pula ena e ne na mono o lwale kore ne re so bone mono o lwale wa pula ya ba setopo se se a tshwasoloa ge ne re se bonela gole ya kere se ne ka se tshwaseile nthonyaneng e kang lekalanyana fela le o sa bone nna wa ngwebane ne se tsamaye ka se o tla ka tlhogo kenana e ka se batla go qethoa se re ya ba pula ena ga ena e le ngata topo sena mo re ntse re ebile re tshoa go bea lenoka ena e tlo tlala go feta go latlha kgobule letsho la noka le tlang le theo sa letla ka fitlha la tshwasolola setopo sena ko opola ebile ke be ya matsotlhong le bene re na le bona ba nang yana mogadi eno wa motswala ka go bale difetsi ya difitlhi banna ke sane se tsamaya gathe e ne e le ka tsela eo ge belaelang gore modimo o ne a etsa dintho ka teng se tlile ga se tshwanetse o theo sa lenoka se tsamaile ntho e kang 2 meters fela ela se tla kwano se itlisa gona mona mo re emeng mona ga tlasa tlasa ko gole ka kwano go gona la noka ga se ditla mono a jene sele bokhutshwanyane bo bogolo agolo mo sediang sa ulwa ka lekala fela la thupa lekalakana la thupa fela jena bebe se ba tshwara eno wa maga mogolwane wa ka e mong a ba sa bile a se tshwara kanye le e mong mogeso wa lepodisa sa tsela ka ntle go noka ke se kile a ka lelekwa ka nako eno ke bona gobane ke a gola bane ba kena dieteng tsa ka gore na ke tlang tsa pherekano e jwang ya ba ba nleleka gore ke emelele thoko kwana ke etse ke itse ka gela batho ba modimo ngwana ga ene wa ka metsing ene wana ke ntse kutlwa handle le ka tlhonga mola o ke ngwana ga ka re te bala ba nkopa go ke swaela thoko ke ya ka swaela thoko ba sala nganela ho hang ya le ho latela tsholo tsi ya sona ka mogose ne se bona ala se le ka teng ile le stopo so bona ala ngo kwa mona ha ne ntse re se bona ka metsing ga mona se ne se le se tshuku ga ka maetleng ga mona le se fuleng mona ha ne ntse re se bona ka le ka metsing. Empa ha se ba sentse ka ntlo me. Ba tlo ne ba lo zona bono ka re tsi ya tsa ba tsa ho latela ona a se ne se tshabala ka tshebalo e tshofanwa. Hanga ga ga tle ya ho ya mono bana ba ile ba nkutlela bo go ja ho la bana ba ge. Ba ile ba ntse ka go ne ba bona ka ke tla itiela ka nokeng ka mono go se re kana. Ga the ke ne sentse ke ka moetse. Ke bile di bile le modimo wa ka go ntse ke go pampela go ge. Ke fumane stopo sa ngwana wa ka. Ke tle ke tsebo go ke tshidise e ke o mpono tsa mazapo a hae. Ha ra go se ke ntse ga tsa maile ntate re tlile mo no he. Ka mora ho mona ho ke tle bana ba o ka mora ho mona u ya ho ba le mo ifo ka la ho tsatsa. U ya wa ya fokoti ke la ga hanelo ho ke se ka ba ya fokoti pele ona mo tata tsile o. A ke fitse hae mane ke fumana ho thona le mo jangana a ile ngaletsa ka po a buti a ile ngaletsa. A ke nang sekolo for goti a reng e mama mamang ba sebaka se bitswang matedise eo yena a boletseng ditaba tsa gore eo moraka bane ba ile ka nokeng le yena dintho tse ngata tsatsa empa ae ka moletsetsa o dule a jwetsa gore a emele ntate wa gae o tla tlaletsa o ne o letse ditsone mogong ya molekano wa ka ha ke se fitlhile ke letse ditse a boti eno ka ile a mpolela ditaba tsena tsa mpoleletseng gore eno moraka o na memme fokoti ena ka ofela a e memme gore e ye ka nokeng a o e ruta o tola eno moraka e ne le sesesi se fetang disesi tsotlhe tsa lesotho ke ile ka leka go bua le ena ka mo bontsha go ela monna e ditaba tsena tso ntse o di bua ke boswaswi ntse o bua ditaba tse swaswang o ja wampha se etsaetseng ka moga wa ka e le ka nnete o ne o ka nna a fetoa paki ya mmuso gobane ga motho a buile nnete le ga a le teng ketsong e mading a tee etsaetseng e ba o sa bitswa paki ya mmuso o ile a nkopa gore a the ntate wa ka ka nnete ke tla bula nnete go sa sa age le sekolong go sa sa ka eighty o itse go bua ditaba tsena se ntse re botsitse ke ena mongwedisi eng wa sekolo go sa re botsitse ka ditaba tsena mme re mo boleletse re tla bua ka tsona o sase jale go sasa o ka ba teng ke tla go fa ditaba tsena gantle ga re se re fitlhile gae mane re kopane re le lelapa re le bangata sheona ile a tlantswetsa go etlhe o ile le noka ga go se re kopane re le bangata mane gae ke ile ka thiwa fate ke se ka ba ka ya mono ke a gola tse motlho mo mane ba naana nka nna ka baka kotsi o latela gore nka nna ka fela pelo wa ke ba bona jaaka moela go jaya ba bang ba leloko ba lelapa ba ileng ba fitlha ba fumana bana bano mono ba bokantswe go na le ba bang bothweng ba teng ka ntle ka mono ba tlotla ba ya mapoleseng ba kopuwe ke sona sekolo gore ba ke ba yo ba o tlhalosa ditaba tseo tse ba o di tlhalosa mapoleseng ke ile ka tla a teana le bona bano ga re se re le mapolese mane Pitso Ground ga re se re le Pitso Ground mapoleseng re ke ene re buile le mapolese ano ka ditaba tsena tsa moga wa ka ka nako ena go ne o se tlha ke gantle go setopo tsena e tlile ke sa moga wa ka fela se ntshitswe ke gona yaba ga re le mapoleseng mono re boetswa gore batlankana bano ba teng bona ba tsheletseng ba tsamaya le e mong eo go latela ntho tseo tsa fokoti ka mokgwa di bitswang ka teng go na le bo thweng ke bonkgono le bo mmangwane le masea bonkgono ke be kang ke be se ba tswile nthong eno ya bona eno bo mmangwane ke ba nne ba sa tswa fumana tlhononofatso kapo se ka ka go tlhononofatso o ba keketswe madimabe ba ne ba sa tswa fumana ntho eno ya bona e ba etsang moo
0: ke batla gore re potla
1: nare
0: e yana de ke ne ke mpa ke batla fela go ge potla kele mo taba e leng hona teng fela
1: a go tla di yana ya ba bana ba no ke bolelo go ba teng mono ba sa lo sa go yo mogaka a ke mo twa sa a tshile a go fetse ba phelanye bile ene le ka go lelengwe ba tla bua ntwe tsana ba ne ba bua ntwe lengwe ka fela a bona gore yo mogaka ona ba bitsitse a re ba e ba lo kola ka mono o ne ba bua ntwe tsengata tse fapaneng jale ke mona mo itseng a etsa ba bona sa ge komu a hla yo lo ka mane a ge komu a hla yo lo ka mane ya ba ke phetho di phatlo tsae di teng matsong a bona yana enwa wa madedile ke nale mabitso a ba ke nale mabitso a bona le bona ka ofela ena o le a bolela go di phatlo tseo di teng matsong a hae le fono kana go eno bana ba bolela mapolisa go fono e teng le yona ntle le di phatlo tseo tse ba di boletseng ha ho so le ba ha se ba tloa mono ba se ba tshentsha puo eno nkgono eo ba bolelang go tong kgono a ba sa bua ke a utlwa a ka po bana ba ga nkgono o ile a re fono ge e lahle e ye le metsi fono ena e tla ga kenya ditabeng ya ba ga ya makala gona fono ha e ba motho yo o na itse ba e ba o tola o ba ruta o tola e la a tloa molemong wa gore e tla ba kenya ditabeng go patwa mo a saba a bua mapolisa go taba ena bo ntate e gwadi kgwatsana ga ona motho e ka reng a ditse batho a re ba o tola ya ba ketelong ya letsatsi ga ba le bothata fono ya etsa number two ga e bano o sa bua ka bobe e ba ke ena na ba bitsitse go fitlhela mmanta oo obileng gona ga tlhokomelang ka lebaka la gore ebe re ja ka tlhokomediswa ke kgarebe ya moga wa ka e ile a nna kgathaletsa go ya moo ga e se maketse sa bone motlhankana a yona ke gona ke ja ga keteletse re tsebile ba ne ntse ba thotse ga ke re motho a o tsamaya le ena ntate a tlaelwa ke kosi o tlhaba mokgosi o etsa go tsebale ka pelengyana go kotsi ke ena e teng mona e etsaetseng jalo e jaga ditaba tse jalo ka le latelang re ile ga re fitlha ra fitlha ra bolelwa gore um diphatlo ohula setale le leng dipakeng ka le latelang gape re ile ra jetswa gore re ke re ye mono re ilo tseba diphatlo tsa eo moga wa rona na re ka tsewa e le tsona diphatlho tseo ge ile ga re fitlha diphatlho di ntshuwe re boleletswe ka mokgwa o bana bano ba bolelang ga moga wa ka a na memmeng e gore a memme bano bomphato ae oro bae ka mono a lo sheba metsi e ne le ena e ga odimodimo mokgatlhong o no o padimabe wa sekolo sa fokoti a ke re ke tsela e ba bopang case ka bona ka yona le bona o ne o ntse o utlwa le ga o se lepolesa o le motho o ne o ntse o utlwa gore ke lešhano le tlhophisitsweng re tsebile diphatlho re ile ga re fitlha re fumane diphatlho di di ka mokotleng di ntshue ga e kana dintshwa o ntshue dieta ka tseba dieta ka re ke tsa ngwana ka dieta tsena dikausi ka di tseba boxer shorts ka e tseba borikgwe ka bo tseba ba mechanic shoot-u bo na le di-reflectoranyana mangwe leng mona ka bo tseba ka tseba swathaganyana ya gae ebileng e nang le katinyana e kanye batla e le ntsho bo isa mo blue fa tlale jase e nngwe empetsena ke a bona ke yona e na le go thodi e yona ile a gae tlaiswa ka gatshe e na se ya ngwana ka jase
0: a ko tshware ganyenyane fela nate ge ke re balwa ditaba mo netla re ka moga ditaba ge ke re tlotla re qetela ditaba tsena ge se re ya mo jale ke batlang ge ke re utlwa gorena jale ditaba di sedile ga kae e sale le ka morago go mona ga re ke re fumane ditaba nate re tla gotlha mamedi metsotso e mashome a mararo ka morago ra ya botshelela ge ke re fumane ditaba tse qala letsatsi ka puo ya Sesotho tseo re di balwang ke tebelelo jane

ke le ba mutitsi mo mamedi dumela le sotlo le ngile karolo mo keng wa bo mashumea supile nga metse robong mo ho kopaneng ba etapele ba dina hatse fa paneng ditsebitsa bophelo le balekane ba ntlafatso ho bopa bokamoso ba bophelo bo botle le fatshe ka bophara moifo wa lesotho eteletswe pele ke letona la bophelo mo moketeng tshege e leng a se bontshang boitlamo ba naga ba ho matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo hore di fihlele bohle moka ona ho fadina ha sethala sa ho tshohla ditaba tse ka sehlohong tsa bophelo tse kengeletsang hore ditshebeletso di fihlele bohle boitukisetso ba karabelo ya mafu a sewa bophelo bo botle ba mmale lesea bophelo ba kelello le tshehetso e matla ya ditjhelete ho nka karolo ha lesotho ho boetse ho tiisa boitlamo ba lona tshebedisanong le selekaneng sa dinaha se reretsweng ho bopa tsamaiso e tshwarellang ya lekala la bophelo le ho ntlafatsa diphetho tsa bophelo bo botle lefatshe ka bophara. Sekolo se phahameng sa Bea Maseru se thakgotse temo ya mahlale ya hydroponics ho matlafatsa ditsebo le boiphihlelo ba barutwana ditabeng tsa temo. Ona ho hlaloswa e le mokgwa oo dijalo di hodiswang ka metsi e seng mobu jwalo ka ha ho tlwaelehile, mme dijalo di atleha ho ikgulela manoni a di phedisang metsing. Ho ya ka setsibi sa mofuta ona wa temo, Monghadikatiso Makgele, hydroponics ke mofuta o bohlale haholo wa tlhahiso ya dijalo, o bileng o nang le bokgoni ba ho thibela ditlamorao tsa phetoho ya boemo ba lehodimo dijalong. A re mofuta ona o dumella dijalo ho hola ka bolokolohi mo methapo ya tsona e dulang e le ka hara metsi e leng se di thusang ho itshematlela. Monghadi Makgele o re temo e fela e le mokokotlo wa moruo wa naha mme e na le bokgoni ba ho fetola bophelo ka hona a ipiletsa ho basotho ho ithokgobetsa ho lwantsha bofuma ka temo. Mohato ona wa sekolo sa Bea o tsheheditswe ke mokgatlo wa Bokreste o sebetsanang le ntlafatso ya batjha wa baruti ba Celestians of Don Bosco. Ke matlo a lekgolo le mashome a tsheletseng a metse robong a sentsweng ke moya o matla ka Chasnek mo malapa a mangata a setseng a hloka bodulo le mehao ya bohlokwa ya setšhaba e senyehile. Metse e amehileng e mashome a mararo a motsomong mme e wela makgotleng a mathomo a Qhanya, Tswedikana le Ntshupe. Halenane la metse a mehileng le kgotleng la toropo ya Kuting e le hona le ntseng le hlophiswa. Ho ya ka mookamedi wa sehlopha sa thibelo ya taolo ya dikoduwa seterekeng Mofumahadi Matshitso Motemakwane, ba boholong ba ntse ba emetse ditlaleho ho tswa metseng e mmedi mme ba kopile disebediswa tse kenyeletsang koloi ho tswa ho lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA e le hore ba tle ba atlehe ho etsa diphuputso tse felletseng dibakeng tse amehileng. Motemakwane o re mehato ya ho hlahloba tshenyo e diehile ka lebaka la tlhokahalo ya mafura setseng sa mafura sa mmuso ka mora hore lehlwa le emise tsamaiso ya mafura. A re ka lebaka lena marena le makhanselara a kopuwe ho fana ka ditlaleho ho sehlopha sa marangrang sa tsoha o iketsetse ha ba ntse ba emetse mafura bakeng sa ho iketsetsa dihlahlobo ka bobona. Ho tsa matjhaba, ke bana ba leshome ba bolailweng moketeng wa lenyalo ka Sontaha ditlhaselong tsa dikgukguni naheng ya Mali. Ho utlwahala ha tlhaselo ena e etsahala nakong ya tsitsipano ka mora hore dikgukguni tse amahangwang le Al-Qaeda e leng tsa Jainim le tsa Maturek di hape tse ding tsa diahelo tsa sesole. Ho ya ka tlaleho, dilwani tse hlometseng di bonahala di batlana le sesole e leng se bakang tsitsipano hara sesole mmoho le setšhabeng. E re tlaleho, bana ba ne ba palame ditšhutšhutšhu e le karolo ya menyako ya letšhato ha ba tla otlwa ka dibitsa tse hlahang ho di-drone.
pelaelwa ke hore moso wa mali o tsumeditswe ke dikgogoni tse hapileng setšhaba le diahelo tsa sesole e ka setana le o thibela motsamao toropong ya Bamako. Go tse ding ke diketekete tsa bapalami ba dikoloi tsa baeti tse kabetsweng Kenya nakong ena eo bakganni ba ipelaetsang kgatlhanong le theko e phahameng ya mafura naga ka bophara. Go ya ka ditlalego, go ne go se dikoloi ditseleng tse kgolo tsa naga mo bogolo ba batho ba bonagetseng ba tsamaya ka maoto go ya mesebetsing ga dikgwebo tse ding le dikolo di kwetswe. Ba ipelaetse ba ne ba kwetse mebila le go tšhesa dinthwanantwana dibakeng tse ding go sepolesa se bileng sa sebedisa ga se elisang mahlo go fedisa merusu. Boipelaetso bona bo latela go nyologa ga theko ya mafura ka diperesente tse ka godimo go 20 dibakeng. Dibekeng tse fitileng mokgatlo wa boramakoloi o boletse ga boipelaetso bona e le ba baagi botlhe ba Kenya e seng bona fela le gore mmuso ga o a sebetsa go lekana go tshireletsa baagi thekong e godimo ya mafura e bakilweng ke ntlo ya botšhabela bogare. O bile wa ipiletsa go mmuso go tlakwela nyollo ena ya mafura. Re phetela ka tsa boemo ba legodimo. Le kwaetse ka go kgetha dibaka ka botšhabela le boya botšhabela go naga, empa le tlakile ka maru a fokolang dibakeng tse ding tsotlhe. Le ga o le jalo, go phodile go isa go bata go seng gona ka moya o fokang o le bobebe go tlhaga le boya botšhabela. Mohudu ka bona dibakeng tse ding ga golo-golo ka maloting go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka ka lebo ya botšhabela empa le tlhake ka maru a melatsitsi mona le mane dibakeng tse ding go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka maloting ga le ntse le phagama. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga lebo ya bophirima. Go na le monyetla o fokolang gagolo wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mo na le mane dibakeng tse ka lebo ya botšhabela. Moamedi ditaba di felela mona mamela tsa senyesemane metsotsweng e 10:15 ka morago ra ya bosupa.

0: ubebile mmeneme go tlo gaola na ha yena na maoto go tla go ba metsi so ona mo buso tla tsitsa go ntse go na le bobodi ba batho ba na bobodi bona na ba re buang ka bona na bo haile ka bo haile ka hore batho ba fokolana ba ita go tshelete e ngata le ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go bobodi mo boleng teng botswana.
1: Attention.
2: Stop.
3: Go kwa bang haula mo khodi bana mo phelwa ba ba boletsi etseng ka teng embebe o tseba ka mogiana ona o sebediswa ngo thibela HIV o bitswa lena ka pafe o sendalo ka o fetsa tsa
2: lena ka pafe ke inwe jintu o sa tla gatlela ka ntho tse re sa ditsebeng
3: ke itsela lena ka pafe ke mogiana o sebediswa ngo thibela HIV ka mo khoa yente o yente hang ka mo ga khodi tse tsheletseng e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tse batho bana ba sa go ba le mahai ba dulang ba mathalitogopo mona e tla o thusa nthene o tlameha ho etse ba.
2: When I get talk or rally, we will let a run. Impa one more will let. Hm. Lumutuga was a nice and nice avana. Who is that? Let's go fell. Yarr. And now what I'm to read.
4: Lena Capave. Mohua Muchawa to be like HIV. Is it related? Sababa Mobaha, Galalen Kajin. Pedi soya HIV, a Kalakati day. Malaysona, Utisatwa Kilakalabo Pi.
5: Mame di re ke le bo hetebello ja ne ka ditaba tsena tse wa qetang re balla tsona tsa metsotso e mashume mara ro ka mora go ra ya bo tshelela e re hatele pele jwale magaleng roship krimi le magaleng roship tlazarin di tlo tsena mo mame di tswakilwe ka morbei morbei yo nana le magabane a mangata bakeng sa letlalo la hao o na le di vitamin A C and E le di mineral e leng di matlafatsi di ha ha mele le di thibela mafu tseo tsedi ntsa tsona di sa fumane heng di jong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le sekela tsofala ka pele la swebana le dule le ntshafetse le boreledi murube yona na lo le ka bona ithusang letlalo gore le dule le mongobo ditswakilwe ka legala legala lena ka bolona le fekisa letlalo krimiena magaleng roship e sentse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka ka lena moamedi magaleng roship krimi le magaleng roship tlazarin di angwa bela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi di thusa ho ntshafatsa letlalo le hlake le be le ready di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa mathiba le metwa di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le ditlhethekwa di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema dikapedi di thuba ba mosolo jwalo jwalo hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao krimi tsena tsa makgaleng di monko monate o kgathollang di fa motho boitshepo le morolo a phahamise hloka boitshepo ha a le ka hare ho batho di phutheume ke teng tseleng le hohle mo a tsamayang hona teng kgalemalenya a tsobe le boitshepo ka magaleng roship boloka tjhelete sebedisa ditlhahiswa tsena tsa magaleng tsona dikeketsa ho phoka di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang di a fumaneha mo mamedi hohle ka hare ho naha hopola ha e se magaleng ha se yona.
6: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
7: PCFM. Your pulse, our beat.
5: Mamedi ere ha ho le tsena fela he re tle re hatele pele he mo mamedi ka dikaba tsa rona he re ntse re buisana go fela le ntate mona go mo mahau mona ere re ke re bui re phethela ditaba tsa rona he jwale le yena ntate mahau ere re ke re potlakele mo jwale ke lakatsang hore ka mogadi ditaba tsena tsohle ka ofela ha tsona le ha ba ha boloka mo morawa hao ka pam morawa lona puisano ya lona le sepolesa puisano ya lona le sekolo tlhophisetsong ya lepato la morawa lona ile ya ba e jwang ho fihlella ha ba le dipatlisiso direng na suppose sa sentse se go fa ditlaleo sekolo sona na sentse se o be ha le sedini la ditaba gona di ntse di sebetswa jwang
8: ba twa ga o fihlella le tsa tsena le ntse ke bua le wena ka lona ha hona ma tsa sekolo sa se kile sa ntse tsa ke nna ke se letse tsa ha ke se letse tsa tsa tsane sentse tse hwane hore tsendere le tsalao ya ngaka a tsalao ya ngaka e tlile re emetse go abatla wele go motho tshe mogolo Che a ke se le se spole se ke tlala o tse bona ba mphang tsona. Ho ntso so ke le le tole tsa lang. Bana ba ba ntse ba so ka ba ba tshwa ntate e ba dela elwa bana. O ba ke ba to ba bitsa ba bola yuana ha ke so ke le gotla letsane te fa. Jale se go lo sona o fitela letsatsi nena sekolo ntse e ila sa yetsa. E madi mabe ka o fitisisa yona e ya ba ya go fela. Motlatsi wa modu wa sekolo seno. Ula ntsa patala tso ya ha ya bontsitseng go moga waka. Ena ke a ke tsa go mo bitsa bana nda ingwe o tse mono makangang. Mo grabi tswang go foma thaba o itse ngwana ka ha bola wa ke bana ba fokoti. O na tselela South Africa mo ka na mo tsona no fatse. Ka mo ga o go ebe ri ja ga bona gore ha hona le thole sekolo le ga tang gore sekolo fikela
5: tsa. Ene le phatlalatso e. Ene le phatlalatso. O bua ka phatlalatso ya pele ka mogadi tabatsena.
8: E ya pele ya bobedi. Ye ya sa ka mogabone ke ke ka peleng yana wa ke nana go bolokela nako. O fitlala tsa dilela sekolo sa fokodi ha ntse ke bua le wena jena. A se so ke le to go na o fitlala ka la bone. Ha go go bola ka a go tlo boloka mogaba ka ka di 11 le ka mokgwebo. Ke tla kopa ho mapolisa ho a tsholatela modumo. O batho ba le lapa le setshaba se ne se se le ona se kwatiswa go re le sekolo a se so re letho go fitlhela ho ka ne te gila ga utlwa go tla ba le phoso e tla e tsala gila ga bolela mapolisa ano ona ka la bone le eno ge kopa gore sekolo sa fokodi se tle se tla sa ba sa e tla phoso go se tle se e mono le patong go bane ga re tsebe na ha ba so re letho le patong e be ba tla be ba re ba loetsang le bona bana bao bo no to ba ga ba batla ho ya bana ba ho ba sekolo ba ne ba bona ba ba ba di yo utla le ka ba ga ba batla ho ya ka tshese fela ri ya ga ba kopa mapolisa ga ba bolella ho ka kopa ba tla ba bolella sekolo sona le bana ba no ba tle ba ithute ba ska ba ba batla ho re suya fatsa ba etsa ho le patwa la ngwana wa ka le tle be bo sula ha go so ke le tsonga tlo fitela ka tsinena
5: a go tshwara go fela ntate a go tshwara
8: a mo ga mo no a go se go khutla le pato
5: ntate mahau
8: a ka so nta a fela boto
5: a go tshwara go lo a go tshwara go lo tshwara go lo fela ntate mahau nke ke rekise mona ka motsotswana fela tshwara go lo ntate.
1: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90. From the Highlands to the heart of town, stay connected with Starlink. Now available at Sifalan. Enjoy fast, reliable internet up to 300 megabytes per second. No buffering, no limits, just smooth streaming, video calls, and gaming, even in remote areas. Built for Lesotho's weather, Starlink is tough, weatherproof, and ready to go. Just plug in and you're online. Set up in minutes. Choose the standard kit for 7,499 Maluti or go portable with the mini kit for 3,899 Maluti. Get 250 gigabytes for only 540 Maluti per month with no long-term contracts. Pay month-to-month, no lock-in. Available at your nearest Sifalan. Starlink, join the future of the internet.
5: Amedi re ha metso tswele tshomele metso e meraro tsena fela re pele re fihla hore nya bo supa re tswela ntse re tswela pele jwalo fela le ntate monna go mo mahau jwale re ke re tla tabeng ya hore na ntate ha le ne pa hetse le kwe ka re ditaba dika thotola dipelo tsa lona ka mga lefula morawa lona le utlwa ka re sekolo sene se lokela go ebe se sebeditse bua le hona go le tshe le ntse le sebetsa gwang le sona se polisa se sebeditse gwang se le ntse le sebetsa gwang le sona
8: le go ronda to wa ka ke go fikela tsa dinela ha se soka ba se re letho ka ditaba tsa le fula mo ga wa ka phatala tso e ya nga e bona e ya nya tswa ke e ya tswa ke boto ya sekolo eo yona e boletse mo hona le bana ba tsheletseng ba be le tsweng ka thoko sekolo ba bona lang ba bola ile yo mo gutwana mo le bona
5: ba belaelwa
8: jale nade
5: ba belaelwa
8: ei bana ba ba belaelwa
5: e yana
8: ba bele tso ka thuko e bile go nale bana ba tsala tong yeno ya letaba ya lengolo leno o no bontsha e bile ba tla khoswa ke sekolo
5: on that. Go tloa mo no ha ona dipuisa.
8: Ya mapolesa ona.
5: Mhm.
8: O fijala ala wa lejena. Anta so ka ba tshaga batho ba no ba ge. Ba sa emezo eza go hona ba ge mpatla bo tsa sekolo. Ona ngwana ka ona le lemontse kae ka mono ka sekolong ba magabaka ona sa le lemontse ba gago ka dile motsa go ba ka sekolong fela dile montsa dithuto ona le lemontse bobedi ona ya fala le thuto e ya nna e tsao ge be ha ka batla o feta ya nna ila nna bolela le ona go bula ntse pass mo tabela le ntse ma bo le sa o fitlela ana ba le ntato wa ka a ga santana a tla a etsa boithuto ba go batla go botsa ona mogabaka o na le sekolong mono lemong sa bakae mme ke a gola ntho e motho o no e lebeletse o le motho ko gore le yana eno fela a sekolo ke paki ya bona ga e ba ba se ba bile ba bolela gore ba beeletse bana ba botlwa e beeletse bana ba seletseng ka tlhoko nne ke utlwa e lenyeo e lekaneng ya gore bana bano ba e kgotla ba ilo etsa diphatlo tsa moga ba ka di tlaile matsong a bona ena nkgono eo o latletse founu ya ngwana ka ka metsing ga e ba ke nnete e ne e le nyentsi eo e ne e patwa ka fonong ena ngwana yana eno eo e leng a reng um diphatlho tsena tsa ngwana ka di ne di le wena ke ntho e makatsang ga a bua ditaba tsae ore moga wa ka o na le wena go bonagala o ile a tshwarelela mogaka ka bomoge o be e tshwalane a ntse a le go yena jalo ka motho e ne ba tlwaelane ga a le tseleng ke bona pelaelo ya ka gore ngwana ka o ile a kweteng ga a sa le pele o boetse o itoma maatla ore ona sa le teng ha ba le teng ka nokeng ha e ba mogaka o mosile gae bjale ba se ba ile go kopana ka nokeng go bolela gona beje ba bantse leng go tle ga a tloa mona lona le mokwetile jase yona eno e tshwetlhang e tshabeyang ke yona e ke bonang go eta bano o re yena jase eno ke gae ona e kadimle yena eno mogaka
5: jale e re ke re tla fela tabeng ya boipiletso ba gago motlhomong go sepolesa ga re phethela ditaba tsa rona gona mothating o na le kalakatsa ga seka sa sebetsawang sekolo se sebetsewang gore jale le tle le kgotsofale le lona le le lelapa
8: boipiletso ba ka ntate ko go toka yalwe boipiletso ba ka kore re phela nageng e botshwang ka molao eo e tshwanetseng gore dintho tse tsena di sebetse go se ka ba le boiphetetso toka yalwe e etsa gore ba utlwileng botlhoko ba kokobele babe ba thobee maikutlo diipiletso ba ka kore ga ke a ya sekolong sa bopolesa kapo kwetlisong ya sepolesa fela boipiletso ba ka kore na e be go lebeletse gore ebe ke mangatla a bua go fapane le gore e be bana ba ntho eo e ntse ba e bua ga ke tswang buile statement e fela ntate ke sepolesa ke ile ka botsa sepolesa gona bana bana ba fane ka statement sa bona nna o tsana le statement fela seo le ka lageng ke le motswadi wa ngwaneo nke ke fane ka statement sa ka ka nnete le o fitlhelana jalo lo atho ae ga se tlhokagale mme ke a ipotsa gona bona bana ba banketsweng statement ga nna ke sa ngwe statement le boitiretso ba ka ko go sepolesa ga ba ikagabelelang ga ke tsebe gore na e be go emetse eng e go naanwang gore e tlabe nepaetse e tlhalosang ke re sekolo ke seno sona ka boto e seng sekolo ka kotlogo boto ya sekolo e boletse go bana bao ba beeletse ka thoko ba belaelwa ebile ba tlo qoso mapolesa ona a santsane a bonala a ga ga so bone letho la tsela gore na tsela e ya le kae ba sa emetse tataiso ya motlhotlhisi e mogolo boipiletso ba ka kore oho toka a e ke phetwe takatso ya ka kore toka e phetwe ke kopa ka lefula ngwaneno wa ka e tlebe ke qetelo ga gona motswadi e monye ke batlang a tla utlwe botlhoko bona bo ke bo utlwileng ka ngwaneno wa ka ke batla gore taba e tle e ntshentlheno e ka mono ka fokoti e tswele go sekebe go a tlhotse go sa ba le diketso tse madimasetseng
5: a ke le bula ha holonda de ere re tle ke re tlo utlwa gona sepolesa na setla reng go di ma ditaba tsena le ha ile gore re buisana jwa lomona le superintendent Thabo Mohai we tse di taba tsena go hona a tla re fa le hlakogela sepolesa ndate
8: ha hona le motlhasente tse tsa ndate ke batlang le otlolla sepolesa go tlwa ha isa le ke nna ba letse tsana go yotle ne ke botse ba ntlhalosetse ba ntlhalosetse ha ke tsebe ntate fela ke re ke kopa gore sepolesa se ke se abe toka odima lefu la ngwane le wa ka batho ke bano ba teng phatlho tsa ngwana ka ke tseno di tlaga go bona fono ya ngwane le yana motho yana eno a latlhileng fono ya ngwana ka a enyetseng ka metsing go go ntse bana la ke ntse sakile go a se bana e la setseng ka e tswa tse lo tshego motho
5: ke ke le bula ha holo fela na de ma na de ma ha o ke le bula ha holo ndate
8: ndate ke le buile go tswa ya ate ke le bua ndate go tswa ya a ya ate to ka ya
5: ke le bula ha holo mo mamedi ngana go buisana go le fela le ndate monna go mo ma ha o yo mo ga wa ha he mo mamedi a ile nga fela ke bo phelo ntse ile mo ithuti sekolong sena se sa le rothodi mme mo mamedi ke supe fela he hore re buisana go le fela le sepolesa go dima ditaba tsena mme ke hona superintendent mohai a itseng o tla ke a re fumanele gore na o ntse a etsa dipatliso tsa gore na jale taba itseng di ha kae ka bao ditaba tsena di leng matsogong a bona jwalo ka phala ya sepolesa mme mo mamedi e re tle ye go utlwe go fitlhelela ha a se a re file karabo e tlileng e tlhakileng ya gore na motlhomong se entse dipatlisiso go le go kae sepolesa godima ditaba tsona tsena tseo lelapa le reng ga re a kgotsofala go fitlhelela ga jale ga re bone ka re re abelwa toka empa moga wa rona ena ha a sa leyo ha go ka ga a jwa toka ke gona mo re tla kgotsofala o ikutlwetse ditaba tsa ntate monna kgomo mahao mona e leng yena ntata bakgwele mahao go feta mona mo mamedi re buisane jalo fela le sekolo mo he mo mamedi sekolong sa le go thodi he mo mamedi re ileng ga potlakela gore re tle re buisane jalo fela le advocate le porta mo mamedi gore a ke a re ge ke re utlwa gona ditaba tse di ha kae tse amanang le lefu la bakgwele mahao jalo he mo mamedi advocate male shwane le pota mo sakeng yana o hlalositse hore le yana ka mogotswana go kopa gore a ke a yoetsa dipatlisiso di madita ba tsena gore na bao ba ntse ba di shebetsa mo di ntse di shebetswa gona teng di se di le ha kae le yana o tlatla ga fa karabo e le gore mo mamedi ko re re tle re the mo ikhanya ka le hlakoreng la sekolo re the me ikhanya ka le hlakoreng la sepolesa gore na karabo yeo re tlatla ge e fumana nna ke efe godima ditaba tsona tsena ke ka mokgwa o dibileng ka teng he mo mamedi ditaba tsena mona mo lelapa le reng re tlhoka fela gore toka e ajwe lefung la moga wa rona e le gore ditaba tsena di sebetswe le gona re kgotsofale ha toka e abilwe gore bao e bang ba abelelwa ba tlhagelele gore na ba molato kapa ga ba molato na magotla ke yona a tla netefatsa ditaba tsena fela ba tlhoka gore toka yona e tle e arwe e reye fela he moamedi ke tle ke mpe ke re fela ka metsotso ena fela e seme kae pele re fetela ditabeng tse ding ke tle ke o fe monyetla wa gore o ke o re letho ya moamedi odima ditaba tsena 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ga re ke re utlwe maikutlo a gago pele re ka ra feta ditaba tsena mo mamedi nke ke utlwe maikutlo a gago na e tla ba feng

0: ena ka engwe PC dumela
1: ke tsikiso wa gorothe
0: e yana
1: ha tabene ya fukuti mongaka ha ke tsebe e ka ga ke ntlutlwelwang ka mmabong ke mametete ba tanete mahao ntate mahao o re mora hae mapadi a tlai gobane difono tsa gae fumanwe diphano tsana di apere di fumanwe maponse a batla bopaki bofeng gobane ebana ba fuputseng dinyewe
0: o re founu yona ga eyo ga eyo fela jale ditaba tse ntse di tlhaa ke ye gore fela gothee yandate
1: e jale ke rena ebe maponesa a tlhoka bopaki bofeng gape abe maponesa a mothating wa o fupisa nyewe kapo lefula ngwe la mogana te magago gobane nako ka fela ba sa gokane ya te magago ebe tabo itsana se balega ka etabeng ya lefula mora gae ere nako ka fela ba tsanete magago ebe ena a ntsang ka dikgato ka lefula la mora gae ebe ba re fa kodiso ya gore re reng ga bana tlhaselo ya lefula la mora ya te magago nna ke nana tseba ndate tabena ya fokotshimo ha e fela ba ikela ba nama batla esede ke tla sele o kea special school seo ga o batata bene seding eo mafolwana wa thoka moo e ka fela koo letswao la kanake yake gapelelang ngwana mogo yona a ka boampa tete ka mono wanke mosaesa go tetela e go gara jena ebena o tlhoka go bola bale ba felale lebo tse thago kwa moo ka fokoti ka ne le modimang kwa nthusena wa mogo yona a kampa tete ka mone ke ya lebong
0: ke ya lebohanta te ke e maikutlo a gao ao 2121-9956 kapa plus 2665-9956 a theka mona ka whatsappong o sebedisa 6200-9956 ke tsona dinomogo tseo he mo mamedi o ka wa kenang go tsona fe ke re utlwe maikutlo a gao re ke dikele le mona hemo wa medi ha o le siyo re tlhlhere sha pepere re fetele pele ga bentse ding hape tse o ge o tshwaretseng tsona hona ho seng tsena
2: ha fela re sa fetule le ditloaelo tsa rona tse sotu re tla dula re hamela le tanti
0: ha o le teng ke hong ke PC dumela
3: ga re mdi
0: ha tsona di
3: la ke re jenela ka la ha ke ba ngwana rona Constantinus
0: e yana di
3: era ke go go mona nkhang khali pro nya na ditimo wa tseba go bua tsena ding ho ke ne ke re ho lona ke phetiri bitlo go tsebe ka changane ga mare ka tla di tlo go tsebe ha iso kana ke ma se go mona ntse ke phela di tlo go tsebe ke motho a gata ho tsena ka ga batho a go lona ndona ke bebera e skola ke le gwetse ha tsara o sa sebedi shumola o ka gana o go na jere ke ne ke re ho lona mona na ha ile itlo tla tsana le swa mali itlo tla tshwana le naga yane go thenke ga ebi o ye mong le mong le mong a iketsa ntho a e ratang ga a batla go bolaya motho wa mo bolaya presente ape a beiwa mane ga ebi mane ba e bolaya tenneng ga o bewa le mong ape apaga e wena tloa mono ba molaela fela tloa mono go o batle ko a tloa ga ebi e busiwa ke motho a bitsang chelisi ya mono a busa letla sa difate go thenke ba bakheo tsotsi eno tsa o kenyanenyana ke kgweding e fetinyane ba ntse toitoi ba le dithunya tse kgolo itsotsi ka gara strata ga e dimane jone tlo tla etsala lesotong ona ko wetse naga e sa sebediseng molao o le teng mapolesa a ntse a tshwaga batho ba lokololwa makgotla a fitla ba lokololwa moo ke a uetsanaga e jalo tsebe e senyeile bothata bo ka magotleng ka mo letlhebong tate bo a tshabega autlwa ntle le mame a ijele re uetsa mona taba tsa dijatse ntseng di tsamaya di ya pensheneng di sa qeta dikatlholo ka mono jala le ge go tla etsagala ko fe mapolesa ntse a tshwaga batho ga ba fitlha ka mono ga ona dikatlholo tse welang jala le ge naga e e tla tsamaisa kwang e sa tsamaise ka molao ga ke re ke a bolela mona go ila katlholo ya lefuntse le teng mona ya bophele botlhe ntse le teng le ya go thuya le bota entse le teng ke mang a tla bolaa batho bao ke mang a tla bolaa batho bao ga o bone tate ba ba ntseng ba bolaga ba bang bona ke bomane ga ba ntseng ba selaga batho ba ba retla ba ba sea ba rekisa dikarolo tsa bona bona ke bomang ke bona fela ba na le tokela go bolaya go na dile aximane ga ke na tokela go ya mmuso go hire mo gore ba faswe ka go poka moo ge ba bolae batho ba semmuso ke a le bontate
0: o lokile ga ngwane ka ine ke maikutlo a gao ao PC dumela e yana de o time sealemoya
4: daram

0: nna ke ithuta batho bana baithuti bana taolo e le siko ka sekolong ka moo kekua ke belaela ntho e kang eno ga gona taolo
1: gobaneng
0: ga gona gore e be nneng dilemo tse ngata ka mokgaona ga e sa leka ntse re mamela dipolano dipolao tsa batho ka mono ba tlhokalelang matsong a bana ba sekolo e ka ba bana ba fitlhileng pele ba ithutang go bola batho ka sekolong ka mono e le go ke a ithuta gore ebile ntse ka ba batho ba bang ga o ka batlisiswa gantle gore batho ba na ba ntseng ba bolaya bana bogolo ba ka ntle ka mono e ntse le batho ba tswang ka sekolong tseno tsa mothutao goba ke a ipotsa gona ga e ba nneng botsamaisi bo teng ka sekolong ka moo kang tate a tho a ga nneng botsamaisi a bo sego letho go ena ga o se e tsale letho sekolo a sego letho ga e be botsamaisi bo teng ntate gotlhe mona ntate mona gotlhe kore gotlhe ngwana ka go ka etsala phoso ao ka be nneng ke se kele ka dibentse mpe ngwana ka ka etsala phoso ao tle ngwana motho mane ke ya matshediso ngwa lapaneno kedueletsa bonnete ba go batho ba nno ntho eno ba seke ba enka ka gore ntho e ne e saetse ka boo sekolo ntho e kalekale e ke etsang go fa ngwana motlhotlhei ka moo goga e be ena a ikgabelelang ka moo koo jonka jeng ka kolo seno se telela lapa la botlhotlhei koo jokwa leng le telela lesoto sekolo seno e le sekolo sena se senang taolo batho ba nkileng sekolo seno se leng matsong a bona ba okametseng sekolo seo ukwa le batho ba telela motlhotlhei kapa lapa la motlhotlhei kapa ba telela lesoto bana ba batho ba shela matsong a bona ka bana ba bang ba teng ka moo bebileng bona ba ba beelelang ka thoko ga o na le bogato le bona ba bonkang gore bana bao ba ise botogonkong nna nna tloka kuetsa nnete ga ne ke leng tate ne ke tlo tla jere ke dia banneng fela ngwana motho e monyana o na tla e jela ntho le kuetse ntlhele ka makoo ke le seo thumola ntate oka ke a ithuta mo
1: ae ntate gologileng ntate ke lebule gaolo ntate ka maikutlo a gago ke lebule ntate ramanyalo ntate mothutse sekolo seno ga sebele kereke ka gara jarete ntho eno e ka fela tupe le motswadi e mongwe a ka ikisa ka mono a etsa ketso ke moteka maseru west ke maikutlo a gae pc dumela
2: ntate modite
1: eya ntate
2: o ke tshikiso gape ntate kekeeaaae ke ne ke re go na le molao losotho mona ntate mona mo o tlhoka ga o bola ebe motho le wena o bolawe a ka bana keana ke ena fela ntho e ka etsang tharololo e ya dipolao tse ngata tseng o ga kwaletsa motlhala ka motho a le monya le motutse ga o na le mapaki a feletseng otlhe o baile motho a bolawa ntho ena e tla fela fela ge dibotse kere matisega o kabobakae ba ka fouti ka moo ntho e re one tlhe ba ethabele ba ke moetlo wa bone mmoo le ona
1: mapoisaaneng ba ba itse phatlhalatsong ya bona eo ba ileng ba entsha gore ga ba ikamaganye le megatlo le eng kao fela tse amanang le diketso tse
2: wa tsena ya pele nana bareng ya pele bana bare morutwane ene o ne a se sa tshelela ka mosuluwane wa south africa wa ntshaphatlhatsile tse ngata tse fapaneng tse le batho ba ka foruti ka moo ba sema ka tshagana moruti ana bosigo a tshela a ya south africa le mmone le leloka e lone e ga le mole o na tshele le mmone le leloka e ke a se batla tlhaba se ba mene ore e ka bena ke bakotira ba bane ba ka foruti jale kere le ona maponesa e ka gona ntho ba e tsebang kapo motlhomong a mange a bona ntsa kene ka foruti ya moo o bona ntate bodutse a ka maponesa ntate ya katho mone go na ntho e tsatsile ka lebollong ka mole ile go ani ololle a bomme koba a bomme a sa bolelang ratha ele ona a ka pelepele ona fokotimo mo ya motho e mo le bomonate bo ba tlhola ke ona fokotimo ba letsa dipatlisiso ka bontho ba lekgatlhele ba kele ke lebollo fela seto mo maponesa a ke a leboang ntate
1: lokile ntate ke a leboang ntate ge re tle re emele ore re tle re utlwe gona karabo eo re tla e fiwa ke superintendent mohaina e tla ba efe godima ditaba tsena ka letlhakoreng la sepolesa gore a ke a re fe ka gabo gona fela ditaba di sedi le gakae ba fumane eng pc dumela
2: ntate swepa nako ya qasha senete go aethile
1: eya nate
2: ka nnete nna ga ke mametse sealemoya ka dilemolemo ke fumana e le phoso lebe sekolo sena se reiwe sekolo sa dithuto tsa bana ba basotho ke fumana e le sekolo sa thupelo ya bana ba ile ithuta go bola bana ba batho ba bana jwale ntho e nkutlwisang bohloko ka ho fetisisa Lesotho mona ke gore ebe re fuwe dithupelo mona magaeng gore re ipolese ga bo gaisa ntho engwe ebja magokela re ya ipolese re fumana setlodi sa molao motho enwa keno a be a re supise moo ga ke tse motlhala ga ba utswitse a re supise moo yena a patieng thepateng e be o gotla otho o rewa lebiso wa otho o abelelwa o belelelwa ke mang ke mmone ga e leng nna ka sa ka e mele gore gae a fumane a etse tlola molao jale go thole kwa gotla a tlole se nno potapote go sa jo batla eng go sa jo batla eng bopaki ke bona gore ona batho ba simane motho enwa ka nnete ona go ne ka gesa gore fela batho bana ba magokela bana ba ipolesang mona magaeng mona ga ba fumane motho ba mo bele ka pela molao a tlole ga ntate ke maikutlo a kantate
1: o lo jile ndate swipan ke lebule gagolo ndate mamedi metsotso e le shomele metso e meraro re fraletse gora ya bo supa o ntse o mametse PC FM ke nka le mongwe a o ketela PC dumela
3: na le motsotso ke gotlile tlamola a katamela ya mobela ena
1: eyanadi ke ndate mang
3: ke ramajana tatoa
1: eyanadi
3: yandada mase ke ithuta gore sekolo seno ka mono esile ke sekolo se nka ithutang gore esile ke sekolo se go pelelang se go pelelang bana ba rona kapa bana ba bo rona go bolaya batho
1: gobaneng morialo
3: gobane ntate ke utlwe go gona gobaneng sekolo go sena taolo e seng kang kapo se sang se nthobang maikutlo a ke tlaetswe ke ntlheng e jang ke le motswadi wa ngwana a bolabuing goo ntse e nato aka se ba kuetse botlhoko kuetse kore ga e ba go ntse o kwe ntate o sa ithitite golo ka ntate go ngwana gae e sile ngwana gae o mosile ka matso a sekolo kore ka matso a sekolo ntate wa ka kore a sekolo mo o teng batho ba lo otlwa gore ba lo otlwa gore ba etse dintho tse e tlagang go sasa motho e mongwe ne be le ntho e nngwe ka gana ga Lesotho ka mone e ka fanang a meseleng fela jale ga gona ntheno bona batho ba lo sebeletsa gore ba bolae bana batho ka ntle ka mo nnate modusi Lesotho mona nna ke ithutile gore batho ba phelang ga gonate ke batho bana ba otho ke ba belaelelwa bana be bona gere ke ba bolae ke bana batho ba phelang ga monate Lesotho mo goba gotho ke ba belaelelwa a se ba bolae motho ga a bolaile motho o tseba gore motho ena o bolaile go thina ge mmona ga sa motho mono o tlo bitswa mo belaelelwa ko o baneng Lesotho mo motho ntatenye go tona bolae ntateng e
1: echaile ndate ga manyalo echaile ndate echaile ge ya ditabeng ke le bula ha holo ndate ga manyalo ke maikutlo a ha we ge ha hole tsena mo mamedi re fumane ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senye semane tsona ke dipalwa ke tebelo jane ha re fumane ditaba

0: Ke nako. banna le basadi ba eso ba tse putswa ha re tswe ha re tswe re lo ha hang sethala mabatweng makaleng metseng re lo ya ha ka matla a fetang a ha re ne le ha ha ka 2017 ha re kala ho ithea party ya dipolitiki e hwehlang e sa pheleng hantle ke letshwao la pele le bontshang ho se be le boikemisetso ba ho busa ho se be le boikemisetso ba hore jwale party ya dipolitiki e lo arabela ditaba tsane tse ke buileng ka tsona ke nako
1: sebeletso sa re
0: nako mme mokgahlelo wa pele o re tlehle re qala ka ona ke hore re kgutlise dikomiti tsa ditereke re hahe dikomiti tsa batjha re hahe dikomiti tsa mafumahadi re hahe dikomiti tsa mabatowa re hahe dikomiti tsa makala metse le metsane manene re kene fatshe nako ena ya o bontsha ke se re kgalenyana ke le teng dipolitiking tsa Lesotho moo the coalition government ha e dike ya bontsha matshwao a ho tsitsinyeha qalong e tla bontsha qetellong ke a phete mmuso wa kopanelo ha o kekeng wa bonahala matshwao a ho tsitsinyeha qalong a tla bonahala qetellong re tla o kaeka hona oo re leng ka hare ho ona re be re o fihla 2027 2028 kore ene yona rona re le MEC re tla sebetsa ka matla ohle e re nang le ona hore mmuso ona o qete dilemo tse hlano e re ha re ya dikgethong o bo qetile dilemo tse hlano hobane mebuso e sa qeteng dilemo tse hlano e kena ka pokothong ya mafutsana ana a basotho ho sebediswa tjhelete ya rona ho tshwara dikgetho mme ntho enono re tla leka mekgwa yohle ya hore re se ke ra ya bone ke nnete hore tse ding ha di be matleng a rona la ka ba ra rata ho thusana tse ding ha di be matleng a rona ke nako
1: sebeletso sa re
0: ha re ka ra ithuta mekgwa ya dikgohlano e tswalang dikarohano e tswalang mebuso e senang botsitso maemong a mangata mekgwa eno e qala ka hare ho party ya dipolitiki maemong a mang e ba party to party empa le tla bona hore dipuso tse tharo tse hlahlamanang mathata a ne a qala diparting tse etelletseng pele puso ho ile ba jwalo ka DC ho ile ba jwalo ka ABC la ka ba ka thola ka iphapanya matshwao ano ra bona le ona jwalo le hana jwale ka RSP mme re ba rapella hore e se ka Modimo wa ka ba thusa ba tseba ho tshwara ditaba tsa bona hantle re hloka ho a fihla 2027 2028 empa ha re ntse re etsa jwalo ra ithopa re ya ithopa ene re ithopa ka matla ohle ao re nang le ona re ithopa ka matla ohle ao re nang le ona ho hlopela sethala hore ho sale ao kena mojaong pere ya rona e be le malala a laotswe e dutse dikgana e emetse fela hore di nyolohe panteng ke nako nako ke nkwang ka bojwang re rata re sa rate di a kena di a tswa di a kena di a tswa le paramente manene ke mphekelo fela ho na le tse tla kena ho na le tse tla tswa ho na le tse tla ba babusi ho na le tse tla ema bohanyetsi re se re ile ra ema bohanyetsi re se re ile ra ba ka puso o go fela gona ge loetse pega ya gona mo ba kang teng ke tsamaisong ya puso koo re lokise pega ya gona empa ga re tloleile e tlaebe re tloleile re tloleile pega ya gona yona e le redi gore e lo kena mojaong ke nako ga ke na bua gagolo ka motse motšha mona mo ke fitlang teng fela he ke batla go lebetsa e ke thabetse motse motšha mona ga ke la tsewa motse motšha mona motse motšha motse motšha o gaufinyana le pelo ya mosomogadu ga ke la tsewa ke gobane motse motšha o amana le ke nako moguo o etsewa ke a pheta motse motšha o amana le ke nako moruo o etsewa ga maobalegelegege ke nako ditshebeletso
1: setšhabe
0: basotho ba shebile basotho ba shebile bona ba tla tshore mec ga le file monyetla le a leka kapa ga le leke le a sebetsa kapa ga le sebetse le gona mo motse motšha re tla laiša go kwatlasea ka mogare
2: mamedi ge re ke re tshware gona gona mona taba ena ga re fete he mo mamedi ge ke re tle ditabeng tseo jale ge ka ra shebang tse ding tsa dipatlisiso he mo mamedi tse ileng tsa e tswa ke batho ba batlisisang o tla gopola mo mamedi mona ke bo ke go gopotsang fela tse ding tsa ditaba fela ke go gopotsa ka ditaba tsa professor Holonyane he mo mamedi mo a neng a bua he ka moga dikgetho tsa 2022 mme mo mamedi phatlalatso ena ya hae ke buang fela ka political stability in Lesotho jwale mo e buang fela ka taba ya ditlhophobotšha kapa tlhophobotšha ya molao wa motheo mo mamedi o supa dintlha tse batlang di leng mmala gore naga e potapotilweng ke naga ya Aforika Borwa mme ile ya bonagala jale go fetolwa mogwa wa go kgetha ka gonaga ka kwano go tloa ka selemo sane sa 2012 mo jale go ileng go akalega gore go be le mebuso ena ya kopanelo mme bogolo ba mebuso ena ya kopanelo e bonagala e sa fitlhe qetelelong ka gore e ke e qete dilemo tse tlhano jalo tseo e leng tsa molao ga ngata go sobua dikgethong tsa tsone go ba go thewa party e nngwe kapa go thewa mmuso o mongwe gape jale taba ena ka bo yona he mo mamedi ke tse ding tsa ditaba tseo a tlileng a di tlhalosang professor Holonyane mo a supileng gore le ba kenang pusong ka 2022 ba kena ka pele go bona go na le taba ya tlhophobotšha mme tlhophobotšha ena morero wa yona ke gore e tle e tlise botsitso ka gare go naga ya Lesotho fela go na le moo he mo mamedi a tlhalositseng gore e le mobatlisisi ya seng a phatlhaladitse ditaba tse batlang di leng mmalwa ka kwano ka gare go naga fela go na le seo a se tlhokomelang kapa seo a ka tlaisang maikutlo a hae mabapi le katamelo ya ditaba tsa tlhophobotšha mo a supang taba ya gore ditaba tse tsa tlhophobotšha ga di batlagale gore di sebetswe ke mmuso o bonagale e le ona fela o ditsamaisang empa di-stakeholders e leng batho botlhe ba kenelelang ka gare go ditaba tsa tlhophobotšha ba lokela gore ba kenye letsogo ga o ntse go etswa ditaba tsena tsa tlhophobotšha gobane go fetola molao wa motheo ga go batle fela batho ba pusong kapa ba ikemetseng ba le bang empa e lokela gore e be ntho ya batho botlhe ba kenelelang ditabeng tsena ga o etswa mente molao wa motheo ke ntho e golo gagolo mona mo a supileng dintlha tse batlang di le mmalwa jalehe mo mamedi mona empa e le nalane fela eo a etolokang gore na ga ga ditaba tseo a ileng a di bona ga di etsagala na ebile dife mo a bang a supa gore ba kenang pusong ga jale kapa ba keneng pusong ka 2022 ba kene e le gore yaneng a eteletse puso pele e leng Dr Moeketsi Majoro o ntse a seile tlhophobotšha a sa e qeta mme taba ena ke yona yane e ntse e qetelela e baka gore go se ka hwa ba le se ho ka hwa thweng ke botsitso he mo mamedi ho latela ka mo go a hlalosang ditaba tsena tsa hae ka teng me re ke ga di tshware mona fela he mo mamedi ditaba tsena ke tle ke rekise ka mogathekiso fela ke o fe jwa le hore na ditaba di boe mo mbofe hona jwale tlokolo ya bobedi ya matona ke tle go hopotsela yana ya pele gore na yona ile ya ema run tlokolo ya matona ha jwale ditaba di boe mo mbofe jwale mo mamedi ke tlo utlwa maikutlo a ha hore na wena ho di mari khatiso tsena tse o ke bufileng tsona tse a ganyena ya moetapele wa MEC mo wa swipang hore hangata mebusho ya kopanelo go boithuta bo lepa gore o tla fumana mebusho eo e botsitso bo sisingwa ke diphati tse o tla fumana gore di eteletse puso pele mo a bileng a hlalosa gore o gapela gore le yena e teng ha jwale le ha o se o ntse o ipakagatsa gore matshwao ona a teng fela ba gapela gore ba tle ba sebetse ditaba tsa bona ka botlhale go lokisa gore go seke gwa ba le go sisinyega go bang teng mo mamedi re rekise re tla gutlwa
3: hangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata haholo ha kgatello ya go tlhoka tšhelete e re imela senyahame le tshego le teng go tshehetsa go bontsha tsela le go tataisa go fitlha bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoga ha re nke pale ya dintle yoo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka moradi hora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bolabalabela hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso re badimi ba tšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho ho na le melawana le dipehelo letsego improving lives
2: ngwamedi ha re ke re shebe jwale mona ke phatlalatso ya se mmuso e ntshitsweng ke mmuso wa Lesotho he mo mamedi mabapi le taba yena ya tlhokolo ya matona yona e bale ya tjena ofisi ya mongodi wa mmuso e tsebisa setšhaba sa Basotho gore motlotlele tsiela boraro o amogetse kgothaletso ya motlhomphei tonakgolo ya go etsa diphetogo tse latelang lekgotleng la matona tse qalang ka jeno ka la 18 Motsheanong 2026 Mohlomphei le bona le phema o lokollotswe mosebetsing wa lekgotla la matona. Mohlomphei Motlatsi Maqalepo o tloga lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba o ya lekaleng la kgwebo mesebetsi e meholo le kgodiso ya kgwebo. Mohlomphei Mputi o tloga lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba o ya lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba. Mohlomphei Moeketsi Motshwane ke setho se setšha sa lekgotla la matona mme tla ba letona lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba. Basotho ba tsebiswa gape gore letona lena le letšha le tla tlapantshwa ka la bobedi la 19 Motsheanong 2026 lelapeng la botlotei Maseru. Tsebiso ena e entswe ka phatlalatso ya molao ya nomoro ya bo 49 ya 2026. Phatlalatso ya pele ke ya nomoro ya bo 49 e mabapi le tokollo ya letona ya bobedi ke ya nomoro ya bo 50 ya 2026 e mabapi le ho fuwa boikarabelo bo botjha le ya nomoro ya 51 ya selemo sa 2026 e mabapi le ho thongwa go ba letona le ufuwa boikarabelo makaleng a mmuso. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng mo mamedi he tsena tseo he ke neng ke re ke o hopotsa tsona ke o fe tsona he mo mamedi e re ke re shebe he mo mamedi gore na pejana gona selemong sona sena ho ile ho ba le tlokolo ya matona he mo mamedi e ile nya e tswe jwale yena e se ile ya bobedi ha ke ke utlwa maikutlo a hao rena ka mo u kwandie me ka teng maikutlo a hao ke afi ka tlokolo ena ya le gotla la matona le kgetlo la bobedi hape selemong sona sena Jwale mo mamedi o shebile le dikgatiso ditaba tsena tseo ke qetang ho di akaretsa ke o hopotsa tsona ona tse ding tse tlileng le pele le ho tlokolo ena hape ya bobedi ya lekgotla la matona ho tlile ditaba difeng 2121 9956 kapa plus 266 599 56 ha nke ke utlwe maikutlo a hao hore na ke afe he mo mamedi tlokolong ena ya matona kapa o ka kena nomorong ena ya 6200-9956 mabapi le ditaba tsena tsa tlhokolo ya matona momamedi ke tlhokomela ona le molaetsa wa momamedi a reng ha utlwa hantle ditaba tsena ke tla dipheta he momamedi hore o tle o di utlwisise hantle hore na ho thwe tlhokolo ena e eme jwang ya lekgotla la matona ke tlhokomela hona le ya reng ha utlwa hantle me ke tle ke mo abela toka mo mamedi fela wena ha ontso ke na nomoro nyana 2121 9956 kapa plus 266 599 56 mo mamedi ke re yona e eme tsena thokolo ena ya lekgotla la matona mohlompe ile bona le phema o lokolotse mo sebetseng wa lekgotla la matona mohlompe mo tlase maqala po otwa le ka leng la bohahlaudi dipapadi bonono le botshaba o ya le ka leng la kgwebo le mesebetsi e meholo ya le kgodiso ya kgwebo Mohlompe imputi imputi o tloha le ka leng la bo sebeletsi ba setjhaba o ya le ka leng la bo ha hlaudi le dipapadi bonono le bo tshaba mohlompe mo eketse motshwane ke setho se setjha sa le khotla la matona me tla ba le tona le ka leng la bo sebeletsi ba setjhaba ha ke nke maikutlo a hao he mo mamedi PC dumela
4: a dimo tse tse tse yo ke
2: hotsa

0: ntate Matebo o tlisitse dipapading le botlhabing. Ke re o isitse trade has. Ke bona ka nnete mona e ka re motlhomong motlhombe tonakgolo ga di sheba gantle. Ga o sheba le ka lenaa le ntate Matebo a tswang go lona, ka nnete o kgenelela seboko sena se ke sa tseona ke ka reng. Ga e ne e le ka thato ya rona nne e tlameye bekgada e le a tloga mono gobane se tlhoka ntho o teng dipapadi ka kanaka mo nang tate motutse o tlobisa bašwa ditlua tsa molao le o leka go ba tlhaisa ba tle ba tsebe go fumana mesebetsi ya dipapadi empa ntate ka nnete o gotse gona jale ga ta mo trade kore ga ke bono gona o tlo tlala kae a ise kae motlhomong ke mona mo ke tlo go bona melata e tletsiwa le e le yona e seletsa mesedise tlame e seletswa ke basotho gobane mone ke naana gore a ka tlosa looto ke mang dipapading le motlhoke dipapadi mono ke bogatlhaodi mono ke ntho e ne e jalo tate modutse ya o ka sheba ga o fitlha o tshela ka mono ka bogogong ga o ne o ka bua ka lekala lena la bogatlhaodi o ne ka tlo a fitlha ka mono ebe ga o fumane ofisi eno e le teng ka mono ya o ka o amoela ba bagatlhaodi go tloa mono o tla fumana bagatlhaodi ba le teng ebile go na le e leng gaete go bone ka ga naga lesotho o ipotsa gona motho a tla tlhalosa dibaka tsena go tloa mona oa kena malea le ya kwana ntate wa lekgowa wa molata o tsebelela kae o sena mosotho mono ka nnete ke latlhetswe gampe ke maobane mo
1: o gawile dinto a ko fetola o kene ka e nngwe mo mamedi 21219956 kapa plus 2665995956 ka mona ka WhatsApp o sebedisa 62009956 re kene go yena ya tlhokolo ya lekgotla la matona mo mamedi 21219956 kapa plus 2665995956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona re ya fumaneya mo mamedi go Facebook re teng o ka kena fela PCFM Lesotho re teng Instagram PCFM Lesotho PCFM LS go X le TikTok re teng re a fumaneya mamedi le ka marangrang re a fumaneya PC dumela
2: ntate modusi
1: kgotsa ntate
2: ke katisa phasemane ga e seke modimo ba sa matlhabatheng
1: ntate phasemane
2: eya ntate a diatsaetse ditaba ka dipolotiki mme le tsona ka dipolotiki yone re boemong bo bona ba dipolotiki bo ragadin di-coalition mo semileng ga na le kelello tsa go nagana gore tonagolo ga dutse mone ke stuise fela tonagolo ke ena moetapele wa naga ka nako eo ke ena moetapele wa puso ka nako eo ke ena a nang le maatla a senyegenyega o ga ka tšhentšha a tebela kapo a hira botšha jale ntate le bona ke eno o le a tšhentšhwa mme ntate le bona ga a tšhentšhwa o bone motho e kakang o ba resistant o ga ka tloa mane mathaleng a na le go yona go ya le moo batho ba kantle ba di-fanatiki ka dipolotiki ba tla bolela gore aa motho eno o utlwa e kaka wa go boswa gobane o tloa makaleng a marago o ya go leleleng ntse ke le tena ke re ntate
1: ntse le tena
2: ee ntate o ya go leleleng jwale le ena ya baneng o sa ba resistant esile go mova movela kankane dipuo tsa gae ga o ne o mo utlwa kopanong ya nene le mane o ne o utlwa motho e ka reng he's threatening the prime minister ka prerogative ye prime minister nang le yona gore ga a tlameya gore a tlose moo mme ke tokelo ya tonagolo ga a kgethile mono gore a ka fetisa ditaba ka tse di ene a di fetisitse nna ke bona e ntse e le business as usual ke bona e ntse e le matseng a tonagolo ke bona e ka bona iswale ka leng ka gore a ka change gobane ke tokelo ya motonagolo e tsa bana so ke e weke ga tla utlwa tse tlang but taba eo e tlo baka rift ka gara RFP o tla bona go tloa go ona ntate ke a oetsa I forecast di-snap elections nna mona ke a lebogata
1: ke maikutlo a ga o nate phasumane ke lebile gagolo ntate o re ena ka mo wa dishebang ka teng go na le dikgetho re na le mathata dipapading ke chaplin ke ka mokgwa o ena a di bonang ka teng ke le tshwara ka kwadi mohla botsamaisi administration ba sekolo a ke ukwe ka re ntate le tshwara mona o gotletse go tsane tseo re tladileng ka tsona ga re qala lenaneo lena PC dumela o mo yeng dumela
3: e ya sena
1: e ya nadi
3: e ke mo ha a pise
1: ndadi mo ha e
3: gona re tsere re tsela ka nne ke ha re kena o tsena tsa re e e hotse ha holo e di fitu di di ding ka botsa go e re shile se ding tsa toa ka ha isa na hola e tsa tshwana le tse ding ka ofela ke meto o lwa la ga se ba tena tena yo tenge mathematics tsa o ntanda to re dipalo di a o dimo di a tlase ha hona ha di u dimo fela di sa tselle di a o dimo di a tlase se di wa so e fitile ke nako ya yona ya hore le yona e tse tshwanele tse di wa lo tse tse di tshwa me a e fatsa hola o tla bona ke a e se tsa ma a e tsa tshwa ke a khola ke ka itshola wa tso fela hora ka nete ga ba thejwa le ka nete di le ka pelenyana ha holo ho yona a ke re bone ka bo ABC re bone ka bo LCD re di bone re ka bua bo ANC South Africa re ka bua ntate ka tsona ka ofela hola le ntho thing ke see me a o so re tshiesti le o so ke ke wa ka o di ma yona e selo go ikhutlele fatshe mona o tshelle tso le tsio o ha ke ntse ke tla ka ga tita ke ke khola ke ka tsela yo nga kena nga dinta bintsena ga re pika le bo ntate
1: ke ke batla go ke rekisenge jo go ke botsa potso fela gona ya le tsela yena yo ho panneng ka yona ndadimo happy na wena o di bona jwang e hantle o di mahlo ra ke ya borobedi fela he o tla khutlana denge ke rekise ka motsotswana fela
3: ke a le bona
1: mamedi e re ha ho le tsena ke rekise tla re ka mora thekiso re tla boela re tswela pele le wena go di mahlo ho ra ke ya borobedi
4: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 litre, 2 for 34 maluti. Clover UHT Full Cream or Low Fat Long Life Milk, 1 litre 6 pack for $99.99. And Sunlight Auto Liquid Detergent, 1.5 litre or Washing Powder 2 kg for $59.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Ms. Siru Moore.
1: Mamedi 2121-9956 kapa plus 2665-9956 re rekisa tsena ke nentse ke buisana go lefela le ndate mo happy mona ke kwe ka le ndate phasumane ka ga ka ba hlile a ithitse le ha ila a thetsa hanyane ga a tshe house o le tsena fela taba ya ka mo ile ngwana teng mo mamedi ne le mo ke batlang gore ke utlwe gore na tsela yena yeo le go tla lena la matona ba le panneng ka yona o le bona jwang di tshebeletso di go ya se tshabeng apa hona le di khotletsane mo wena o di bona hona teng na ko mona mo ho panweng matona jwale ho thwe eno o tla ya lekaleng le itseng ha o mo sheba jwale o sheba di character tsa ha o sheba hore na ke motho ya etsang dintho jwang jwale a fihla be wa lekaleng leno o tlo sebetsa jwang a itseng jwalo ka ofela ha ona hemo wa medi ho re di tshebeletso di ya se chabeng ke dumela

0: le ntate Montweni Masetsa ha re bua ka taba tsena tsa mebuso ya kopanelo. Re ne re bua ka taba yona ena ya mebuso ya kopanelo le botsitso ba yona. 2121-9956 +2665-99-56. Jwale mo mamedi ke ena tlhokolo ya matona e se ya etsaetse jwale ge ke re utlwa gore na o e bona jwang ka tsela eo e bopilweng ka teng, ditshebeletso di tlo ya setšhabeng jwale ditlamorago e tlotla e ba dife go ditshebeletso tsa setšhaba, a the diphating teng se tlotla se etsagalana ke sefe, ka mo wena o tlo di bona kapa o di lepang o di bonang ka teng. E meraro metsotso re foraletse gora ya borobedi. Re ke tla ya maikutlong a ntate letshwara ka kwading. Ke letshwara ka kwading, tlhokolo ka mora tlhokolo. Boipotso e ba bo reng e be bogale boe ba motsoka sephadi bo bile bo tla gale ya madikelo, ga se go phutla ka o metsi gona na le a nyaotsweng matona a ntse a tla ba morwalo wa setšhaba motlha ba arogang go la ba ke shebe hante ena ntate letshwara ena o re na le ba nyaotsweng matona e ntse e tla ba morwalo wa setšhaba motlha go arogana go la ba le ba utlwang ke maikutlo a gae ke kwe ka re mona mo a teng o ne a tlhalosa fela gore na le motlha bana ba nyaotsweng ba ntse ba tla boela ba utlwana na ka morago arogana. PC dumela
1: kgotsa
0: nadi
1: o bua

0: ho tloga ka tlokolo ya pele jwale o sheba ena ya bobedi e etsalang ka nako e khutshwanyane o sa tswa etsa tlokolo e nngwe tabena ruri e ya o bolela gore ga e etsiwe ka sepheo sa go ntlafatsa kapa gona go thusa gore ditshebeletso di tle setšhabeng ga se sepheo seo empa o tla elelela le o ithuta gore gona ke ntwa e e renang ka gare go moga o eteleletseng pusopi gore mona go leka go otlana sepolotiki goba le ena letona lena le ketang go beelwa ka thipo le ga ne le tlokolwa pijana kapo pele e ne le gona fela go mo tlosa makaleng a o baneng ba dumela gore ga a le go ona o batla a ba monyetleng o mogolo gagolo go tlisa boima ka gare go bone gobare ntse re utlwa gore ye nngwe e ka odimodimo ke gore ona mokga ona o eteletseng puso pele o lekana go ya kgethong ya komiti go mme go tsekisana maemo jale tsena tse e tsalang ga se molemong wa setšhaba gore setšhaba se bone ditshebeletso empa fela ke go leka go tseka maatla a ka gare go phadi go jalo go na le maatla a go etsa go bega le go tlosa matona molaotheo wa mofa empa seo go botlhokwa gore se etsetse molemong wa gore setšhaba se ntlafale ke a lebona
1: jale ga re tle tabeng ya ga a se a tlokotse
0: oja ga ke tsebe na ebe ke ka go nna ka mona de le motlotsi etlile go buela tlase gagolo
1: e be e bakwa ke ntate gobane ka mona go ntho e nngwe le nngwe e ntse e nepagetse
0: ee
1: ge ke utlwe ntate kopano taba yaka ke ya gore na boemong bo o e bang jwale letona ke le na le tlhaloso e ne le ya gore o gana go ya mo a thwenyeditsweng gona teng kore ditaba di le gona mono le ga e le gore rona itse ga re buisana le ena a tlhalosa taba ya gore

0: qeto eo o ne o ka re tona go lona ka eng ka ke efe?
1: Ana boemong boo tona golo a ne a tla motlokotsi le goja e ne le ka tshutshunyo tsa politiki ya ka ga moga teng le tona o lekana go ikobela qeto e gobane jale molaotheo ga o mo mofang mata gore a ka gana qeto eo tonagolo a entseng jale boemo mo a ja ganne tonagolo o tla tlobelela gore jale le ene a bona go momelela ka the gobane jale motho e ke ke a ba o ntse a una molemo wa dikgapa tsa setšhaba empa jale a sae mosebetsing o tona golo eng empa qeto ya pele ke yona yeo kereng yeo kereng go bonagala e ntse ka tshutshumetso fela ya maemo a renang ka napa empa jale ga o se o entse o lekana o tswele pele go entse sa pele
0: a o lokile nate kopang ke lebile gagolo nate kopano ke maikutlo a gae ka moo ena a di bonang ka temo mamedi 21 21 9956 kapa plus 2665 9956 ga ke bone ka dipapadi di sa tla gola lesotho mona go inkelwa motho fela ga o shebe kgolo ya dipapadi ke chaplain ke maikutlo a gae pc dumela
2: ee nate ya no ile mpotsa potso la ne tsaka ka iko hantle ka nako yana ha ke ne ke mohapi
0: e yana le mohapi
2: e no ile mpotsa potso na go nne o ya ka dipapatsong ka mane mpa he re ke tlo mona e ke re ke tuna kholo hana ba le ntate o na sa tla me a go yetsa a sa ipatisa le molao ke molao o re ka zete se ntse ya o ntate le bona o tla me a o tsamaya a e le ka le le o le tshaka na sa itse a e golona wa re tena go lohane ka bona tsabantsa motho etse fela o gana a mola bona no tla boge bana ke re tsebile rena le judgment ke le yanda ke motho ba gwane ene diwa ke mme motatsi wa tona go lohwa hana ji ya hore ga te motho ba gwane le hana ha re go tsama ha nda ke thoma go thabane ana mo le le ke le botume ka mola ona te motho ba gwane le hana ntse a tsebisa thepa se tshaba jalo ge a tseba go bona e tsebisa ka thoko mo la bana judgment e se ila wa ya hore tona go lohwa na la matla wa a motebele e no gana ba le tona golo na sa ganwa ke taba ya molao jele ke tlameya bona ke thetagatswa tabeina ya motho eno gore ga e babale ga e lekane leo a lokelangwe ya go lona o bolela babale ke tlameya go molokolola gape balobale ke ke ipatisa le molao e seng dipolotiki tsa go but ka dipolotiki tsa bone ka nne tona sa ithaile monwaneng tona golo sa ithaile monwaneng ka gogebeneng ba tlhokolane and batho ba babedi bana ba tlhokolane le bona beng ba phadi la o ka fela ka ga a re phika moo ntata o ka fela ka ga a re phika moo o tla bona go phati ena ga e phedise ke diranta tsa balatedi ba yone e iphedisetswa fela ke batho ba babedi ntate le bona le ena tonagolo ke bona batoke beng ba yone ne ke batla go tshwaatse kere ke beng ba yona ba e ouna ga o ka sheba taba tsa re tuta o fumana one e fandelwa ke batho bano ba babedi le bona le ntate matekane tsagele ntate le bona le ntate matekane ke beng ba yone e le go motho no ntse o ka utlwisisa gore yes le o tlhokola go a bona ga dipolotiki le ga e ba dipolotiki di le teng o na le mathata ka ga party busang but batho ba babedi bana netse ba tlabe ba ke ba buisane ba shebisane ke taba tsa bona baneng nnete kogre ke bona beng ba r s p kore ene yona ke a e bua ke bona beng ba r s p bana ba bang bona balatedi empa e le legata fela morago mone empa e le ga ba utlwisise ebile ga ba tsebe gagolo beng ba r s p e ne e le ntate matekane le ntate le bona ke bona ba e fanda ke jalo ntate ga ona ka tsela eno jale ke mo kgona kereng dipolotiki ntate matekane ka tshutshumetso eo ya e fumane e ka nna ba o e fumane go batho ba tela gae but a sa shebo gore na fela maatla a ka a gore bene ke qeteletse re fitlhile mo a kwalela ka ntle ya re etsa ke qabile ka e le mang ga etsa jwa ke yone ke tshong ke re ka nnete nna ke bona ka ke bae bae ya re sp ntate mme le ntate matekane ga o ka sheba o sa godile e seng dilemo tsa tlhago o re stresse sa puso ntate se godisitse ntate matekane ka pheleng ya godilemo tsa gae ana bale ga o ka wa moshebane ke mo shebile mona magangang mona ma apalameng kolo ena gae e mabidi a magago ke a bona gotho o phenke stress e tlike thekotsi yagolo e ka o godisa pele go nako ya gago
0: yaempa ga o ngaka ga o ngaka ntate
2: ga ke molwantse kapo ga ke nempa ke le ka gore kere e ka nna ba yena ile motho wa modimo le ha ile mona hona le tshutsumetse ho re bine o petelletse a tswa hwana le ntate le bona boloka ha ke bona ikhiwe le matsoa a dipolitiki a super mo ene ntse se ka ka ya ha yo ba ne ka nna ba le ho ya o tsinyo ya botona ho khulotsa lo wa tsama ka nna ba kuetsa ha o ka wa di sita wa Kenya ke pia ha o tla bona hore ke matekano sampa a ka sopela ha se hana thaselo ho hang e bile ka nna ba ke theme ya ha ya o setela ena o khatetse monna modimo ntate ke mkhona ke
0: jale
2: e se chile se linda toa
0: jale ke ba tla tatabenya hore ha ha mohlomong tlokomelong ha motho a sa tlokomela he ha ke a jetsa yeo e bang ke molekane le nna ka taba ya gore ge qadile leeto lena le yena mme ebile ntse re thusana le ka ga leeto lena se ke ntse diqeto tse ding go ne go le bobebe kapa go le thata go le o ka ebela tona go le go ya kage ai ge ke etso le qeto ena ka pelenyana e ne tlo ba molemong wa setšhaba sa Basotho ne tlo ba molemong wa party kapa bosebeletsi ba setšhaba kapa go ne o tlo ba molemong wang
2: le ha dintho di sa tsamaye ka tsela eo Basotho ba bangata ba lakatsang ka teng tabeng tsa pakeng tsa Lesotho le South Africa but honestly speaking ha o compare the current minister wa Home Affairs le ntate le bona ha o sheba ye kareng ha ya negotiations le South Africa ba lo buisana ka ditaba tsa Basotho le dita ho South Africa jwale a negotiator ache o go tshwareng Basotho ka tsela e itseng o bona ka ya nna ka ba le matla ka ya ka ba le matla batho ba ba di bana o contract the current le ndate le bona ya senga tsamela e senye se le tona hana ba o bona ka isa South Africa e nenye ka mutwa ka e ka mutwa batho ba ba babedi ke mang le te go re ke ndate le bona ho feta mme go re yona ke kendo yo le tsi paso hore ntse nye bo e lo re tabe nya o ho no ho ri shapolo se di no thusa ba so a yona e se ke se ke re nna ha ke shaba mo ndate le bona ona na la matla a mangata ha ho lo a o negotiate o feta a mme e le mo ya itetila ke tshile wa tsene ke and tonya le mputanya ntse ke le tena ke mputi
0: o ntse le tena ntate
2: go tonya ha o le se ke ga ba potso ha o ka kotlo ho rena tona kholo na o ne a ka fetola maikutlo a hae a tshinda tena neng ka ka ha ke le motho ke bile ke sa se tumpa ke ga ba ka bo honestly bohle ai so mo go tsanda de thabana a ka ya ga ba betirenyana ndate thabana ho mpheta o baneng hey ke utlo re se wa bona bo mmetse ke bona ho wa lo phama wa bonta dehle ke taba ya bo mmetsela ha hona ntwe nngwe ho ke banna ba batla ha ho lutse ba uile ka lebaka la bo mmetsela ha eba le ga le sa kore o ba kentse letso a tona kholono sina ntwa ka ba ikuhula ntato wa ka ke a leboa e ka nna ba ja ga betse potso ya ha
0: ho lo kile na de re he fetela pele mo ameri nge kinke hla kogele le mpisi dumela
3: kodondat
0: e ya nadi
3: ana di tsoge rapulo wa mafibile
0: nda de rapulo
3: ona le budu e ke buda ya na hangata ha runa re le tsaba o tla fana ha o tshintwa maduna e le re a complain ke nne ze re complaina ha ke di mo tsala ga ba tsela po ba le di e public figure jwale ba tuba le sentse ba lla ka ho ma le ngwana teng ha o sebetse jwale o tutswa mono o iswa le galeng le leng jwale tuna go luetsa exactly yona twane e tshaba ntse se lla ka yona se ke ha ye ba ka go gata ape a ga da mo tla o mo tshintsha ka complaina hore
0: e jale ha go ta binhe e thala e boela mo sehlolong e ya nadi
3: jale nna mo ke le mo na di uri ka ne di jmona tente se le ba hantle e bile se le tse hantle a re feel jela na go nya lwa le ha tuna go lwa se go mena gore batho bana are not relevant go tse tsaba le go bona re tsamaya bona ha hona letho le batho ba ka kopela ba ntse ba tshintshwa ba etsa ba etse diteng setšhaba sena eng kapa eng tate o kareng ke development tsa bo ditsela tsa bo eng ha hona letho so ga ko utlwe a entse phoso ha eba o bona go le petegi go ga change madunane ile wa isa di bageng tedi wa ba swa pa jano gae ba ba swa pi meji di bona RST in there ante mo
0: yale ere ere ke tla tabenya gore na ha ge sheba nako jwale ho tloa ka 2022 ho fihlela ha jwale timing ene pa hitse ka pa ha ya ne pa hala ho ya ka maikutlo a hao
3: wa tsiba na a gina da wa le timing ha ka lo galo ntate bo ke nna ho wa le timing ke u go fela na wena o se di tsa ditaba tsa hao jwa ha rata he kept turn around because when they were Sevedica, Chalete Yonaya, Yadi Half. He kept turn the whole thing around. Yaba Huetu at the Joseph Chabatiba, Kango Gitale, Osani. Who that thing, Hana Gwenu Janani Sidi. Osani was a desire of Nae. He kept them to Namura, Jufara Chalta with the Jinana, Ena Yos Chabasil Lankayo Nava, so kaba timing a jibona na de tswana ya tswana ba ne bottom line go a ifiki study dwena e batlala go ifiki study e sale di tsa di study ka o tsara so ha di fitele study mari mo mo tsa ditiete di fela ona bona mo tlo tsa manganga bona bona ba shatelana ba sa ukwane ka di thotse ba di batlang bona gona mona o ya ke tswana ka gona fatse o na ile go na batho ba khetsang go na beng ba puso nda
0: o lo jile nda de ke le bula ha holo
3: da yo na go
0: le ke le bula ha holo nda de momamedi re ke retle ka mona ha ke ntse ke ong ka khotso nda de mutuse na ke nda de masienya ne go bietswana mona wa simongu nda ba tabenya tlokolo ya matuna ka nnete nna ke thabetse jwalo ka ha molao wa montheo o supa gore ke tona golo fela ya be han le ho tlosa matuna me ho a swabisa hore e be le tona le ka hana fela ho se mabaka a ho tloswa le ka leng le leng ho iswa ho le leng taba eno e ka sia le theba le lebe e bile e ka ba ruta ntse fo bokamoso mo e ka reng ha le tona le tloswa le ka leng le leng le iswa ho le leng e bile a hana taba eno e ka re senyetsa mola wa motheo ya etsa le batho ba sa buseheng ke maikutlo under the masienyane jwale o boetse ore ke re well done tona holo ke qetella ka hore eke le social development mono a ka fetola le tona leno ka nnete le ingwetse ke tswafa gore le selehe e ka ukwahala e ka ke a mohobosa ke maikutlo under the masienyane ana
2: 2121 9956 kapa plus 2665996 go ya rene re tona go lo yentse handle nka etsa mehlale mengata go na le letlwa le ne le sebetsa mono motlakaseng e le le hlang ka ntle le ile le lalla go ba le mathata mangata taba tsa teng ha di ka batla sebetsiwa teng a nne re kare lebaka la o shafola o ba neng re setšhaba go shafola o ba neng setšhaba se ne selelo ya bobedi ntate o keta o etsa mohlala ka letlwa la social development la reng ga a batlo o le seletsa le gore ga a bone go na e ntse e etsang mme wa bona gore reshuffling ga e etswe in good faith gore re re re shafola ba neng ga batla go tsedi tselo tso tshelo ha o mametse tabe ina ntate e o kireng dipumelana le yo ya bobedi le kala la ditsela yes ditsela di teng ga di bona ne ha so ba neng le tona le eno le mo ditsela di leng teng fela ga re shebena le pota potue king ha re ne re mametse taba PAC ke mo gona ke re wa bona ha o no re shafola in good faith ge re mona tona gore o araba dilo tsa setšhaba ka po dilo tsa go bona re gona le bothata bo itseng PAC e ntse di phuputso e fumana se itseng ha o bone go reshuffle go bane go agajwa ditaba tsa rona re le setšhaba go reshuffle go bane go na le mathata a bona a dipolotiki gore ene yona ke nnete le ga re ka ra bua re a tseba go na le maatla ga re gane taba eno re a tseba go na le maatla o etsa balo a fueng ke molao but ga e se re sheba re bala re a e bona ene yona ga e etsagale o baneng re lela re le setšhaba because kege go na le makale o lueng ka ona go na le matone o lueng ka ona mono
4: amanga to tong ho bona la bobodu bo bapetse ka golo e kgolo ke diphuputso ke dipatlisiso tse fumaneng tse teng tse dingwe re di mamelana sea le moeng sena sa PCFM ditaba tsena ga di fumaneya mona gore ka nnete mona letona go bonala a entse diphoso le PS ya ga e le bomang kao fela but o bona ntse ba dutse gana sebakeng se tshwanang go so ile ba go etsa dikgothaletso gore a tloswe yena motho ya tshwanang ga a tloa o ntse a le moo so re ne re re mooke o ne a etsa good faith skaka le teng go thesela go dumela gore o na le maatla ebile o etsa obane setšhaba se lela but ge na le dintho tseo re di tsebang tse tshwareyang tseo re banang tsona iphapanyeditse tsona ke ka lebaka lena ge ba le maikutlo a gore ena yona e etsala sepolotiki ga gona go gong tate ke a leboo
0: ke lebule gagolonate mogapi ke maikutlo a gago ere ere ke retle ka mona kgotsa ndate ke kopa go botsa ndate matekane seo ana tshwanetse go seetsa ke sefe ha ditaba di letse re shebile le bophelo ba basotho nna ke bona ditaba di etsa hala di etsa hetse hantle ke ntwane wa madimong ke maikutlo a hae phisi dumela o gawile ka ntena hem wa medi o tla le ka engwe o tsene ka hlakogeng le leng 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tseo ka wa kenang ka tsona go tsona di mothutsi ke Paseka development for democracy sena se bolela gore ga e le tswelopele ya Lesotho e tsietsing gobane tsena ga di etswe go behilwe tswelopele ya naga pele naga ena ga e tlhoke mebuso ya diparty tse ngata tsa democracy we need o re fela boetapele bo o nang le taolo ka bokhutshwanyane o e beya jalo boetapele bo o nang le taolo that will focus on development and implementation ke maikutlo a ndate Paseka anamo moamedi wena maikutlo a gago ke a fe re ntse re shebile ditaba tsane tsa professor holo nnyane moo a neng a bua ka taba ya gore ntho ya pele tlhopho botjha ke yona e loketseng gore e ke tsitsise dintho ga fela ditaba tsa tlhopha botšha di beheletswe ka thoko tsane tseo ke utlotseditseng tsona fela mongwamedi ditaba di tla ba ka molekeng wa tshimo gobane tlhopha botšha e bopetswe le teng gore e tlotla e thusanaga fela le teng e atamelo e ka tsela e nepagetseng ya go kenyeletsa di-stakeholders tsotlhe ka gare go ditaba tsa tlhopha botšha jale o shebe polelo tsane tseo he mongwamedi ke o fileng tsona tsaya moetapele wa mac ga a ne a le sekolong se segolo sa setšhaba mane o ile a etsa diphuputso tsa gorena gantle mebuso ya kopanelo e fokolwa keng jale maoba mona ga a ne a bua le ba latedi ba gae o bua ka tsona ditaba tseno tsa mebuso ya kopanelo gore ga o ka ithuta nalane mebuso ya kopanelo go se senyega go bakwa ke boemong boo e bang party e eteletseng pele e na le ditaba fela ba rapelela gore go ka bona ena yona e ke e fihle dilemong tse tlhano tsa molao puso ena e teng ga jwale go se ka ba ga ba le dikgetho dipakeng mona fela jale seo a se buileng ke sa gore matshwao a go sisinyega ga puso ya kopanelo a bonagala qalehong ga ke ke a bonagala qalehong a tla bonagala go elelela qetellong gore jale go na le matshwao a go sisinyega go o e bang go ba teng momamedi ge ke nne ke nke maikutlo a gago ke utlwa gore na wena o reng
5: nale modute kgotsa nta ke motse opakatlong ndate madekana se itseantle nate o tsositse ntate le bone ande le bona ke re okuleng o ne gana le thikoa ya sebokeng sela sa ya sa beuteng o ne a bontsha go na le maatla a lekang a lekana le a tona golo ele re batla go bonanaga mo tlositse botonyeng na go tla etsang so pandendo a dipolotiki se le ga e qadile e le tsena oa tseba o ga e se dile tsenana e se le ga e le ntwa se tla ba ka goano fela
0: ndate motsopa fela jale ge ke utlwe gona ga e kalegile tsena ke molemong wa setšhaba kapa ga o molemong wa setšhaba na o tlhagisa maikutlo a gago ona ga go kalegile jalo ka ga o tlhalosa go molemong wa setšhaba kapa go molemong wa gago kapa go etsagala jwa nna 2121 9956 momamedi se rentse re tlotla re diphethela ditaba tsena re di kwala ga re fitlha metsotsong yena e masome mararo ka morago ra ya bo robedi PC dumela ndade
6: ndade
0: mwalosi
6: ya molwana tsaba
0: Fela gwele keke tla tabeke tabeng ya hore a ke go mo buso le sotho mo hotlo o tlobeteng taba tsena dikale ya ka gare ho di party tsa dipolitiki go re shebile le nalane ya go tloa ha me buso ya kopanelo e kala le pele ho mone hore ho tla ho go tlobele mmuso ho lokela go be le botsitso ka gare ha party tsa dipolitiki
6: nne ke molwana wa Kala o tlo go puja ja kwa panelo, ke ya kwa panelo ka pele a ke ka ba ja kwa panelo. Ba tsana, ke gana le di, ga di mo khotla nna ka bana ba tsana tsela bo. Ga di pa ka tsola nna ka bana, di di ke le di di ja ye ka ga yo ya ni a bira ke. Ka ba ka ga tsona o tabo e di wa tabo di. Ke lengwe go ndire no bona pa di ka kwa panelo, ya ba ndo e le mwe. Ya o ina ba ba tlo tsuka o kana ke tlo nya le di teng, di pa pa ndo tlo ba di. Ga ke ba di o kulo nda ke le bona. O na la ka bona motho a tsela ra mmeta pi. Kala na jeza bo tsola ke ma mudu a tsela mmeta pi. Na dira bona ndo ho pola ho ga tsela ndo ka ga patia ka muhuwa ke kwa tsela tsela ndo. Ola tiwe mola pa di de de u.
0: Ya ha
6: ke lo mo mudu a tsela mmeta pi. Ana bua a tsela mmeta pi. Ke mudu a tsela ona pa di de u wa. E ana na la tiwe mo pala nda ndo ta tsela le nda di mate kana. Ndo ka ana mo tsapa ndo ho tsiba u ibala ba di. Ha ndo pa di de u ali.
0: Empa bjale
6: o
0: ha ebe o utlile ha ka tleta benya ha ane a bua le thiwae ka letsatsi la haela ha a kete ka letsatsi la haela a tswalo o buile hore le pele taba tsena di ka tsa hetsa halagale a nna ka kopana ga buisana le o a eteletseng RFPP
6: le yo mo mabe le mo tala bjale a buisana le yana e tsile e toka ga phatye ke ho bula ga ntse a bua taba tseo mo utlwa e mo bona bua yo re la tsile e toka ga phatye empa phatye ba teng wa di dira mo dafa ga anda se dela mo ya pele ke ma a ke gara na lo hola le mo ya tapi le ba tlo pele mo ya pele ba tla na o se dela mo ya tapi ke mo rabe ma pa ke re go tsene ka nere na o ye ndi mo le mo ngwa go la ba ana se re tsa bona ndi se bona a ga itse ba wena a ka ba jele ka le o ijo na go lona empa le ka ona ke ke go ya le ba ba ai ke mo hola ha nne mo le ka le ba na bo re na ba ha zo ina le ito ke mo le mo ye na itse go bona ka tsaba
0: a nna de hulujile nna de ke le boha thank you
6: mdumbi
0: ke le bula ha holonda de ke maikutlo a hao re ke re ba le maikutlo ka le hlakogile na hemo a medicine se re tlotla ke kwa lata ba ina hona ke pontso ya hore mabatwa a mangata RFP a le bale ya le bale khithontse tlang samsung ona ke tloke matla ke ona tletwe matla ke mosadi puleng lo ja bale ke sa ukuna leng Samsoni o tletwe matla ke mosadi di amana ka ile di ba tsena tse go gentseng re bua ka tsona na ke le tshwara maikutlo seo ke bonang e ka se bakwa se baka bothata pusong tsa kopanelo ke motabo wa gale o imelang motswako o motsha ke maikutlo andate le tshwara ana le o yana andate le tshwara ga le ore go re fileta ba ye e sa utlwa haleng hore na e hle o hlalosa eng ha o tshojwa ha ke rekise mo mamedi ke tla khutla.
7: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
8: Artificial intelligence.
7: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
8: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
7: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
8: Visit us on 4th Floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100, or send a WhatsApp message to 5958-1733. Or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
7: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
0: Re jinke maikutlo a manga hao he mo mamedi e go tsotebele ke ndadise ke semona heng ka hatikwe hantle ke bona thokolo ya matuna e bontsha hantla mofuta wa etapele ba pusung ke na hana taba ya mhlompei le bona e bohlokwa ho yena go tswa cabineteng e le ho qoba conflict of interest e jwalo ka ha e le ra kgwebo ya ka ba le thahasello ya di tender fela jwale ndadise ke semona heng boholo ba bona bana le dikgwebo me ba tsene ka mo ba sentse bana le dikgwebo na ke yana fela ka pa le ba bana ndate haiba re shuffle ena e etswa in good faith ndate tshiliso mo go sikeng yo I sebetsang ho bane e sale a thola tu e ka re ha yo ndate bitjo le sa bana ndate maqebo lepo ha bana thuso empa ke bana e sale tona kholo aba tloheletse ba sena thuso timing yona e foresight e ke ke are ha ho setse selemo wa fetola matuna ke le nonyane ke maikutlo a hai ana
9: khotso ntate mdutse ntate tena golo o sebeditse matla hai a o fukang ke molao wa motheo hore a ka bea le tona ka poa le tlosa ka pa a lenka le bea mo itseng jwale motho a bua le ka polo mokgetho a bua le ha a tloswa botuneng bo itseng a ya botuneng bo itseng ha hana e le go sa hana ditelo tsa monga ha and e sia monga ya sena boikgethelo o tata metsi ya moetse bang a mo beele ka thoko mohlala le wena hona mo sebetsang gore teng PCFM ha o so ka hana ditelo tsa monga hao ka nete marung monga hao tla ketella a sia sena boikgethelo o tata metsi ho tebeka tate le bona mona o fositse haholo ka go hana ditelo tsa monga hae ko rena ka ga la batho ka mo yena o lebeletse gore ha laela mo wa tlametseng go laela ona teng ha batho ba hana reza ha ke tae ka ba gutantsi matona mangantsa tloile a tlofaisa ma batlang mo tona go le batlang go abia ona teng ha hana ba bang ba tlositswe ka ga cabinete ha ke a ukwa mo e gamba ha ke so kwa ke utlwa batho ba ha ba ha ba kgotsofala boemo bo ha ke so ka kutlwa so go rana le bona yena ka nnete o na lebeletse yo tswa a tlhante tsona go lona tlametse mo tlosa ke a ga ba potso ke ne go na ke molemong wa tshaba ka po ke molemong wa wa politiki taba ene molemong wa o mo fapana ka ofe go bana yona ba le le kala le la trade a je yo le halna le tona fela mo motho a point 2 e lo reng sebetso se tsatswe ke pele e lo go rebe yana mo tlositse o be ile tona le leng e lo reng sebetso e tla tswela pele tabeng ya politiki ka ke tla ka politiking ha e ne ba ntate le bona e tlhikano ga nne bene o tloetswe kapa gotlisiswa lekale le lena batla gotlisiswa lona ga kutlwa batho na batla gotlisiswa lekale le itse le anang tsa lo lona e ne tlo tla ba ka gara politiki ka mola bakgethwa ba bangwe ba re a e kgona go bonala jale moetapele wa gona sa sena taolo e ne tota e latlhisa moetapele wa RFP taolo tututututu ka gara party o na tla ba latlhile taolo so e le gore ntho a e entseng eo o entse gante o bontshitse gore ke yena a eteleletseng pele ke a leboga ke KP
0: ke maikutlo a KP ana ka moo wena a di bonang ka teng ke mba fela bjale he KP ke batla gore na na dipolitiki tsa gona ho fihlela ha jwa le ka gona ha ya lesotho di hudile ho lekana ga tseba gore leeto lena la ditaba tsa tlhopho botshana ha ya Afrika Borwa e santsane e qala gore tlhopho botsha boemong ba mebuso ya kopanelo e santsane e le ntho e qalang naheng ya Afrika Borwa fela ha o sheba naheng ya Afrika Borwa go na le matona a ileng a na a tlokolo a behelelwa ka kwana fela ga ba nga le party le ga motho a tlokotse a beeletswe kwana o ntse a suthumetsa gore a tshietse party ya gabo a tswele pele le yo jwale ke re na gona naheng ya Lesotho mona na politiki ya Lesotho e hodile go lekana gore le ga motho a ka behelelwa ka thoko le ga ebe go na le go se utlwisisane go bileng teng go batho ba ka behelelwang ka thoko go lekgotla la matona batho ba bjale ba tla nne ba jeke ka thata o shebe matona a mangata a ileng a behelelwa ka thoko ke ANC gobane le setšhaba se ne se bua gore ga ke a beelelwe ka thoko fela ka morago mono ba ntse ba tiisa ba tshetsa ANC e be nne e tlola dikgetho gape e boele pusong gape jale ke re na dipolotiki tseo re leng go tsona gona bjale tje gona re le naga di boemong bona bo ba gore go ka sebediswa mekgwa e kareng eo PC dumela
10: sheba bogolo ba nako go lwana batho bana ba kgethweng ke di-political party go kena ka gara paramente ba ile go thusa setšhaba gore setšhaba tse se phele gantle empa bona ke mane mo o tla tshelwa ke mane mo go tla fetisisane go tla qalwa party tse ntšha ebe taba ene e kgala di-party kgala boleng bane bone ka bo batla ge re bo sebeletsa Basotho Basotho bana ba kgethweng ke setšhaba sena ba fuweng mandate bana ba yang ka paramente ba shebe fela ba fitlha parlamenteng they forget gagolo gore na ba sa o kae ba lebala le mabatueng mane moo le rona re tepelelang se re nyame fela re sa tsenye responsibility ya bona gore batho bana ke batho ba tlanka ka lebatowa ke batho ba kaka komiti ke di-number five kaka dikomiti tsa mabatowa empa re basebedisi ba se ba sebeletsa bona mane ba lebala gore go na le kamoso ke mone mo o bonang dipolotiki tsa Lesotho di sa gole South Africa ke eno e ntse mohlala ga ba segešafotse ba tsile mesebetsing ba ntse ba sala ka ga party ba future ya batho ba tlang le go tla tšhentšhana ka beiting eno ba tle ba etle batho ba bangwe ba batšha mone e shebe fela ga ona new blood ka ga dipolotiki tsa gona e felela gona mona after 2028 elections kona reality e tlo tlhaela gantle gore le batšha ba Lesotho ba bang le nne dipolotiki ka ba tabala batho ba bagolo ba kgetseng ba iyang ba kena ba ntseng ba kene le ka jene empa ba ntseng ba sa batle naga e tswela pele so nna ke ga e kgona re gotlhe we are regressing re ya mogao
0: fela nthuse gore na se e tsang gore jwale boemo ba ditaba bobe jwalo ntate Phasumane ke bofe gore e be re angalana ka dinako tse dingwe ga e ba re raga a shebela ditaba e mongwe a sheba kwana e mongwe a shebe kwana e be ga re sa sheba di-interest tsa party gore gore party ya rona e kopane re be re tswele pele re be mmuso kapa jwale re ne re tswela pele gore re lwane ditaba tsa rona tsa dipolotiki re ntse re le mmo le ga re ile ra ba le go se utlwisisane mo na le mane
10: batho ba nna ke bona e kage motlhomong ke taba ya go telelang ga se re kene dipolotiki ntho nngwe e kgolo ke bone ke creed batho ga ba ye dipolotiking go lokisa bokamoso ba naga le Bosotho le Basotho gore ba tle ba phela gantle motho e mongwe le mongwe wa ikela gore ena a lo iketsetsa bophelo bone paetseng so ga a fitlha ka mola o shebana le ena o feta e bika pitšhena gore ge beng bang se kwang ge beng bonngweng fetere mamelaneng fetere etsetse batho setšhaba sa Lesotho o taba sheba na le mmuso wa 2022 ona o keneng ka meritocracy batla ka meritocracy ba ga ba itle sebeletsa Basotho ka tsela ene paetseng
0: empa
10: ga o sheba development e ka ga naga ga o sheba job creation e ka ga naga ga diyo o utlwa fela e le bona ba lwanang o bona e le bona ba ntse ba tšhentšhana godimo mane ba 180 ka parlamenteng ka mono maparlamente empa neng o bona go ntse o tšhentšhana batho bane ba le bang ba ya sports ba ya tourism ba ya kae and these are people ba sa deliver-reng ba sa etsetsang Basotho letho ba neela Basotho kama tonana
0: tsala gwele ha ka tlenta benya ha boemo ile bona re sentse go dilemo di se di loyane tswale e ba o ka fetola ka ho feletseng jwa le go ga bana ke a ntsha ke behella kwana go bobebe ho le ho kae hore batho ka adopta ka pelenyana go bana ke go bona hore le company go kwa ba bo solele ka batho ka ho fela memory wa company wa lahle ha ka tla boemo ba business hore na memory wa le khotlala matona hore gene se re bopile ntho ke yena ha o tsama ka ho fela ha e ke ya la hla memory bale
10: ba la hla memory ntse ke fela ka ga mabato wa ka mola party ka ga makala mabato wa o ha wa party wa mona e leng hona mane mo re tana ho nne re khutlele teng ho a dula re group ga ke bang ho sheba ho na re sebetsang hantle empa neng di party tsa le sotho mona ho etsa diboka fela mane mo re tana ho ya teng party mola makala mola le makala ne mane di constituency ha ho sa khutlela teng batho bana ba se ba feletse ka ga cabinet le state house ke pet sebe di fono fela ba se ba le se tsaba tu jale le kona ke le tsaba o di forget hore re tsane ka mandate and batho bana ba ikagabela go bona di committee man we don't do nothing instead ra la fela di wele nna ke bona ba lo ntate ba se tlo ba tswa se nang go tsisa sane yo ka tele o di mo ho toxicity energy bua ka nne ya gore ke le chief
0: ya le bona. O lokile na day ke le bula ha ho lo nda day ke maikutlo a hao. 2121 9956 PC dumela. O ba le ile ka le hlakoge lena. Ke tlo tla ke bala melaetsa ka ntwe na. 2121 9956 mo ba me dikene ke itse ke a kwala fela go le ke a hlokomela go e ka nna ba. Ke tla be ke o hanya nke ke utlwelle o ntse maikutlo a hao.
11: 2121 9956 kapa +26659956 PC.

0: mona ke ria gopane suka ke hopla ona na le puisano ne ne mona o tsedi ntse di podcast mo ma media ntse ba bua hore na o etsa jwalo pina tsena tsa hae ka AI na ho bile mo le mohaka e ho yena ka pa mohlomong ke di 25 tse o ile go ngola ithuta tsona ka pa o la diela hlokwantsa tshware e le fatse lentse le fetwa hona jwale ha re sanke menyetla ka ntshotse ka rembo AI ho sheba hore na di ka re thusa jwang e seng ha ka lokalo re getse nthongwe lengwe ka yona fela o sheba hore na e ka re thusa jwang e tla re tla salela morao ntsho tsa le ka re ntse na di etse ditso re di re mnolo fa letse bophelo empa ke la ka elelo ke la ka bona re hlontsona le batho ba tshomba ga hai ena ya batho ba etsa mmino ka AI yona re utlwisisi hantle go bane jwale inka creativity ya batho ba banka po jwale ya ne ya hore jwale di emotion taba fela ya maikutlwa nnete haisana yona go bane jwale AI ya se ha se motho empa ke tse dintsa ditaba tse ke boneng dintsi di bue ha mo mamedi batho ba ngata ba ntse ba di hlaisa ba qoqa lo bua ka tsona go tla re fetela ka mane ka Lesotho Meteorological Services go ka lotse ba fela hore na maemo a le hodimo a lebeletsweng ka jeno bena ke a feng le tshabile check in nete empa re tla utlwa re tla bona hore na re ka lebella maemo a le hodimo a tla fetwe ka lebella pula re ka lebella o tlobe jwang le tsohletse hore hlokang hore he re tla re ditsebe ka jeno e le di 19 tsa May 2026 le kwa hetse ka o kgatha dibaka ka botshabela le ka leboya botshabela go naha empa le hlakile ka maro a fokolang a dibakeng tse di ntsohle le ha o le jwalo go phodile go isa go bata o seng hona ka moya o fukang o le bobebe go hlaha leboya botshabela mohudi o ka bona dibakeng tse ding ha holoholo ka maduting o ka bana lebello hore le kwa hele ka o kgetha dibaka ka le boya botshabela empa le hlake ka maru a melatsitsi mona le mani dibakeng tseding ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tseding ka maluting ha lentse le phahama moya o ka lebello ho foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlale boya bophirima mme ho na le monyetla o fokolang ha holo wa 20% wa mafafatsane mona le mani dibakeng tse ka le boya botshabela di temperature tsa rona tsa letsatsi maseru ke 20 degrees Celsius, Moshosho 1, Mafetenke 19 degrees Celsius, Mohales Hook 18 degrees Celsius, Kutinki 17, Kachasnake 16, Mokotongi 14 degrees Celsius, Oxford 11, Butabuteki 18, Liribeke 19 degrees Celsius, Beriake 20 degrees Celsius, Tabatsaika 15, Hasimongkong 13 degrees Celsius. Kiona Mamalohudima Lebeletwinka Jeno, People's Choice Radio 92.8, Wisa 104.3. Megahertz. Ke mamotse ba nya holang ya ke te ka ntse tsela ha ile tswa. Our beat.
1: Hello.
0: Oh, but we do mutlile hare our beats mutlile tsa mnati ka tsa ba re tla re na ke manya ho lang ke manya go tsonga mela ka letsatsi le mnati la tswalo ke manya go tsonga re happy birthday o ye na re qala la bobedi la rona Elaine Blackie loving you.

0: Anthony Hamilton, pass me over. Bekezela, bekezela, see me, do do get. Ho PCFM. O tsile jang sa tsela ho lentsela tsa majang. Ke bone motlatsi mafatshe le Gabisi le Thabalala ba bangata ba tla ba tseba ba ne ba etsa hare ho industry Africa Borwa ke ya boithabiso bo mamedi. Ba hlaeletse jwalo ke bamba batho ba leng ba la ba duma haholo ka relationship ya bona bobedi ba bona bana ba nyala bana ba le ka hare ho lenyalo ya babatswa ya bababa ka hare ho kamano mme ke kgona nako e telele haholo na ba le social media ba bontsha ke kgola kgolo ya relationship ya bona taba ya hore fela e ka katela e hola kapo ya tla hobane ke metswalle pele ho eng kapo eng fela e hlile batho ba haufinyane le bona ba qeteletse ba bontsha hore hey se ka re dintho di monate ka re ntho di monate hobane o bona le ka re ka bisile ha sa ikamahanya le taba ena ba etsa ya hore ba bo di clubong ba performa sa ba bana le di priorities e fapane mo mamedi e ka re ka bisile o sa kenela jalo letweng la hae le ntate modimo fela jalo ena motlatsi e ka re a se ntho tsa ikamahanyang jalo ka tsona mme taba ena e hlile o bona hala batho ba haufinyane le bona ba tshwa ba re ha re bone ka re ba tlotla ba tswela pele kapa re bone ka re ka monena bona e tla tla etswela pele mo mamedi ke hopola ke ngwa di nthotsegela nna ga di qoqa ra di bua e le potse ya rona ya letsatsi mo mamedi mo nga bontsitse fela go hey motho ke leng ka manong le yana ha se motho le kereke ya se le motho a rapelang jele ke utlwa eng ama ga e qoqa ke hopola ke o botsa e bile a botsa hore na se se re ke gawane lena na se se re ke tswetaba ka poche o tla nna a hole hantle re getswala pele ke hopola hantle puisano yeno mpa hele yone ene re tlene re shebe mo ba medi re bona re na e tla e felela ka bogale ka mofuta ofeng
1: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tjhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 manute o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

hantle batho ha ba ntriti hantle molekano wa ka hang ga te holekana ha ntsebeletse holekana na go nyo o ntjong o tshojalo o kopanya boko ba hao ka go nwa boko ba hao ka tsela yeo bo ya mo o reng nna ke matsi jwale monyetla o ka o fumanang wa ho ipha leibo le ya gore lefatshe le mphuraletse modimo ga a nkutlwe badimo ga ba mpone ke na le bothata ebile o sa shebele go na bothata bo go wena o le motho kapo bo go motho ya pela gago kapo bo go mang o se o nka mathata a batho ba bangwe o a tlisa go wena kore ha motho a sa o rati ke ka baka la gago ha motho a o tima dijo ke ka lebaka la bobe ba gago kapo ga o a mo tsheisa kapo ga o ka ba modumedisa lemong se e fetileng ka January ke a gola o ntse a kwatile kore re na le moo maikutlo a rona dikelelo tsa rona di tsitsang gagolo megopolong e fosaketeng

0: shebile go ba lentla ka ga lapa lena e botlhoko fela e supang gore lelapa re ipha pressure e kgolo ya mosebetsi ya go se sebetse ka thata mosebetsing go kgotsofatsa company kapa baokamedi o sebetsa ka thata ga o to deadline e tee o ipha nako e ngata ya go tuta and-e o tlo tuta ga botlhoko ga o tuta gore ga ke batla report ke tlabe ke sena yona e leng gore go botlhokwa gore mosebetsi wa letsatsi le leng le leng o be le mo o reportang teng ga letsatsi leng didike letla ga o se o batla reporte ka o fela o seka touta batho ba ya mosebetsing ba touta go lelekwa ba bile ba dumela gore baokamedi ba ba tlhoise baneng o tsa dintho qetelelong o dutse a ntse a touta legato la mookamedi nako ena yotlhe a sa touti gore na ke performa jang go kgotsofatsa baokamedi kele o touta gore mookamedi o rata bonnyo o rata o tshetsa bonnyo nna ga ntshetse ga re ke tlo mo phusela gore le nna ke betere ka go etsa ka o phetha mosebetsi ka bogabane mesebetsi e mennye re e sebetsang e etsang gore re toute ke mosebetsi o tla fumana gore culture ya teng meetlo kapo tsela ya teng ya tshebetso e tle e tlhoka pressure nako tsotlhe go na le batho be mesebetsi ya bona e tlhokang pressure jelo ka bona nako e ba ngotse ntho mo thweng ke CV a re ke sebetsa gantle gampe tlasa pressure ga sa le ka gara mosebetsi o sa touta pressure mme ga touta pressure ebile o sebedisa jala le dithethefatsi tse dingwe tse etsang gore a dile a le alert jelo ka go nwa di-energy drink go nwa dintho tse nang le caffeine e ngata o fona gore re a dinwa jale ga re dinwa ga nako e caffeine ena e etsa o touta go feta e re nakong yo o batlang go gwabale jelo go tlhe mototo ebe wena ga o gwabale gobane o setisitse tsela ya bophelo ya go tsamaya ka bo bona o bo kenyeleditse maphelo a gore bophelo bo be teng gobane wena o nwele ntho nngwe e stimulatang jale ntho ena ga e fela mmeleng wa gago e boetse gape-ape e o tima monyetla wa boroko le o phomola kelelo ya gago ya ditolerate e le gore ka noti ya go qetela ke gore go touta go theola boleng ba kelelo selo ko iphumana o se o lebala se o sa gwabale o se o le lerofo o se o le jang o se o le jang o se o le jang bamamedi ga re lekeng ka gotlhegotlhe gore re dile re le calm steady and mindful yes
1: mamedi ke tsona taba tsa re qoqang le o bua ka tsona o sengwa letsatsi le Medinel Chabedi ke bua jalo ka anxiety mme o re fa dintlha tse botlhokwa gagolo e bangwe na le dipotso dikatsetso ditlhakisetso re ka batla go utlwa le o tseba pele re phethela karolo e na le nane gore na le buile le wena jwang le o qholoditse jwang o le motho ke 6200996 empa pele re tswela pele a o ntse o romela melaetsa ga o reetse tsena fela ga gotlha
2: Hola meke.
3: Ha o ndintsa ke go re wa tuta so.
4: Hai mna ma bane ke ile tla bonye nngwe ka popa ngwana ka molepela bo sibuka o fela a ja tswae go.
3: Ah ja ka mara bona sa wa re wa bona. Ka rena ka cafe no stress no fee ja.
5: Ba cha ba ka jaeno le na le matla. Itsene le tseng le boka mo so ba lona le phele ka thaba. Lena ka cafe ke mo kgwa mo tsha go tshibela HIV ka mo kgwa wa ente hang ka mara di go tshe tseletseng. Se ba bo ya mo ba hawo. Ka la lenka jeno. Phediso ya HIV e kana ka tibelo.
6: Mola etsa ona. O utlisetswa ke lekala la bophelo.
7: Anna kharage tsara sotho o shenka. Ka botlhatseke motho o yo be ditaba. Maotong pele phatswa ya floshemi in 20. Dilini se se putswa ke se kistini botomo o tsima ka u. Button down o e metopa in tikani. Rani skala ka mnandi le hitting. Ke mametse under die mo go me afatse e se biri tsang we tsa timi e go
8: PCFM your pulse our beat
1: e dilo ho ema shema ma baby a metse supileng ka mora hora ya le shume ke go tlwana dipotso ditlatsetso lo rena le nane o lena le buile le wena joang mo mamedi rilo kana go tsedi mothata boqala mo motho wa hao sa tshepa hale kapo ma sa tshepa haleng once motho a kileng a o cheater kapo wa motshwara ha ona mohlang o tlo motshepa and ke ntwe bohloko ho rona bontate bua ka yona ena Medineo.

0: o ma medio re ei wa bona o ka tshwara motho a cheeta ka pa sa South Africa halle pa ke la lona yona anxiety
1: yes yona ya e ba ka ho bontate ha ho tsela e kholo ke a hore ha o buisa neng ha o buisa neng ho ba neng pele ntate o go bula le ho mo lena le mobutsi pele ho nna ho fihlela a se a etsa dintho tseo le yena a iponang hore ha ke sa etsa dintho tse ditileng o bone ha ntate a sa le o hahantle ke ha e le ena mosadi wa chidang a ke wa e bona fela ha a sana ha a sa ba hahai ha e ba o e haile ntlo ha o sa ntlafatswa mona lapeng ha o sa etsea letho ntate ena nthantsa enana fela kore ebile ke tlilo swa ha se ke shile mosadi ona o tlo nyala monna e mong kapa o lo nka yena yane a mo kenya hona mona pele o fumana jale bo ntate nakong yona yeye batoutang ba lahla ba habo bona ha bana tshepo ho basadi ha bana tshepo ho metswalle e le hore social networking ya hae ya shwa ka lebaka la lerate lena la hore a re motho la mochita ha motho a la o chita bona ditsebi tse tshwanang le bo medina re shebe mokgwa wa reconciliation
0: Yes. Ka bona moletsa mong o reng rilo anxiety and ke tota almost everything ha ke bona ntho di sa tsamaye hantle I always see the negative things medinao ampare thuse ke mema hloni ka bona moletsa mong o reng jo rilo dintho se di le turu ho thata ka romala pa ha ona khotso ore he letswalo lena la re qeta hle o bua le ba mamedi ba tshwantjene fela ke ya utlwa ba dumelana le sana so o hontso se bua re ruta ka sona o sengwa letsatsi
1: yes ne mm re di tsena le letswalo re di re tshwetshwetshwela re di re tonta ya le ha re thusi taba ya
0: Rilo, dumela dumedisa le Medinao ore nna e ngwa dintho tseo ke di etsang ke o netefatsa gore ke ja hantle ebile I go for walks ever since I started taking walks intentionally ke ke utlwe kelelo ya ka e se ebile e phodile ore Medinao o bohlokwa Medinao ga re phethele
1: ke a leboa o tlile ka ntho kgolo ka nnete e bileng ke sa buang ka yona le ga ke buika yona ka mehla taba ya go thapolola mmele go matha go ja hantle e seng o be obese nna le batho ba naganang gore go nona go kogolo go bontsha lefatshe gore ba phela gantle mme ga se nnete ke gona mane mo ntseng re touta gore ga nka ka theoa ba tlo mpona ebile e se ke le mosetsanyane ebile e seka kare ga ke tlhokomelei ebile e seka kare nna ke itlhomphe ga ke itlhokomele ga se nnete e sere tlameya go theola mmele ge bile nna ke re go basadi hashtag mosadi ga o somo ke le shebeng ma rona mme ka gabo o a exercisa o a tsamaya o etsa dintho tsena kao fela and-e le ga o mosheba o gatlhwa ke gore e kare re kebe re le jalo e kare bana ba rona ba kebe ba le jalo o tla fumana o le modi masome a mararo ka nnete ke mme ya mogolo fela mpa tsena dikana eng kana eng jale ga a kopanya le motopo pelo ya ne tsetse ka ga mafuka ga gete le bophelo bo botle seng ga re kopitse mma rona ga ntse re kete ka dilemo tsa ga e tse masome a matlhano
0: sa taba e bohlokwa momami yo qetela o re hello bo mme ke kopa go se ipolele ke na le dilemo tse pedi ke sa mamele lenaneo lena ka ga ne ke le mamela gagolo ke lebuile gona go ke dikeletso tseo ne lemphe tsona ke ne ke le motho a bogale ke dula ke sa thaba moyeng empa ke ile ka dula fatshe go amogela bophelo tseleng tsotlhe ka godimo go tsotlhe se ke na le tshepo go se ke ipuletse microfinance yaka ke leboa Medinao gagolo ke a itshepa nao o taba tsa monate
1: ebile e re tala ka ntho nngwe mo mamedi ya PCS do something o seke wa dula wa lebelela tsone ntho tsena tseo borantse o kusang botlhoko ya ba ke tsone tseo di beileng godimo mona tšhentšha ka ntho nngwe e le gore o tlose kelelo ya gago motoutong o lebelesakoreng le leng o tsena o ka sala le bana ba bahlano bana ba bahlano ya ba o bapala le bona motshege mona ga e ba ga ona mosebetsi ebe bomme ba bona ba o patala ba bona gore ba na le dijo le wena o tla bo seo ba le dijo ga re ntseng goo mme re tshepagaleng se be re itshepagalele
0: ga na re batla tsa maleto le wena go fumana dinomorong difeng tsa mogala
1: dinomoro tsa mme dinao ke 591 65
0: 2021. Mm-hmm. Has got an anxiety free nation. Hmm. Thank you. Ma meke tsona taba tsene re ithuta tsona o sengwa letsatsi ke tsona taba tsene re ke re di ele hloko e bile medinao a re le mosa hore ke dintho tse teng fela batho ba ka re nyena tsena ba teng ho tsa matsile ena le rona me seo re se hlokang jolo ka qeta ho tsho ke hore an anxiety free nation. Yeah. Tula ho ema shema ba bidia metse sepile mpe le ga fihla hore nya le shumela motso le mong. Tumela.

man ka ba ke ex mo ma maybe ka ke ex ne ne beke e fitileng ha ke bona tsedintsa di tweet ka pa so tweet di ex mo batho tsa batho ba re hey yano za ha ra tle ne be ka golo engwe ya ka pa tle ne be ba ba batho ba go tla tswela pele re ne re ba keteke o entse mino mo nate ha holo me ne le mongwa ba 20 re lebeletse ntse ngata ha holo ho tswa ho yena mo mamedi tsedintsa dipina tsa la ga fa tsona tsena zahara ena e bitswa destiny J Cole TLC cricket smile. Good morning, Rilo. Who's on the belle? Na ke hantle ka nnete ke mametse ka lekhula 95.6 ka tiatianeng ha morena masupa jipwa sio di sale khosi ka lokokwaneng ha le hlonolo ke a thaba ile mona o qala letsatsi le rona ha ile mona o ntso tswela pela monnate le rona ke PCFM 92.8 we sa 104.3 megahertz tsi le jantsa tsela ha le ntse le tsamaya jwang ntse etsa e mo mamedi hore nya le shumela motsolo mong ke tlotla re fumana di hloho tsa ditaba tsa hore le shumela motsolo mong hang ka maramo go tlokena ho 4 play at 11 o'clock bina tsane tsenne tsebe go bapalla tsona putsa go nala tsatsi ntse le tense re tla qoka ntse re tla bua ke tsebena wena ke eng o ntse o tsamaya ka ro yona yo o reng ei se ka ga ba mamedi ba ka nthusa se ka ga ba mamedi ba ka mpha botlhalenyana kapo ba mpha o rena nka feta go yona jwang ke bane moregeng re fa monyetla kapo re fa motlhoka le bitswa monyetla wa gore a ka re joetsa re fe o rena ke ka ro ntshwena ke shona ke feta jwang

PCFM, your pulse.

Your pals, our beat.

0: mona ke male bula ditsela pelo monene le bao ja direte origin music Dominic Neal DJ Kent the best is yet to come Olivia Dean a couple of minutes idlo ho emashima ama pedi ametse medi kamara hora ya le shume le motso o le mong ga ke kana putseng ya rena le tsatsi mo mamedi ke ka golo ya ne mo re qoqe re bui re shebe ditaba tse re yamang le ho tla rena ha rena le mo hloka le bitso o hloka keletso ya eng hona le motho a re ngoletse mona a tshware ei rilo rena le selemo re tsebana le kharebe yak me ke batla ho monyala empa batho ba how feeling ba re kenke bo di le motse pedi feeling ka ka monyala ke ithutele lapa labo ke ithute ena ke motsebe re nke motsebe haholo gore ke batla ho tseba hore na selemo ha se ya lekana ho tseba motho thu ho nka nako ho motseba ho bulela eng gore 3 ke letso ke eng hona o tshwetseng a ke tsebana wena ke letso ha ho yena ke ife mo mamedi empa ena hore taba ya dutseng ho yona ke yona eng o na le selemo a tseba kgarebe ya hae ebile o sa ntse a nahana ho monyala fela jole o fumana bothata mona mo batho ba haufi le ena ba reng ko nke nako o tseba motho ena ko tsebe lapa labo ko ithute lelapa labo fa lelapa labo le kena kae le nna a ke re ke nyala ena ga ke nyale lelapa labo e ya buana o batla o tsebe gore ache selemo se ya lekana go ka tseba motho ko go ka tse ntho tse o kareng ache mona se ke bone gore motho ena nka batla o monyala kapo nka se batle o monyala selemo se ka se o bontshe dintho tseo kapo a tlhanke nako na o dumela le ena tlilanke lemo tse pedi le o feta kapo ache selemo se lekane mpa batho bana ba batla gore ba ke ba o diedies
1: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Akurumedise mamedi wa PCFM kacheno ke la le shemen metse robong kgwedi ke ona ya motsianong selo maksona sa ketse pedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng o dimediswa ke tla di makutle le nana ke rona la ditaba tsa morao rao mid day life mamedi ke le botswalo ri lo mogabodi ya bidondwe na o tlwa mane horeng ya borobong ka 912 street anka di chapotse na go hlala form 2 tsika nana la Tahame so mo mamedi wa PCFM dumela me ke tle go hopotsa gore ka jene ke letsatsi la machabala lefula hepatitis ke lona lefule o he re tlo tla re bua ka lona ha jwa mo mamedi wa PCFM hanya ne fela go tlo rena hantle lefule ena mohlomong ke lefule ba panke eng me le hlaha ho kae mo mamedi hore re tle go utlwe tsena letseding ka ofela re memme jwalo Dr. Monaphathi Maraka e leng yena e a tlatla o tlolo hanyane fela ka lefulena. Dr. Maraka wa Motsikwane PCFM ntate.
1: Ke o leboya sebodise galane ke kopa go dumedisa bamamedi ka boikokobetso le ka thabo.
0: Pele buile haholo ntate, ke lakatsa gore re ke go utlwe hantle gore na hantle ha re bua ka lefulena re bua kang. Lore na nalane ya lona e kadile ho kang ntate.
1: Ya le bua sebodi. Lefulena la hepatitis.

0: le ka bakwa ke ditshwaetso tsa di virus hape le ka bakwa ke tshebediso e boima ya gera mothamagane jwala go nna jwala go ya ka bua ha sebete le ka bakwa le ke ditshefo tseo batho re ka dinwang re tseba ka bo re sa hlokomela o na le meriana e meng e itseng e bakang lefulena ka nako e nngwe le bakwa ke mafu a hlahang boitwanelong ba mmele a bitswang autoimmune mme lefulena le a fola ha le alashwa empa ka nako e nngwe ha le fole le ka qetella le omeleditse sebete le bakile ntho e bitswang cirrhosis kapo le ka baka cancer ya sebete lefulena mme le mefuta e ka bang meraro ho na le hepatitis B ho na le hepatitis C ho na le hepatitis A and E ke mefuta ya yona eno mme yona e latela dibaka le ditikoloho jwalo ka kutung ya Afrika mona ho thwe le atileng haholo ke hepatitis B le yona hepatitis C empa ho bonahala hepatitis A le E di sa ata haholo kwano tikolohong ena ya rona ya Afrika e Borwa mme hara mefuta eno re itse ke mefuta o ka bakwang ke di-virus le ke tshebediso ya mothamagane le ke ditshefo tse re di nwang kapo di ka re hahlamelang le ke tshebetso ya boitwanelo ba mmele kore ha mmele o ntse o thuthua ka nako e nngwe sebete ka ha se na le seabo twantshong ya mafu se ka ruruha mme se bonahala ka motho a ba mosehla letlalo lena la hae le ba mosehla le ka mahlong ka mona o ba mosehla mareng a mahlomo e ka bonahala ka masese a loileng haholo kore mosese wa hae wa loya o ba motsho o ba mosotohadi o le ka baka mokgathala le makukuno mmeleng bohloko wa utlwa mmele wa hao o opa mme le ka baka go nyokgoloha go hlatsa le bohloko ka maleng kaka ya lefulena e tshweunyana e off white nyana tjena kaka ke ntlhetshehla kapo e tala hangata empa lefulena le etsa hore kaka ya rona e be mmala o tloa boseung o kang mosehlanyana o isang cream white nyana jwalo ke a leboha sebedisa
1: jwale ka ha o bontshitse doctor mohlomong batho ba e ba mohlomong jwale ba sebedisa dino tahi ba ka qoba jwa mohlomong ba tswa ka hare ho tsona jwang hore ba tsebe ho qoba lefulena
0: ee ya ntate molemong wa ho ikobisa lefulena ka tahi ke hore fela re tloheleng tahi kapo re fokotse haholo ho nwa jwala kapo re fokotse mefuta ya majwala eo re nwang hobane majwala ha a tshwane ka ho loya ho na le majwala a thata haholo a boima ka percentage kapo karolo ya yona ya setai sena se bitswang alcohol empa ho na le majwala a hlapolohileng haholo mme ha re ka ra itaballa ho fokotsa tai alcohol ka bo yona ka ho nwa majwala a bobebenyana mohlomong ka tai e seng a di-percentage di loileng haholo mohlomong ho ka re thusa ho fokotsa menyetla ya lefulena empa hape tai ka bo yona ka nako e nngwe ho sa tsotelle na e kae e ntse ka bakela motho ya ka bang le lefulena lefulenono e le hore ka hohle-hohle kgothaletso ya bongaka le booki le botsaki le bosekeletsi bohle ba rona.

0: bophelong ke hore re se re tlohele ntai ha re belaela hore e ka ba lefu leno le teng. Hobane e hlile tai ke le leng lebaka le bakang lefu lena haholo ho feta a mang. Eya, ntate.
1: Sekgahla seo lefu lena le leng teng ka sona ka rona se sekae? Na re ntse re na le bothata ba lefu lena?
0: Eya, ntate. Lefu lena mona tikolohong ya Borwa ho Afrika le akanyetswa ho 1.2% mona Lesotho. Kore bathong ba bang le ba bang ba lekgolo e ka ba a le mong ya ka bang le lefu leno no. Empa palo ena e tlase hobane ho dumelwa hore ha se ka mehla re tsebang ha setjhaba kapo batho ba alafelwa lefu leno. Hobane tlaleho ya mafu e tlase. Jwale re ntse re ho ntso belaelwa hore dipalo tsena tsa 1.2% ke palo e nyane, e ka nna ba lefu lena le ahame phahame ho feta mono ho isa bo 3%.
1: Doctor, re lebohile haholo ntate ho buisana le wena, mme mohlomong jwalo ka o se o bontshitse, re dumela hore ka nnete Basotho ba leka hore ka nnete ba leqobe, empa he dino tsona ka nnete di ntse di sebediswa ntate. O ka reng fela pele re arohana?
0: Nka re ka nnete tshebediso ya dino ka kakaretso ho thibele mafu ke ntho e sa kgothaletsweng. Ha re thibela mafu, ha re bue ka dino hohang. Le bamamedi ba kgabane ba tseba hore ha re ya dingakeng mane, ha re fuwa meriana, batswaki ba re botse hore na re batho ba nwang. Mme ha re le batho ba nwang jwala, re kgothaletswa hore nakong eno eo re nwang dipidisi tsa rona, re se ke ra nwa jwala hobane jwala bo a hlapolla, bo a thethefatsa, le tsona dipidisi tsenono bo di fokotsa matla. Bo etsa hore dipidisi tse ntseng di ka sebetsa ha di utlwa jwala di a hlapoloha, di hloka thuso. Mme he re ka kgothaletsa haholo hore haholo batho ba nwang jwala hobane lefu lena boholo le amahangwa le kgera. Empa le rona ba etsang dintho tse ding tsa thobalano e ka re bakelang tsona di-virus tsena tseo theng di a lebaka, re itshware, re kgutle mekgweng ya thobalano tse sa hlapanyetswang, le hore re iphokoletse menyetla ya di-virus tsena tse bakang mafu. Mme re ka tsho jwalo ntate ho bamamedi ba hao, ke ntse ke kopa ho ba hopotsa hore nna ke ntate nurse wa bona, ke ngaka ditabeng tsa bonese e seng ke ngaka ya bongaka ba ho alafa mafu ya bakuti. Ke a kgola, re a utlwana. Ke lengolo la bongaka leno le ka thoko ho bonese kapa le tlatselletseng bonese ba ka. Ba tle se ke ba re o itse ke ngaka ha a bua. Ee, ke ngaka hobane lengolo leno la ka le re doctor fela he. Ba tle se ke ba re ke nketse dingaka mosebetsi wa tsona. Nna ke bua ke le nurse, ke tseba kalafo ya mafu, mme nka bua seyalemoyeng sena se kgabane sa bamamedi. Ho tlhokahalang kore re rute setjhaba jwalo ka ha re etsa tjena. Ke leboha PCFM hore maobane letsatsing lena ke mengwe ho bua ka mafu, mme ke taba e ntle. Tsatsing lena re bueng ka hepatitis, re kobe le tsohle tse bakang. E kobe le dintho tse ka bang tjhefo mebeleng ya rona, e le meriana kapo disebediswa tse ding tse ka etsang hore sebete sa rona se ruruwe. Mme re etse hore twantsho ya hepatitis e be karolo ya boitlhokomelo bo akaretsang. Hape re etse hore re se ke ra behang sekgobo ho batho bao re bonang ba kula ke lefu lena le a amanang le bona. Mme nka qetella ka hore lefu lena la sebete le a alafeha, le a phekoleha. Ha le so be le di-complication, mme bakudi ba lona ba ipholla ka dilemo tse itseng le tsa boholo.
1: Doctor, ka nnete re lebohile haholo ntate.
0: Ke a leboha ntate le bamamedi ba hape.
1: Ka leboha ntate.
0: Ka moso, ntate.
1: Danke. Mamari wa PCFM ke Dr. Maraka mme jwa ka se a hlalositse e hlile yena ke moki empa ke Dr. ka lengolo la hae le la boithuto ba hae e ke kgolo he ne re fela etle e hlake hona mono jwa ka ha a se a hlalositse taba ena ke le buile ho le Dr. Mamari wa PCFM ke metso le shumene metso e mihlano re fraletse hora ya le shumele metso e medi mamari ke tla go bontsha hore ka jeno jwa ka ha re buile ka lefulena la hepatitis ke letsatsi la matšhaba la lefulena mme re ne re sheba hanyane gore na e be tsentseng di etsala ke lefeng re shebile tsona ditaba tse amanang le lefulena momamedi wa PCFM re hatela pele lebitso la ka ke Tladimakutle e re ha o le tsena ke tle ke potele ka mona ka bora mathola ge ke utlwa gore na ba re tshwaretse difeng tsama metse PCFM metse tswele shimele metse tseletseng re faraletse hora ya le shimele metse medi ga hutla
2: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: mamedi wa PCFM ke metso le shimene metso supileng fela re faraletse hora ena ya le shimene metso medi ntso mametse le nana ola ditaba tsa morao eleng meet the life mamedi e rao le tsena ge tle re boele ba le re mathele kamane ka kacha snack tla go pola go bile le kodua ka mono me ke la ka tsa gore tlotla ke busana jalo le mosi wa streke ka mono akarefe boemo ba kudua eno e bile nteng ka mono ka kacha snack e rao le tsena mamedi ke tle ke bona gore na e be ke go kana le yena kwano ena ke monghadi ha bofano pheko a tla re be le seding ka boemo bono bo ile mba etsa hala ka mono ka kacha snack e re re tla re le ke gore re bona gore na re go kana le jwang le yena ena ke jara ke se ke bontsitse ke monghadi ha bo fano e pheko mo mamedi ke tle ke etse tsena fela ke bona gore na re go kana jwalo le yena kwano a tlo re bea le seding ka tsona ditaba tseno tse amanang le streke sena sa ha bo sa kacha mo mamedi wa PCFM ke tle ke bona gore na Abraham re go kana jwang le yena kwano wena mo mamedi ya gabane ke bontsitse gore ke yena musi wa streke sa kacha snack monghadi ha bo fane pheko ka mo ditaba di ka teng mamedi e re re tle re bona gore na he re tsa bang e le gore re tle re kopane le yena ka kotlologo a tle a tlotla re beya leseding ka tsone ditaba tseno tse amanang le streke sena sa kacha snack mamedi e re ke etse tsena fela he ke ntse ke le ka gore ke go kane le yena kwano ka nako nngwe o tla fumana gore bjale ga o se gotlela go bona ga o sa ba fumana empa he ba ba bontshe gore e be le ditaba tsa mosebetsi gore ebe ka nako nngwe e be ga re go kane le bona le go ja re dumelelane gore ka nnete he re tlotla re buisana ka tsona ditaba tsena empa he ga e ba re sa mo fumane mo mamedi re tla mathela ka mane ka magotleng re ke gotlo gorena magotla ona a re tshwaretse difeng o tla gopola gore ka jeno he go bileng nyewe ya monghadi Sello Mabuthile ka bogutshwanyane fela ke lakatsa gore ke tlotla go fa yona o ko utlwa gorena yona e tsamaile jwang mo wena mmamedi wa PCFM le go ja he ditaba tsa yona kapa mahamo a ona a tla tle a tswele pele letsatsing lane la hosane mo mamedi wa PCFM kele hosane he e tlabe le hantle mo re tlabeng re utlwa ditaba tse amanang le nyewe ena ka kotlologo mme o sekebe wa fetwa ka ga re tlatla rofa nyewe eno o tlo imamelele gore na e tsamaile jwang mamedi ke a gotla
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: tsi entseng e hlaela e hlaki ke menyenyetsina entseng e hlaela e bontsha ha di java tlhoba seno sa diphakwe se batla ho kenya tletlebo ka po se kentse tletlebo ho bana ba premier ba kopa ka po ba tlo kopa ba shebe papadi ya setlhoba sane sa members ha ba pala setlhoba sane sa LCS isitana le ba pala setlhoba sane sa LMPS mo e leng members e la hlola papadi ye nngwe e ba pala ka ho lekana ho ye nngwe ebile e qeteletse e baleile selepe jwale ditaba tsena di a kabolwa le bo bane jwale ke mane mo e leng dihlopha di se di rengwe ke selepe ke mane mo e leng ba tla bona hore na ba tswa ka le le seng ka bo batla ka mawafing hore ba qetelle ba lwanne ntwa lebo e tla qetelle e ntse hore ba phunywe sona ho rengwa ke selepe jwale tla tla re bona ona na ntaba seo ke nnete ka bo ntse le ditaba fela tsa mollong wena lebo le wena mamiri wa PCFM hey hlo ba tla ba thata nna ke ile ka tshokare ha ke sheba ka leihlo la bo phatlalatsi ka re this was long overdue di pagola tla wa ka mogwele gore e la seletsa ditaba ka teng di season tse tharo khuisa tse nne ka ofela tse fitleng ntse ba le ho rengwa ke selepe ka lebaka la hore e hlile botsamaisi ho no bona hore hlile ha monati se tlhoba ha se kwetle ene ya bontsha hore hlile they were preparing ka bobane ba itukisetsa ho rengwa ke selepe taba ene e re ho nna nna ke sheba ke le mo phatlalatsi hlile ha se surprise se le bo re ebe di pakwe rengwe ke selepe ntse ke lumela hore e ne ka naba e ne e tlatla e ka ba e etsaetse ga jana mohlomong ba ile ba ba lehlonono la gore ebe ka nako eno ga ba ntse ba baleya selepe ebe ga ba rengwa ke selepe ebile ke tsho kere go tlotla go ba boima go diphakwe football club go gutlela ka go Vodacom Premier League taba ene ke epheta gape gobane ke re ga e beng setlhoba sena se tlhotswe se le Vodacom Premier League what more ga ba le mane a division ba tlotla ba bapala le ditlhoba tse e le gore di gole lebo e e le go a bona gore e tlhile ditseo di tlotla di ba ngata ke mane mo kereng bahwebi ba kuting batsamaisi ba papadi ka mono ka kuting batsamaisi ba setlhoba seno sa diphakwe football club ba tla lokelwa ba gutlele morago ba lo etsa ntho ane bitswang indaba ya tikolo eno ya bona jalo ba dule fatshe ba shebisane gore na ba lokisa jwang e bang ba sa etse jwalo a ka nnete o tla bona bo diphakwe di tshwana le bo Jomo Cosmos bo diphakwe di tshwana bo Mthatha Bushbucks gobane ga o sheba e tlile go na le mathata a magolo le ba re tswela pele fela re bontshe gore dipapadi tsane tsa Netbank 8 mafelong ana beke di tswela pele mo e le gore re tlatla re bona gona tsona di tlatla dinkankana jwang gopola ore go ya mane se ka magaolagang ke tla bona setlhoba sane sa Mzamani le setlhoba sane sa Mzamani le setlhoba sane sa re ke bona gore ke otle ntho tsa ka pele ka botla go fela e le gore ke bona gona dilo ka Kick for Life o gopola gore e la tlhola ke setlhoba sane sa sane sa Mzamani aka 7 Stars ha e le maroa setlhoba sane sa Dilimela le yona ke bone gore se ile sa tlhola papadi ya bona mo e le gore tlatla re bona gona mafelong ana beke tsona di tlatla dinkankana jwa ke bone gore le bahai baahi ba ka mono ka Qwading le bona ba ngongoreile ke tshebetso ya setlhoba sa bona sa Qwading Highlanders mo e le gore tla bona gore na mohlomong bekeng tsona tsena tse e tlang ge ke baka mamama DJ Butsi le wena mabumbumo ge ke ba nonya maikutlo a gona bothata-thata e ka ba ke bofeng maobane ke ile ka bua ka ditaba tsane tse amang Boxing Federation Lesotho mo e le gore ntate Taole o la tshwa a kgethe e tlile ga ke bue mong ba gore nka bua ngwana mme empa he ke tshepa gore bekeng yona ena ge tla lokisa le ena ge ke re tlotla re bua le bona gagolo ebile ke tseba gore ditaba tsena di ama ntho ane bitswang LNOC ka sponsora sa bona sane sa go ya mane di-olympic jwa ditaba tseno ka ofela le tsona na ke tla re di sheba gona mme e gona tsona ditama ka mogofi mafelong ana beke dipapadi tsane tsa C division playoffs di tla be di tswela pele ka mona ka difama seru ka mona ka lebaleng la direwe hileng mme le go tloba sane sa Villa se bapalo ka ona ka teng jwale re tla re sheba gona le tsona ditlotla dinkankana jwang gobane ga e le ka mona ka TY di bapala ka mona ka Hantsabane ka lebaleng lane la Hantsabane mafelong ana beke ngwana mme ga re kopane gore nyana botshelela DJ Butsi mabombo nna ka lebitso ke motlatsi Catrapita ke yellow bone ya PCFM 92.8 ho ya manono 4.3 megahertz. We lead the and they all follow.
1: PCFM Sport.
2: And here's the official welcome. And it's Africa's first welcome. Messi.
3: Are you kidding me?
2: Goal goes into the back of the net. It's sent off the 21st blend with under 15 remaining. And Clement Villiers.
4: You must, and you like it for the Pirates.
5: Tabana! Kevin number one right back. Yaman Paganilla, Fred Mbulu, Mchete, Bambino, Babarata.
1: Di Papadi who PCFM.

0: abasazi bafuna ne Big Zulu MT PCFM manje la gorobuzo kubi Dimension Afternoon Drive www.pcfm.co.ls ubale libaganyele limbaga yana ke nka liki nje ye bakali
1: ba go hopotsa le go hopotsa rena ba enkane
0: ba enka
1: ba tsho
0: ba tsho ba enka ntwe
1: ke bega le balo ga ba swe ba enka
0: a ba enka ntwe ga le mang
1: ke tse di tsime gale di fuwe ba di ja ba tshwese di fuwe mang
0: a ba enka ntwe ba tsho ba monna nna ke makitse ba tsho e ska ba enkile le kile ga le ke putsa ba tsho ba tsho ba nne ya
1: yes ya no Shebile ke tabatse di mona botsa ENCA right mo o tla le wang ha sepolisa se ile sa hey ya no sa tshunya ka di ga ba bullets wa bona ho se chaba sa a tsaka ke ratile ntse le na matswantle le ntse le na paitseng ke le feng
0: ntle le ha ba ba ke matswantle
1: ha ona le leng melata
0: a be melata le le thata ya
1: No.
0: You know why, eh?
1: No, why?
0: Put close your name, Yana.
1: No, I can a little. I can a little. Can you know how I'm Dominica KwaZulu-Natal, Durban, Durban Central Police Station. May long hore mamelo PCFM. And it would be le rata le la. La batenga na koe long hore. Hey, who be le kopano na kwa ba le kopano le the officials wa bona kwa na police mmone wa tsama na ba kopa matswantle ba medi ba kopa fela tshireletso ba bona gahlanong le bana ba ba utlisa bohloko wa bona ba ne ba re jela ha bana ditokomane tse ba dumellang go ba na hi Africa
0: na ma bomza kutule o ke utlule ne kutule e na go nyo ba lo balo ipiletsa mbalo kopa tshireletso mapolisa ba qhelledi ga ba pilete ke a pilile ne emu hape hape jwale magaletse mabomza ke ho bale batho ba ba kwatise mafika bo gao mafika bo kwa tego seletsa maloto ito ya police station a go la getella yo
1: a ba batella ho etsa ba mba kopa tshireletso
0: like ba no these people were toitoing in front of the police station
1: Yeah, le na le
0: tikele o kopa tsireletso le police
1: le
0: feng
1: ka
0: So why ba tlhola ga di bullet?
1: Yeah,
0: so ha le fi.
1: Mo tlhomo ne ba sa fumane thuso ha ke be ya lo bana ga tsena se setseng ke speng wala mono. Di tabeng tse ding hape hape tse o ke di utlwile ngo seng motho ha ntse o mamela ditaba ka bontso di shebella. Ba hlaletse di tabeng hape hape la pala bo Senzo Meiwa, right? Ka hore le lapa le eteletse mohanto ya mane Union Buildings ka mane ka Pretoria. Ka nnete ba kopa the president of Africa Borwa of South Africa re bua ka mang ntate Ramaphosa hore ka nnete se le nako jwale nyewe ya ngwana bona mamelo PCFM e sa mo reading go sa hlaile hore na ebe e tla fela neneng ba entse diketso tsena ba tla hlaela neng a ka kena dipakeng
0: can we
1: no le lapa
0: can we let
1: no le lapa le tsa tsena ke le lapa hona jwale le bile le teletseng
0: yo
1: taba tsena pele ka ofela. Jele ke batla ha mpa fela motho o sa di bona ke tsebaga na ke la ka utlwa go thato di badile le di news flash hore nya boraro. A ke tsebo gore na ha se ba di bala di fendetse gona ba fumane eng. Ke ntse tsa.
0: Ba tsa ka ba ka tlala senzo go bala ka khotso wa fetu.
1: No sa go betse ka khotso fela go ba bohloko a tsa ha le sa fumane toka le lelapa. Go ba ne jele na kwena ka ofela o dula o tshe ke postpone nyewe. Ya ke na tsa tsile na o tsa yo kusa bohloko ntweni. Shabana ngwana senzo sa le mokae. Kodile ke o sla mo.
0: No let him sleep.
1: Ah o sa utile mo mamedi. Ke tsone la pa lona ba gathetse.
0: Let him sleep my bomo.
1: 21956+2665995. Mamedi please fa marile ga o tshepisa hore re tlotla reng ka mehala ya hao. Ga reng ka ba ba bedi fela mapapile tse re qoqang ka tsona ka jeno. Re bua fela ka ba eta pele mamedi wa PCFM. Be leng re ka nnete ga ba getha ka menwana ya rona. Hore na ba ka go mantse ba bua ba re ei se tshaba ka pele re se beya ka pele na o bona se se etsa hala mo Mamelo PCFM lo go rena wena maikutlo ha o ke a feng haibe mohlomong o tla tshwana wena maikutlo ha o ke a feng o bona se ba latela gore na ba re tshepisa eng kapo re che ha o jalo mabumisa re tla re se ba lemela etse ha go pelethe metsotsenge ma shuma mararo re tla kopela le ntate toka tsela re bua ka dikoloi tsenye lohileng mamelo piece from 13 rand to 17 rand ka gona e ka ama batho ba go jana di mahetleng ka tsela mofuta ofeng ratla.

0: Kiss FM shabra kwe kimetsotso ele shumele mitumiraro anta kamra ohora ya botselela 13 after segese kona hunda te kuruponga tse khubure mabra Kiss FM ka lebitso ke thetela fani ke phumo ke tsamala hape ka lebitso la mic checka kim checka na ke checka le ocean ke the navigator of them airwaves ke the navigator of them airwaves mabra Kiss FM. Yeah, the navigator of them airwaves. Thanks to Bafikeng Ramasedi, a.k.a. DJ Boots. Le Mabombom, le Bohantikwe, Mabre Peace FM. Le Bohantikwe, Mabre Peace FM. Le Bohantikwe, Mabre Peace FM. Le Bohantikwe, we lead and they all follow. Choyolo Tiagore, we lead and they all follow. Kimotlatsi Kedrapita. PCFM 92.8 at 104.7. Mabre Peace FM. Vary your pulse, our bead. Your pulse, our bead. Mabre Peace FM. But I'll go on a little bit to look at baseball. Nirudiman Lano at Tabua. Hey, the one I say, Mosokola, Tiburna, Escapa, Tiburna, Escapa, and Mabre Peace FM. And by Regimulia Pegibone, Ibiat, some of Manon Arali, Gitafetela, meeting him in Mabre Peace FM. Yazabora, some of Tonsu Grisanya, Tabori, Chamusomo. Ona le lobaka le hlaileng la tshwanyetso Mabre Peace FM. So mongwe le lobaka le hlaileng la tshwanyetso ka mogodi taba le ka teng Mabre Peace FM go bona fela he go rena taba di tsebetsa ka trap of thing. Re re tse tsene he Mabre Peace FM. Re re late emlani, re late emlani Mabre Peace FM ka mogodi taba le ka teng. Ya ga late emlani he ru tlorna skipa. Ya ka bona ka stopping sa members. Renkemlani ya Mabre Peace FM ka bona ka stopping sa members ba gonne hore ba pholwe selepe ba gonne hore ba pholwe selepe he Mabre Peace FM se ba isa man ho 8 division ya ba ka nete he ba pala hantle papadintse ka etse pedi ka botse tharo tsa o qetela Mabre Peace FM emlani shapuzet
1: majeng
0: shapuzet
1: non
0: that the whole thing is about. Aye, botsotsi ba rona tse baya man. Ke a bona ha ikona e. Ketele tse di fedile tse baya ka o lona ka da. Ka se pinsa members.
1: Eh, ye that thing di se di.
0: Ya khona o khona lo khale ya ona lwa. Khona lo khale ha yo lo hobutsi patipa.
1: Hai. Ya go bala tate ha se tawala sa dina se se diye tsa mo ke wa tsai ka go lwa ba kunu bi jwa le ke ipumana ke ganze di tama mo ke ai ba twice ho tsae tsala jwa nga ka le ka nge ba nna di di puru ke fiela ho
0: ai re pele re al tsene go tle he horna ke nye ke teletseng yentse o re skila la rengwa ke selepe la shapuya ke relegation ke nye le la yetsa ka tsela ye e fapaneng kapa mohlomong jole ka ha ono tsho le la itswella pele fela ka tsela le sebetsang ka yona la tseba hore ke tilong ya letsatsi ya fela ntse re tshwere tjena ke ke ra rengwa ke selepe
1: a nda tele di me di seba ma me di ba PCFM ke u di me di sentate ka ne dire ha ga ile o reinforce fela za reinforce ha holo holo second round empa ile o re la bataba ya o lukisa bahlankana ka dikelelo fela o tla le mo ha o re bogolo ba dipapadi tse di bapetseng ka nnete ne se di bona hala hore e sempa ile tsono lo fela le siko le rona ne se re bona hore ka nnete re bapala hantle le se re bona ile le tsono lo fela le siko hore re sa be dintlha fela go ka bapala ka lebaleng le sedi e ke lemoile le gore bahlankana bana ba ikamoetse gore ke karolo ya Premier League mme ga ba tlameha go tshwa motho ofe kapa ofeng ke ntate ke ka moga gore re tle re bue le bona re ba dutse fatshe re ba bolelele gore banna ba tsoga le ata monana ka tshwanyetso kapo ka swelo se lona le ntse le le karolo e ka kompitang ka gara Premier League jwale ebile ga re sentse re acceptelong tjena ka nnete ntate ne sempasera ge tlholwa ke letlhoonolo mokwetlisi ditsetso molepe ka nnete o go tlisitse agolo ntate o bane o tla lemoa gore o fitlhile second round tjena re ntse re hula ka thata fela ntate o hula ka thata go o ntse o bona gona a tsa banna re bapala ntle ebe go gana o bone o bula ka thata o tlaga ka nnete ga ke tsebi na bale banna ke are re tlo lokisa re batla re tlhoka o lokisa mmaro ene a gone ne le gore ga re tlotlo lokisa e tle re ne re bona re sa kgone o koga fela re bapalang ee nta
0: all right a re bue e ne le season ya lona pele go Vodacom Premier League the Elite League ne le ya lona pele le ithutile le ithutileng ha ile mo le tla ya seasoneng ya bobedi e tlang le ka ga mohlomong le ithutileng ke enye le tshwanelang e fetola e ba mohlomong le hlokometso hey mona re tshwanela o tiisa gore mohlomong seasoneng e tlang se ga iphumana ntse re wara ka taba gore mohlomong re ka nna ga tswa re ware jwa le ka gore re kene bo ka ro top 4
1: Wani tika tebi ilo sisi ni abu ikiti wa holo hukona. Ta akaw fiti si sa iba parite aza memba si bobani. Holo ba tona baka ala oba pala Premier League. Men tate, wiki do obo holo ikiti me la, le obona ele di bapari, ba ikiti ilo hukona. Hukana hako, hukabuke la di puente. Hoye ta ukete lungi, yoro sunso lo antana, leka batena di nitsere lo antana, tona ukete lungona. A tiki hanto go motho go le le sa sile e tle e go bua second round ding go ba second round ding tate ha ina tiki
0: se se ne
1: gore ha ona tiki nyane second round ding gore batho ba se ba mbole ba tla o bitsa gore o go le ya no tlhingi ka class class class ga ya ile number 1 second round ding se second round ding ba tla le bima go lo ntate tle o na ne re imetse ha go first round ding empa re sa ka ga collected points empa e taba eno ba kwiki taba gore bashimane ba tsantsa ba fitlha ka ga Premier League mohlomo ile ona tsi ba ke o bone mmile o so banna ke nna banna ke nna empa e second round ke nna na ba se ba iphumane jwa le ba iphumana o so le wina go a tshe he ka hlonolo ke ke lu mona ke le sempa e hlonolo o go ga tsela ka ke se ke shilo bo ithutwe bile bona ga go ntate o re mohlomo le mo se tla dira sebeletse o re mona le mane re reinforce ba pari ya golo lo tse ke ka reng di batle le di ba ka ga pulunyane ke re o tsaetsa a dikelello ba ba mohlomo ba tla ba sika ka pole bana ba ne sentse ba le teng o ba switche ka pulunyane ba di on ba switche on ka pulunyane e se gore ke na ba tlo switche e le ka mo ga second round to banta di e ke ha o mna to re o motho so ba le a relegation e se ba tla le ntse ha go lo go ja he ke bono re e etsa batho ba ba ikaetsang ka ofitse bane le ke ne ana go le dikwena ka tla mona ka nete re ka e petetsa ke dilong no so lo go bia all
0: right o go ntse o na le ditshimitse o 20 golo o na le tsebo ding di bapadi tsa hao ha di tla dikokota o tlo fana ka di bapadi go gore he mohlomong se itseng se ka gona gore ke go batho ba mbare nke dira e maka tseleng ya sebapadi ya se batla boetsa bophelo ka potla ra e khona ba nna ha re emeng re holeng le sehlopha sa members o tlo bula menyako ka potloetsa ba le gore na tabeng ya go rana sehlopha dithuso o di fumana ka yontso sebetsa lwa
1: ga le bula de ke ne ra ke twa le yona tlase kwana tlase tlase tlase se pio le mo ge go antente ke ka ke batla go ke nke ka go lo hudiseng bolo ya na le sotho go ja ke o itse go tloetsa ke di bona go nale ba bang ba batla go ntsha bolo. Ja ni ke ka go lava tsaka tong u di sa bolo le sputu bana bana na ke tla be ke ga ke rekise le team o tla go pula nako nya o feta. Ne ke ipotsa gona ke tlo go ba e kae go bana ke rata go bona talent ya bona e ba tswela molemo. E bile hata pe ba batho ba baholo bolo nya ya maolo. Ja ni o tla go pula ke rafana ka se ba padi ho sopa tsa di ja batho ka second round. Ke re ntse re le ka tlase. Empa ka mogwe wa ka ke hore ha ba fumane di sopa tse e bona la ndina le bophelo. E bile ba ka fitlhela ho dinyana ka pelinyana. Ke tlo ba lokolla. Le hona jwa le ntate ha ba di sopa di ka di tlo ba tla di ba. Di tenta di ku yo sentuna le di seng di ding le tsa. Di ba tla di ba. Ha ke na bothata ha fela re dumellana fela. Ha ke na bothata ke re ntse re na le contract le di ba patina. Empa ke ka ba hanela le di ba patina ka di a tseba ho hantle ntse se tlo go re ba hole. Jwa le seng go ba tshwarela ha ke go di bapadi ke di tlhabela haholo ha ba tloa go nna ke ba thusitse jole ba ditlhopheng tse o di
0: nyoko
1: hei a santate o fikeletsana jwale ga re na tsietse kalokalo ke gola ntate bosedi wa rona ke ba ntate gamela fela gamele na socialist ke bona ba ntseng ba go thusa ka tse ding tsa ditlhoko tse itseng empa o tla gopola o tla tseba ntate go bolwa maoto tlhokong yata golo ga e ba bona ba nka ka golo itseng fela tsela tse dingwe se le gona go ipona ke o batla o le boima gagolo ke ka gona go bane le bobebe he gore re rekise dibapadi gore bonyane o bobe le ntho le ntseng le ke
0: ga re qetele selo ke seo se utlwagalang ke a tseba go qadile ka yena ga e qetela jwale re ye la le ka re hona le hlopha sella mona o hla ka mkae ka skothani kutshingwana sa diphao ko yo hai ko ga ga ba belela hore ka nna ba papa di tsa o qetela ne se le mathile tabeng ya dipuisano hai ko a ne tumpu mpu tswa se tswa so ba le relegation
1: I'm going to go to the A division. Therefore, there is no way members take a full-on team. So, bata bo tsaka members ho na ntse re nka dipoeng.
0: Ah, ka nete re eh ga le boela ka nto go bentse le teng ka robo da Premier League ka sebetsang ka thata he le fetu le tsedintsa dintho tse ba mohlomong di letsa etsa go le qetelletse le iphumana le boemong ba o lwanela go tswa ka hare ho liki e kholo ya Vodacom.
1: A ga hona de bene ke le betse ke re ke batho emphasize taba eno go re se ke rang ka bolo hanyane re le batho ba ga di batho tse di ba boe le sotho. Ke sebene tse 11 city le pero. Ba ke se ntse ba ile ke go ya hore.
0: Ba re tse yo celebrate yo tla fa.
1: E lo ke ta papa. A thi bolo ntate tso gona team e e ikwetse lo ka na e kwetlile o le kana lo ka. Na
0: e e
1: ba ile ona tla mere go ya bona ho lokae.
0: Eh di tactics tsena tsa team ene technically le execution ya bashimane ka mana go na ba tla ntsha di tactics tseng di le jwalo ke phetho.
1: O jwalo de jwalo ka ke joke le go na o tswa ka long kwana re le mpatsela re le le hand. Ke pa le go bona le mo re feilang teng ha nyane. So this time re go tso o feila ha nyane o re postile too much. O re sentse re ba le relegation. Now ha re fumana mogithito e se ka mempa se ya tsame o hapa dipapane. E tla ba re ke dipapane. O go ha ona mo complain wang ka 5-2 5-1. O tla se ya tsene ne re hlola. Ha re ka tla re hlola e hlotsi 5-1. O go.
0: O tla ke ba ntu ka mang.
1: So yona ke tsama ka lo ba no ke ba ntu so called team yo go. Ke yona e ka e tsa tsona e le tsene. Yena e sa e sa bi bi team yo go le ke ka e hlola. U ba. Ke pa tari ke tla dire tari bona mohlang mohlomo ba PLMC e le mbona ba ga ba re
0: re
1: etla go gobetsa taba tse ndi bang e sa tshubelo mohlomo le ba ketilo ga hona taba mo
0: under the plan
1: ke bona dire tshore ga re nda no go na le taba ntate ka mpa ba fela taba go ke bo hloko ba go ya le team ha sa le
0: e yanga a re bile o bena hane re tla idisa taba ena re tla bua le wena na go nyetla mohlomong ha ebe e ka hlaha e se hlaha ile taba e le fumana but for now check me nyenyetsi fela ha re idisa re shebe
1: e ha that ha yo sa le nyenyetsi ka sa go la members ba na ha e so ka ba e kenyeng le tsa tsela
0: e a re bile ho hlonta jumla
1: ka re le bile
0: shap shap.
1: Thank you.
0: Mabra PCFM, okay, and I am Lani. So I'm going to go to some members. I'll be a joy. Mabra PCFM. I'm going to get a 6:30. Kiss Lung, we give you a pity. Kill Lani D-Day.

0: mabara Peace FM se bara go ke metsotso e le shumele metrobong antle mabara Peace FM pele o hora ya ba supa kwa ntate ya group nga tse go bedu mabara Peace FM tsatsi la ka jeno on a Tuesday ya barinja game inariza inja game inariza checka lotion mike checka tsad mike checka tsad ke toko pa jole mabara Peace FM le khaitse dia ka thato mafantiri e ba ke sa ofa ditaba tsa 630 Wikipedia slungu la ni di teng e ka mo khuri taba di ka teng mabara Peace FM re ama tha re ama no hore nya bo supa he e mo ile ngwa ga fla teng re sia hona teng re ama ne sa bara tlak ya re ama tha he re ama ne sa bara tlak mabara Peace FM re fla mono e sa bara tlak ja eng ka ke la hla ke fa jutsina soto ai kene mabara Peace FM ke a hlobola ke fa yo tsena soto bale na e kene mo Peace FM pa ntle na tlak tla isi ya matsunga la lai wa tla ntle top la tlak mo Peace FM a re bitsa ka di tlak e fela tlak tlak tlak tlak tlak tlak tlak tlak tlak kama go di tabela ka teng ya 18 before we get to 7 go hunter te group nga tse khubiri 18 before we get to 7 go hunter te group nga tse khubiri mo Peace FM e bone ka ke sugula le ntate Miki ya mona sugula le ntate Miki ya mona e ke bona hore metulo go tletse go nna orae ne ntse ke le sky guy ne ntse ke le sky guy tate Miki ya jagolo ntse a jima ba jima ka mana ka Lesotho Football Association ntate staff ka mono ka Lesotho Football Association se a jima ntate ba ya jima re ke tse tsena mo Peace FM re kopane le coach Mahlaha ka mana ka stopping Sadio Dio mo Peace FM tate Miki o tlo go tla se ke palame gentsa mona ho so se tsene tse ba o tla go tla a qeta o sweta iphumula ka thawele a tswa ka ra di shower se ke pala megentsa o setjena coach Mahla o phetse wa ntate
1: hello
0: coach Mahla
1: ke phetse ka mo ha ntate ona o phetse wa
0: a ka nete le nna ntse le ona ntate wa ka le nna ntse le ona fela ka nete ke mo ha bua morena modimo re bentse ke le teng kwano le nna
1: amen nda
0: amen eh se tsene fedile re kwetse mafelong a satswa feta a beke ha wa ba le stopa sa diodi o tlo a se tsene e qala o fitlile hare a ke tsebena ke hare ka poke a se ntse le ka kwano e ka e tla qetellong me o se beditse ka nete le qetelletse mo le leng teng ka mora hore stopa sa diodi e be bompudi se tsene ntse pedi ka tlhatlhamano o ka re tshebetso ya hao e bile tshebetso e jwang ho latela hore ha o fihla le ne le buile jwang ga o pora chela sa megre ga bua na o inheritile se tlhopa se jwang o ka re tshebetso bile jwang wena o fitla o so e sheba o e popola le beng ba tlhopa ba re ho latela tshebetso ya ha ha o fitla ka mora hore che o fitle bo ntate Maseko ba se ile ba fitla pele
1: a ya le wa tshaka se ga nete ke me se ba se toka ofela mo wa itseng se ba sa pisi ka ofela ka ofela hai ke tlo re tshebetso ha ya ba ntle haholo tshekase kopane jwale re setilo hore re sireletse title lena ya Vodacom Premier League ke hula ba buimanyana ha ke fihla ke ne ke nahana ho ka nna ba bo bebenyana kanthi a ka nnete e hle ha ho no ba bo bebenyana ho na le thotse tlameng ho lokiswa tse ngatanyana tse ne di bona e ka diteng haholoholo ho lokisa bahlankana ka dikelellong le ha nenneng re ntse re na le di-ups and downs jwalo neneng e ka ba kgutla neng ba sa kgutle but ya ba re sitwa ho ba le that consistency ya hore jale whatever e bang ra e bona e ka e atla ebe re jale re tseba ho e maintaina jale tseba ho ya odi so kannete season ha ya ba hantle le ha kula nna ho a hlaha nenneng wa hlaha ka pena mantshonyane ke sentse ke le teng ya ba re fuwa instruction ya hore re tle le yona ka nnete ba re sebetsa ka thata le bona ga ba lokegele ka go ba lokisa ka tlhong ba lokaloka ga ba ga wina kapa yana mantshonyane e le yona matshediso a duodi kara kapa tse pedi kara season bonyane go ba le tse kgolo go ba le something e bang teng so jale re tlameha go dula fatshe re tse re di-report jale re tsebe go bonana gape le jwang
0: ha o no fitla se pensa di o di o fihlile o fuwa nako e kae
1: ke a kgolwa ke fitlhile ke fuwa 5 months one ha ba kopola ntle ke fitlhile ka February ke and then jale February 2 e fella ka June
0: Oh, if you like February, March, April, May, June, all right, 5 months.
1: Eh, hoban jwale a ke re le ke kgona e fela so ka mora ha ke ka o fela kona o dilo mfa se jwa le ho itswa le report ho tiano jwa le ho shebisa. And then jwale o tsebe ho bo bona na ho bua pele ba.
0: All right, so o fikela ona jwale any word regarding taba ya ho ya kontraka a ka po mohlomong tshe ka mora hore di report di fihle. Jolo ho phethelwe 5 months e fela hantle le kgwedi ya June bile ke bone hore kontraka tsengata di etswa le ka ntle wa o kontso to June 30.
1: A ka nnete ke ona re tla dula fatshe re santsa re lokisa taba tsa di report then re tsebe ho submit wa mohlomong re tsebe ho kopana le beng ba rona hobane ne ntse re bua le TD ntate re thotanyana hore re lakatsa ga re qeta ho etsa report ke re kope meeting ho dula fatshe le bona re shebisane. And then ke re tla tsebeng ho tseba way forward.
0: Ha o sheba team ya diosi e o fitleng wa inherita. Ke team eo ka re mohlomong e hloka hore o e bifape di areas tse ding tse itseng. O shebile hore mohlomong shoot o ka fuya nako le season nye tla o tla etsa di changes tse ding tse itseng ka ha go yona. Le hore na team nye technically but ba o sebetsang le bona are you satisfied o sharp wa ba keeper ka pontso tloetsa mohlomong some changes should o ka renewelwa wa ya pele.
1: Hey, ke tsaya mo ke tsaya re tla bua ka tsona se re ke ntse re ya pele re tsaba ona re ya pele go amba but yena ya di bapadi yona kae ka pokae hohle o tshwanetse o no fumane bathunyana ba tsebang hore ha ba fihla ba fitla ba fana ka impact le ho di ba partitseng tse sentse di le teng mono ke di tsuya mogolo le wena ho bo ke ke wa ba tloela ntse ba le bua le because ba tla dula o ne comfort zone so tshwanetse o no be le bathunyana ba tla fitla ba bidi ba ga go botla ba kgela ba tla fitla ba nene ba sisinya ba le hore ba ne no ba ikhopola gona hana ba wa ba le mono ba etsang ka ba tshosa ka performance ya so ha o no tla batho ba ka tlase ho ba o re nang le bona because they are having a quality move.
0: Alright, ha re ke re ke bone mo re fisa fe ke wa gaoa ha ke tse bona mohlomong o gaoa tjena ho etsa la mo re fisa fe ma coach mahlaha ka bana ka se pensa ne sa di uri mo re fisa fe tsedinga pe mo re fisa fe ga tsa hore tsa tsinla ka tjeno he o la etsa draw ya AFCON. Ya let's a draw ya AFCON mo ileng o re ho tlotla o qualifya mo re fitse FM ka mogodi tabela di kateng mo ileng o re ho tlotla o qualifya ka mogodi tabela di kateng e se di group stage jwale re teng mono he mo re fitse FM re group A hona re le Lesotho re group A mo re fitse FM jwale group A mono papa rintsa AFCON qualifiers gena le Morocco gena le Niger. Re boetse re na le re ikitse re na le Morocco re na le Niger re na le ke Morocco ke Niger ke Gabon. Yes, ke Morocco ke Niger ke Gabon ka mo gore meng ka teng ya Morocco Niger Gabon ke tsona tse leng gore he re lo isana o dumela tlase le tsona ga bapala maoto a mabedi ka mo tsebang gore na o bapala ka tsela mafuta ofeng ba tle ke re ba palla la pe mona ke le ba palla la ka ntle yale tsebe maemo a ditaba o sheba ai o se tso stadium e be monate ke le tonyana ke tlokomele tsore mfompei maqelepo tlhuli hape ka bona ka dipapadi mo sale ka kona ka trade le hore ya fihlang tsela o tshona le na le handover ga tla utlwa he gore na mohlomo ditlatsa malwa ya tla utlwa gore na tabarika tsa maka tra mafika ofimba bra PCF. Kai ho go stoto stadium e be bo mbone pa etse. Tlankana go ntotsa gona dia die ha ma. Ona la ile stadium o fela le one fela. Mathata. Jo re tla bapala he tla bapapa ditse bapala maoto a mabedi. Ha ona nga ona ng ho gona. Mohlomong ga bapala Africa borwa papadi tsa gona jole ka tsefitileng ha ona nga ona ngo ba le yona ena he. E qetelletseng ri sitse mono. Ya Seychelles ne ntse re bapalla ona Afrika Borwa mabre fisi fe se le tla yo ka nete re betsang ka yona ha onang mabre fisi fe ha onang ha hona mabre fitse fema ka mogodi tabari ka teng re re tla bona he horna tabari se bitsa jwang re ipetela fela le coach mahlaha re tswe re repetele mabre fitse fema re ya o babang ba ba di fela re tswe re bona horna re petela ka tsela mo fitofeng mona o panya go nopotse go bidi ha hona green ke re dio tsapela a re ketela fela coach mahala o la nketse hampe ka mana a re ketela fela ana ne re bua ka o no bua ka dibapadi go teng o tla bi fa pa mona le mang
1: eh
0: ora ha re ketela fela hona le dibapadi tse ile ntse a joina wena o fitlile di sedile teng a sedile kala di tloa di tlhopeng tse ding ka nnete he di tla ka tlhopeng seno sa duodi ke dibapadi tse leng gore mosotho a di sheba kapa motho a di sheba o tlage ke dibapadi tse bileng ka ga game nako e telele ke batho ba o kageng dilemo di se di le mmalwa so mohlomong se tseleng e tlang go tla dithemenang performance o tla dithemenang o ntse o itswelela pele le bona wena o tlang ka fela batla
1: wa gopola gore ke nna wao ketele a fitlhileng dudi motho o le mongwe ke mo fumane
0: mone jelo ka
1: gefumane like I said, as a technical team, we have a phase. We have assessed the partition of our fellows, and we have reflected on the management report. They are going to be able to get the
0: coach. The coach is a AG. He is a performer icon. Ke ntse ke da utlwa motlhomo o ka nna e tsena go boa ga season fela ebe fomo ya dropa ka performance ya dropa ka lebaka la gore motho ena o sa le mogolo kapo ena ore selong ya sebapadi ntse sempha ntho ke e batlang nka mo keeper ga ke dumele tabeng ya age ke dumela tabeng ya performance
1: hantle for me gore teammates ba goba go sebetsa hantle e tshwanetse ebe le bona batho ba nang ba nang le experience ke le ho be le batlo gain ba sentse ba gain experience ke le ho be le that energy e na iteng ka ga dulo so ntho tseno ka ofela di le thago jalo ke le o be le mogwa o go o di nyala hanya hantle so that batle ba tsebe go fana ka results so in short ha motho a sa le moholo a se di khathatso a etsa mosebetsi wa hae performance ya hae le hantle I don't have a problem re ga itshebeletsa re tswelele pele.
0: Alright. Re le bidiwa gore coach re tla bua nako ye tlang mohlomong nako e ntse ya nne re di salamoga go utlwa gona mohlomong tse le sebetsa ka tsela mofuta ofe
1: ke a leboa
0: ditabaja ntate mahlaha e jwang group e ya gona Niger Gabon Morocco
1: wa tseba nna ke re we can perform so nna ke nagana gore e nepaetse gore re tlegetse ba go bontsha go ya the best le go ga se retlo la pele re teana le tsona so ko fela re itukisa gantle mmeleng le kelelong because di tlala ka baakaste kwana so we are having time now so ko fela re prepare gantle then re tsegetse ba gore re fitlhe go bona le rona re itukisitse gantle anything in football is possible. Kore fela na o itukisitse jwang na o conditioner bapadisa ga jwang physically and mentally o kopana le batho jwang le dula fatshe le tseba go plana hantle so le tseba go bantse le ntle le tseba go watswa qetelelo mane mmogo nna I'm saying we are the best so ga re fumane dinaga tseno we can compete re ka compete le tsona ga ona bothata.
0: Ha o sheba o na le nako eo re kileng ga kena di-qualifying tse ding papaditsa mogopo wa lekidiso ka diqala gae motlhomong o kare fele lokisa gore e re ga diqala be se re ka di dirapeng mo majita a santse a fumana dirane kapo gae kgona di natabala di ka qala majita a ntse a itlwela gae
1: ke ka se se nana 2014-2015 ga o ne o sebetsa ntate motšhini ga ke tsena ona na le boma e nne ge ga e le ka preseason tjena ya ba o dula fatshe le batho ba nna sebetsa le bona then go a shebisana ona go ka bua pele jwang le fa a fana ka support so program eno ya support-iwa ya ba re kgona gore team eno ya rona eno e tlhole Kenya ya tlhola le Liberia ya ba e kena ka gara di-group stage because jwale gone go dutswe fatshe go sebetswa ka neletsano go na le support entle e tlhakileng kampa ga ba le mathata re fitlha group staging jwa ehe ka ga di-group stage mathata a rona a ba mangata mone e yena
0: re le boidiwa gore coach o tlhakile ya gona
1: ke a lengwana
0: ke a leboa coach mabra PCFM ke yena coach mahlaha ka mo go di tebele ka teng ba re Peace FM re matshe mona fela re kopane le ntate Mtown Ruto rena ka teng taba tsa majwa ngona itse a check lotion o tong ha ke kana go tseitseng ke dumela go tlabe ke qetile he botsotsi ba re ka di 1 2 3 ka be ke qetile ka di 1 2 3 ka re e tshara ntate Mtown kamane ka rugby kamane ha o teng ntate o teng ke bona ba ile ngo ba tshwere ka hodimo ka rugby ka mono bo ntate Mtown ntate Mtown sharp is it
2: Out the bay.
0: Ruta fela ka mona ka rugby go gona. Ntse le tshwereng he following kopana le nae kholo ene peiva tsela ba ke nsa dilimo tselo shumetse tla. Ntse di bapala jwang di phetwa ke di fe mo le motho.
2: Ah, mo sagara ke dipere se ba di ba PCF FM se mo ra maga. Ke le ka ile ka se ke tsama ka re ne re ka man ka man ne re di tsire le komiti. Ni se tsama tsama ka se di pusha ba ne be ke mo le ngwana bone. Ntse re ne tsata ba tsela tsa go na pele ke le ka ile ka se pitsa. Ke tla hang hang go re di petele go tla o fa tsona e di sele di di ba empa ka bo khutshwane ma selwana be ke re ne re tsama ebe di tsya bona e tota e tsela pele empa e postpone ba ba ka kgore ke na le di trial tsa ma under 19 ke mang mo roe a ga tla ba stop a tsena tsabona ke re tabe re ke kingdom select o pola ke kingdom select ke pulika pa ke mang mo eleng development ya national team Corona ga ba le national team ya 19 go tla e apala ka man ka leading ka pa di competition di o tsaka ra ka ba free state ka ofela yona mo lo ke tenga tsa free state di yona ke tla e tamogetsa wa yona mo lo gona ga nang ga ba le monyetla ka pa le mo kwa wa go tle ke nele di tsisa ntse ntse tabe ya pala di union tse ntse di province tse di e anda di tota e apala ka man ka ma kwanya ya ntse ka ma bote di va count di lore bana mo tla ba le mo di 19 go ya tlase ba tlo di ba tla ba lo kolela nate ba tla e ka mo ba lo itikela re bona bana ya tla re e sente buga menya sa ya bona ya national team ya senior team yo le ka o pora ga ke go di nyene ka tlo tla tsela go tla le ga pa e pa tsana tsa di World Cup qualifier
0: Alright, ya re bidiwa horo ndere mtaung ha re tere bua hape ka tsona o tlompetsona o dingolle ke boile hape ke di hweletse o sane papadi tseno ba tswa di ba ise ba I'm going to go to the Africa. Baba Sue ba phelang lo rona mona. Lo rona signal ba thoba Sue ba phelang ka bona mabra Peace FM. Ora ere ke kwale mabra Peace FM ke kwale tsena. Sentse ke bona ora ke monata ka ntena ke mofumane ntati ba fike ho tsoka bana ka se pinsane sa majanja ka bana. Le ona ka nnete ha ya qeta hampi ya ka lo loja. Ona nna ko ene se tswere pole position ke tshwere re contest la league mabra Peace FM. Ntse go tsholla o bua le ba di fofane. Ai o go bua le bona ba di fofane mo. He ba nsugurisa ba di fofane ai khona he ba di fofane ba nsugurisa man ai khona ba nsugurisa ba di fofane ke ahana ba nsugurisa go re tla bua le bona ba mphitisetse kae kae ba ram ba mphitisetse kae kae ba re eng a se ke ba phone na gire radio mona ha ba piki ho hang ba di fofane ka mono ka botabothe ka mono ha le nsebetse hantle ha ibile ha le sebetse nna ske ka re nna ke ga le sebetse ba rati ba bolo hantla ho ba sehlopha sa difofane a le an hlobo lan sugudisa man le an sugudisa mtimbane
3: o ma jega ma jegol
0: e sha puzet
3: a botsotsi ba hala tiba
0: botsotsi ba rona tiba re qetela u thiaka fedile liki le qetelletse ka mogole qetelletseng ka teng ne se le contestela mohopa liki fela nne nka nnete hono lo binyana botqalong ho isa hare o ka reng ba reng ka moka Aston Fletse ha ba re papa seasoni
3: a ga ga pa e kholo gona re mnati me re le nteng bana re sebeditse e bile ga tswa gore bohle ne ba foma e ka ho han le top 4 ke ga e bona empa e fela go le re ka ho top 4 ke sebeditse ka thata ha ho me o tla ile lo re le tshebetso ya mokwetlisi wa gona Mr Thabile Tseka e bile monate ha ho lo ke mo bile re mekele ditseng ka le motsepedi ka ofela me ya bontsha gore ho monate ka go matla ma me le di supportara tsa bo gona di amohetse gore a tshe ka nnete ke sebeditse ho lekana gore re khutlele drawing board ge tlo bana na retsa ba mo ya pele
0: o le makaile 2 years
3: o mogaye 2 years ka pego
0: a monate fela e lo re he tshebetso ka nnete e khotsofaditse re tla bua le yena re tla bua le yena monga di thabile se ka rutlo re la di ntsha ba tsetsi ba reng ba tsetsi ba reng ba mnate le kopane le buile ba reng ba reng ba re khona ka nnete le sebeditse o latela gona mohlomo tlhopa hona le nako e silence ba boimong bofe
3: ba tsa bra ya ka go re ha ono ka bona match ho qetela go ba pala ha re qeta ene ka ke gona ba nkile le tsika mo gore ba tshetsi ne sentse le o tlo mathafela mo sontse bona gore batho ba itlabolletse ba hlabolile ba monnate ba amohetse bana ke rentate ba fanne ka dipalesa go ba padi ba fanne ka dikeiki go go bile monnate o re celebrate wa atse bontate mona me re fitleng teng ka nnete re sebeditse re mona me re leng teng mme ga re nyaka leng re tla di bona next season
0: a monnate fela e mo keto wa bela di bapadi di gaule ketetse o tshwagane
3: ke ke sa re last year le Sotho High School re ke le ga o tshwara tjena mme ntse le mogogo wa rona gore le monsena re tla re ba lona gobane a se o re ga o sa nka leke ga ona digao mme a ke re taba digao etse ke
0: motivationke
3: e ka e ka resetseng gore o ne o motivate batho mme tlile re tla kopana le mongakane le flavor gore re bone gore tsena tsotlhe di a etsagala o irela ba lebela gore di etsa le ka pele ka potlako gobane o tla elelela gore le direnyuwana tsa dikontraka batho ba re makaleletse sentse re phatlhalatsa tse e le goreng se re cedile le bona gore basotho ba tse gorena gapa sa bona na ntse sebetsa ba
0: a monate fela o thiaka letlagela di-invitation re agele disutu re ke ene kara
3: a wa itse papa
0: a monate fela
3: ke o taba
0: Mabra PCFM ke ena mthimbana go tswa ka bona ka sweeping a samatlama a tshokela he gore na mohlomong season e bona ba e bone ka tsela mofuta wa fello rena di gaung mohlomong e di tlatlaneng ke a tswa Mabra PCFM go sia matsong a bra ya ka jisena sotho ka ba teng he shapa ka mo ferefero o ntse etsa la dipolitiki shapa ka mo ferefero ona o ntse etsa la dipolitiki yana kgetho di ya tla le monse tla
4: makalo a 2028
0: ke bela makalo a 2028
4: muso ke sa go dutse ka November 2022
0: oh
4: kana go eno e ka nna ba o tla bo
0: e go tla go go pa 5 years ya hand go le tla bena le nyenyana ka nka
4: ha ke re le ha o ka tla o khalwa 90 days ke ya ne ya bo itlopo
0: he
4: go ka le be 90 days ka morao ka morao re be puso e ka
0: ma ba ne ka etsa post ya nge be ke etse post tsa dipolitiki
4: eh
0: wa tsa ba ne go bana ngwana le batho ba dibela go dipolitiki ke tsa bona ona le batho ba dibela ngore di party le mmuso ke tsa bona and ha ona mang ka pomang ana le gaete ya gore a buye ka ditaba tse tsa lang tla ukwa motho a re mo etapelo wa ka party ya ka mmuso wa ka re tlo wa motho tlo wa ha ona mmuso wa tlo wa tlo wa eh a o hlaisa maikutlo ba kwa ta ntho tsena ba di personalize ba di etsa tsa bona le tsa bo bona ga e tlo wa
4: iso re ha o qeta o etsa post
0: mongare a bile ba go
4: ba a tloma ba lenga dipolitiki go go sontso u kwa go ena ntsa ipuela nthwe ke yena ene e bophelo ba hae le mashalong a no a ba bua mmo
0: a sa e mo witse mo ba o mo ntshola ga ra se ke politiki a ke politiki bua ka taba e tsala a ke di batla mpe ba bile lo go ga ka ba go gwa ka re le mo nga fika a hlaga ho ya wa ipuela bo DJ eng wa tsa dipolitiki
4: e mo
0: ke ba tsaba ntho ngwe e batho ba sa itsebe some people banana hore a ke le mike tsaka ntse ke itsa di sports mo PCFM kelelo ya ka e felletse mo no ke tseba mo no ha ba tsebe ka nna hore na ha ile hantle na ke mang kelelo ya ka e ka stretch ha o lo kae ke na hana drunk hore some people bana le bo fokodi bo jwalo ke le motho a wa tamela uko hore o wa tamela motho ke le ka motho fela ke o pula bra ya ka di la phala pa bo fihla nneko a bua ka ba bangare ha buile se go ke khale ha buile se go hola go ba bang ba maketse ba gana botse ba se goa ka ha yelo wa hlae a etsa metlae a ba pala etsang batho ba mo limitetse mo ono ga motho eno o tse ba ntho itseng fela ha ba tsebe ka ka loka ona le mara ha ra itiele bo di je mo ya ero batho o nkukanya le ero na na o ke le lwa ka e fella ka e ka ke di session tsa ka ke tlo tsa ka hore tse dintsa di ntwa nke be ke buki ka tsona mohlomong ho ba ke tswafa ntho tse itseng le se ri tsaka batho so bona le go ke le lwa ka ena hanela o fella e kholo ampe kholo ampe ke le lwena ke nan le yona e kholo a holo
4: a re shebe mashoto
0: ehe
4: mashoto o sebetsa re dueng engwe ma
0: mhm e o sebetsa phutsela tso
4: o qadile a tla mona
0: e sebetsa phutsela tso ma
4: e kura o ba qadile mo e kwa mama media tsebeta ba eno e le hae ba ba mamela ke o tlo ba bietse jwa le o ska ba ba jutsa ntwe for sites ke ya tseba hore ne ba kena mo ene re ha ba tswa mona ba dile ho khura tsa tsina le khurane nga ba bitsa ka lona
0: e ba otla ka bo ha ha
4: e le mashoto e le dilaphalapa ba ne ba tswa mo
0: ehe
4: ya ga ba se ba qeta ka nete ya ba promoter khura ya ba jwa le se ba tseba hore ba o hopola gore ha a ikentse letshwao lo itseng a paga sekipa sa party e itseng ae ke ena fela ebile o na le ditsebo tlwelelang o phoqana ga se bolela gore ga o apaga sekipa o na le ditsebo you are not special jale uka go a bua o ipuela gantle o le mosotho obane
5: kaeakeipuela ka ntho e teng fela ebile a tsala diketsa ka yena motho e mongwe itlhaela motho eno tena o nana o ga ntse ke bua mona ko otla mona o ikutlwela fela motho a senang taba a tsebang dintho tse itseng fela ke bona bohloko ba batho bono
4: Or you are the best animal.
5: I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house. Just ignore. O bone mosala bitswa mavele. O ile ka sebetsa PCFM mona ba bang a thabatsela. Re sa leleng di sitla
5: sa. 2015.
4: Yeah. Mafela o gona o tla o go go mafela a respondile mono ntumuno. Ke le yena mona ke re

a tsabisa go bua mona fela a o kgetho ha o kgetho bona ba ha o kgetho bona batho ba ba le ba o kgetho mo sothu e mong le mong ge re fole mona ge o kgetha le gona ja le ha le ka ta o kgetha ba ka ta o dula go sona le boetsena nang gore ke tsona fela mmuso kwa gona mmuso kwa mo sothu e mong le mong ba ba ba bona ba fuye mosebetsi ha ba kgetha e seng go ba kgetha party busa ha ba kgetha ne ba iplaise magampopo motsemane fela ona tsena motho o fumane mosebetsi o maalo bumane o ntsage party ya ka mmuso wa ka ke re ha ba kgetha fela ba di apaga di keeper ba ya di molatlase ba ne ba sa kgetha motlane sa se re kgetha motho a re nna fuck off ke a ye kgetheng fela ba fueng mosebetsi ma motho o tseba gore party ya ka party ya ka jale tloela ngwetsang di party tsa ka party tsa ka ke ba qhifana batho ba nan ntate mona o tlo ba bona ha bua di kgethong tsa di committee mona wa qhifana ka mo go baneng e molemo o ipata mane borothong ba re ke brete e brete e ha ka fitla borothong ye ha ntho ngwe le ngwe it's normal ha yena le borothong ha le ka nkano borotho it's abnormal wa me di tloela ho nna o ntse go mmuso wa ka a se wao mosotho e mong le mong kwa gae ga o tsebena batho ba kgethileng o ka nna ithogisa ka ona e be o ne o kgetha yane jale ga e a tlola go a tlola ena goba o ne o apaga dikipa he batho ba na le dikarete tse fapaneng mike checker e mong di ne di weleelen mona e seng e lndc pela Carlton center mo ja ke no bolela boemo ba gae obane batho ga ba tlo mo kopanya le dipolotiki nne di wele mo one wa lete ya gae yawa gwa tswa ya lcd gwa tswa ya dc gwa tswa ya ne le BNP, ABC, LCD, DC, ke tseba hantle. Taba ke moshebile. E ne ha tlameha ho phamisa wallet eno, jwale di hlaile. Ne ke bona thola a sheba a qamaka, ya ba ke pela haemo. Le lebitso la hae ke a tseba na ke mang. Ya ba ke pela haemo. Uka motho a sale ntho, e nna ke ha ke so be, e se tla sa party itseng. Sama ka go tsona ha o tlo fumana lebitso la teboso go tlhoka ga utlwa tsatsa dipolo gore eno yona dipote ka fela you won't find my name eh tsa gona go fumana mosadi ya ka but you cannot find my name ka go tsona tla ke yena mohlangi tswantse na tsame ga mohlangi seng ke sa sepetse ke ya pensioneng ke mohla o tla bona ke na le karete ya ka so motho mo le nganga tsa bua mono o ntsa ipuela ntho a isele fela wa ntlama I'm not a member of any political party in Lesotho.

mona Peace FM ke o dumedi sa bitswa ka kitebo so tlo ke so di mele nana ke la so tlo ke le ba ho ringana ya burubong ka lona mamedi he tswa le ke o dumedi sa ke manda not manda la bo ke ho di ena ya bo tsia ena le matsatsi a di shumile mo burubong 2026 ke selemo ke le ba mic check a le bo tlo ba dire kwano pele ho nna mo le yena ke tsikiti bo so tlo ke so di mele kile pate ha kile mo di se motho a tlhoka go bua matlwa ke ne ke le ka ona ka teng tsela e mpe he ka mo mo go tswise le tsana ma ene ba tswa le mo o ke bona o yeme mogetho a le tsena ga a ikona ha di look at tabatse ye me mogetho a ka mo ka tsana matsukulu hona yo a le tsena e u yeme e o ga ha o look go ne le batho a le nya hladitswe o yeme ka maoto hona yo a e la o le jalo he mo midi nakonyena o re leng ho yona ke nako e hlokolisi ya golobane o tla hopola hore kana konyane ya palo ya tshaba e o tla hopola hore e lokela hore e be e yentswe go dinyane ya bone ya April empatla sa mabaka ditaba ha di ya bajwalo ke tlokometse go maobane ba bang ba bahlanka ba ntseng ba bala setshaba ba emisitse tshebetso ya bona taba ena ke hopotswa ke hore motho e mong o ne a ile a bontsha hore a yo balo kana go itseng ka ha a sebetsa ke mo itseng ha a ya lapeng ere ha enumerator ile mo batho bana ba balang e kala tshebetso jwale o sa kopile o sa ile mane ha yo ga lo balwa ya ba enumerator ga yo

e tswang bo mphato wa yona hore e emise tshebetso eo o fetsa etsa jwalo jwalo motho na hore na hore ha ke na ho balwa hobane ke sentse nako ya ka ya ba motho tlohella ho mpala ebile ha ke tlo dumela ho bua le mang kapa mang ya buang ka palo ya setjhaba na motho o fositse a tjho jwalo hobane jwale motho enwa o mo senyeditse nako a tloha mosebetsing a ya hae a re o yo balwa ha bane ba re tlohela motho enwa ha re le hore ke se ke kene ka re ho lelapa lena lona ke le bala kanata a ya le bomphato wa hae jwale motho eo wa fosa ha re nke ke ka balwa I do. I will not waste my time. Ya go nne ke re global. Ke seng ditse nako a kalo. Ke ke kopane le e mongwa bona ka ipotsetsa tshe. Hela ha wa thewela ka jeno a re yes sir. Ke mi se tsebetse ho bane ke so lefe. Re dula matlong a batho ba batla tshelete ya bona. Ha o ntwe o bijan le mona mo go dula nteng. Ebe bothata ba mmuso wa rona ho lefa batho ba ke bofe. Bo ithopo fela. Kapa ire ke tla mona e be re saletse hore tse re lokelang ho di lebella ke tsa mofuta ofe boemong botje bi tlhopo fela wena mo medi e motle ditabeng tsa census na ke bo hlakileng kapa ho etswa se ka mosebetsi witswa ire ke lokolle thato mafantiri ho bala ditaba tse phetelang tsatsi ka puya soto kwa no PSFM re tla utlwa ka mogatsona mamela.

Ke leboa sodi mo mamedi kgotso. Seboka sa bobedi sa matla lede se thagotswe maseru ka jeno mo ditsebitsa matla boemedi ba thuto mmuso le balekane ba ona ba neng ba setsheta ditharollo tsa go ntlafatsa lefapha la naga la matla. Letona la matla le merafo le Johnny Mpotjwane le itse dipuisano tsena di tla nakong eo lefapha la matla lefatsheng le tobaneng le mathata le ha go le jwalo Lesotho le ntse le le hara dipehelo tsa bohlokwa tseo mmuso o rerileng go di ntlafatsa. Mpotjwane o re ha se fela matla ha se fela ntlafatso e boetse ke motheo wa mafapha a mangata a bontsha ha o ena le kgatelopele kgokelong ya motlakase naga ka bophara le ha go sa lekana. O bile a ipiletsa o dikgwebo le balekane ba mmuso go eketsa botsetedi phetlhong ya motlakase ka metsi. Motlatsi wa mookamedi wa sekolo se segolo sa setšhaba NUL Professor Isaac Fajana o re matla ke mokokotlo wa moruo wa dinaga ka hona Lesotho ha le lokela go ba mogelo botseteding ba ona. A tiisa boitlamo ba NUL ba go tshegetsa lefapha lena ka boithuto ka setsi sa sekolo sa boqapi. Moemedi wa mogatlo wa Jeremane wa GIZ Lesotho, Afrika Borwa le Eswating Thomas Shave le moemedi wa mogatlo wa dinaga tsa Europe Mete Sanagwam bobedi ba phetile boitlamo ba megatlo go tshegetsa meralo ya mmuso ya kanetso ya matla le gore Lesotho le botleng o fetla matla a hlokileng le go rekisetsa dinaga tse ding. Lekala la matla le boetse la phatlalatsa morero wa go tlathagola lefapha le tla disa meralo ya matla le seboka sa maano a lefapha go tataisa mmuso le balekane ba ona. Phala ya mogha wa Basotho Action BAP monghadi le polisa makutwane ere nalani e iphetanga dipolitikeng tsa Lesotho mo di kgohlano ka hara mega ditswalanga emeng e ka nna ya fedisa tshepo ya setšhaba pusong ya setšhaba ka setšhaba. Puisanong le PCFM mabapi le maemo a renang dipolitikeng tsa naga ena, makutwane o itse go latela nalane ya dipolitiki tsa naga ena mega e metšha e thehwa ka moragore bele di kgohlano le go tsekisanwa ha matla ka hara mega e busang kapa e ka sehlohong e bang e le puso ya kopanelo. O re hangata di kgohlano di hlaha komiting e kgolo ya mogha o busang kapa o boholong e leng seo a reng se ka hlokisa setšhaba tshepo go phethahatsweng ha puso ya setšhaba ka setšhaba. Makutwane o re mogha o ka sehlohong a pusong ya kopanelo wa Thalabodiba ya moruo RFP o thehilwe na kgonyo ba Sotho baneng ba sena tshepo dipolitiking e pile o tla ka ditshepiso tse godisang. O eleditse hore Lesotho le lokela ho itekola hore le sebalwe hara dinaga tse sa ikamahanyeng le puso ya setšhaba ka setšhaba. Moemedi wa China Lesotho Yang Chiaokung o re leano la naga ya habo la lekgetho la mahala le reretswe ho matlafatsa thekisetsano le go hlahisa menyetla e metšha ya tlhahiso dinaheng tsa Afrika. Ha bua go thakgolweng ga leano lena maobane, moemedi Chiaokung o itse China e qadile go sebetsa le dinaga ka sebopeo sena go tloga ka selemo sa 2005 mme lethathamo la ditlhahiswa la tswela pele go eketsega. Sena se latela gore moporesidente wa China Xi Jinping a phatlalatse go kengwa tshebetsong ga leano lena dinaheng tse mashome a mahlano a metse meraro tsa Afrika go kengeletswa Lesotho. Go sa le jwalo, letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Sedibe Motšhoborwane le boletse ha leano lena le tla hlahisa menyetla e metšha ya tlhahiso le go matlafatsa dikamano tsa moruo dipakeng tsa Lesotho le China. Lefapha la temo Berea le tla tshwara letsholo la tlhokomediso ka sewa sa tlhako le molomo teateaneng hosane go hlaha dihwai le sedi ka mekgwa ya go lelemoga. Mosupisi wa diphoofolo Mofumatsana Itumeleng Legofo la Masopha o re letsholo lena le reretswe go matlafatsa tsebo ya dihwai ka tsamaiso le tlhokomelo ya diphoofolo kgatlhanong le lefu lena. Legofo la Masopha o re dihwai di tla rutwa ka kotsi ya lefu lena le ka mekgwa ya gore na di ka thibela ditshwaetso hara diphoofolo jwang. Letsholo le lebelele tswe go qala setseng sa bophelo ba diphoofolo go ya setseng sa batšha teateaneng mo
ditsebi di tla buisana le dihwai ho feta mona dipampiri tsa molaetsa wa bohlokwa ka thibelo le taolo ya tlhako le molomo le tsona di tla bonahala le tsholonga le nam Ha re phethela ka tsa matshaba ke batho ba ka bang dimilione tse 5 ba tobaneng le tlala ya boja dikata naheng ya Afghanistan ka lebaka la ho putlama hwa moruo le tlhokahalo ya mosebetsi. Afghanistan e tobane le maemo ana a mpefetseng ka morao ga ho tswa hwa dithuso ke mofani e moholo wa naha eo e leng America. Ho utlwahala ha dithuso ho tswa dinaheng tse kengeletsang UK di fokotsehile ka dinoko tse 70 le kgolong a selemong a senam. Afghanistan e tlalehwa e boetse e tobane le komello e ammeng a tlhahiso ya dijo ho di-province tse ngata di seng di le tlokotsing e kgolo. Ditlaleho tsa bana ba hlokahalang ka lebaka la tlala le tsona di phahame ka ha le ditshebeletso tsa kalafo di putlame. Puisanong le baphatlalatsi maobane, phala ya mmuso Hamdula Fitri o supile ha o jelele fa maemo ana ho mmuso o fitileng ka ha o wele ka potlako. A re mmuso o ikemiseditse ho matlafatsa maano a tlhahiso ya mosebetsi naheng eo. Ditaba di fella mona mamela tse latelang a Boesa.

0: la Peace FM re ntse ga tla pele he ha ntse ke sheba moedi wa hao mo laetsa mo motho eno ha na molato la sabalwa na ke bone phoso go bane ya lokela ngwe tsa mosebetsi wa hae o feitse ke rialo a o sima sentle mona ke le sotho o mo molaetsa o re that is what you dumela ha ke sheba taba ena ya tlhokolo ya matona nna ke bona moo jwale a re fitle o fumana monyetla wa go ikhaga gobane moo ba balegang taba ya gore o tla thwe ga ba shebele taba mmogo ba ntse ba tlo kopana e ba ntho e le nngwe mark my words come 2028 o tshwaetsa tsilena ntate sotho e mong yena ore bothata ba rona re le basotho ke gore re dumela gore re a tseba ebile re etelela ditaba pele a te ha o etswa tlhokolo ya matona ha se gobane tonagolo a sa batle motho a itseng ke gobane a be a batla gore go ke go be le phetogo motlhala batho ba ne ba lla gagolo ka letona la mehleng la lekala leno mohlomphe le bona mme ke nka a mo imolotse ga mo tlositse lekaleng leno empa seo dibothata bo ne bo le bogolo mono ga o ka gopola o tlwang tate le bona a kene ofising eno ga o a ba le PS e bona e tseng e sebetsa le ena gantle kao fela e ne e ka ke batho ba lauweng gore ba hulele kwana ga ba fitlha lekaleng leno ka gore yalo ke re ntate le bona ha feila go gang lekaleng leno empa o feidisitswe ke Thabiso lebitso laka o mongwe seodi o buile dintlha tse mmalwa ga ke tsebe gona ke tlale go efeng empa ntumelele ke bue ka ena e o qeteletseng ka yona naga ya Aforika Borwa ke naga e sa tsotelleng dinaga tse dingwe seodi ga o ka gopola gore na dilemong tsa go feta nakong ya puso ya morena le ya bua na maAforika Borwa a na le mangata ga ka kang le sotho mona ebile a kena le dikolo le sotho mona ga ona motho a na ka lebelela gore e ka ba ke yona e tsang basotho tjena ke ya pele ya bobedi nako yotlhe o ba kopaneng babusi ba Aforika Borwa le ba Lesotho o tla bona batho bao e kang ba sebetsa mmogo le dikamano dintle dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi empa ga o jalo ke fetele go ena yo buileng ka reshuffling ga ke sheba ke bona e ka gonkga o theha empa boeletsi ba ka e ne ka ba gore ntate le bona a se ka ba ba a itumelela go kena boemong bono ba o theha sega sa o lokela o lwane le sona o le pela sona e seo le thoko o le sona mme ga ka etsa jalo o tla beya ntse a bolokile seriti sa gae dipolotiking tsa naga e na le sotho ha ile na ya mafu yona mona mo buang ka ibola etla re di tlhagi sentse di le siwa hona ya le tjena tsa mafu a mangatwa ile ile ibola e ka fija le sotho mona ke bela ile e ka ga nthanya fela hwa sala o sna letho o mongwe na molaetsa hore dumela dadi dumela ngwaneso o tshogolo fela o fela dumela ntate dumela ngwaneso o mongwe ke le tshaka ka kwa di maikutlo a ka ke yana ha ga dipuso tsohle tse bidi ntene sotho mona o tloka 1993 motho o lekanya ibile ya mo hlomphei motswa hai Thomas Thabane ka ene nye bontsha kutlwisiso ya bosebeletsi ba boleng le hoja ka lebaka la dilemo tsa kgolo a ile a kgiphangwa ke ba neng ba mo potile ka hona a lahlehelwa ke tsamaiso o mongwana ore o kore ke o etse tjena momedi motle wa PCFM
1: o tso ntate sodi wa tsana ntho ke bonang ntate le bona etsela RFP ha se motho wa utlwa ho hang wa utse ke bona ba ithileng ho le tsholo le beteng nna ntho ke shebile o baleile position eno ho bani ha ke o play sala la balela o go batla ho reka lucky brick jwale ke sho o hane position eno ho bani ha a tlo kgona ho reka lucky brick ho bani jwale o tla lwantsha ho thwe o ikaba ka ntsho tsena ka ofela wa le tona ke tjama
0: ke mona etsa ko mabili motle wa PCFM o mo mona etsa ona hore e sodi ba tlisa hore na ho baneng ha ba busi botle ha ba qeta ho hapa dikgetho e be ba bitswa Pretoria pele ba qala mosebetsi taba ke hore re buswa South Africa re bantu sten ke pita o mo molaetsa hore dumela ntate sodi wa hopola kana ka re le kunutu le a tlala bontate ba ho jwang ka jeno ke sa shebeletse ntate ke case ka mona ka hapita he batho wa tseba ke a hopola taba eo mabiri wa PCFM a busha bana kwa metsotso e leshome le metso e mehlano pele hora yane ya borobedi lenanao ke la sehlohlolong mme he re ntse re koka kofile monyetla gore ke re tshwaetshwaele mona fela moiti wa rona o tlo kena mona ebe re jwale re se re ke tlo monka ebe jwale se re tswela pele empa pele ke monka ha se a tsitsitse he momedi ire re ke o fe monyetla gore o nne o tshwaele molaetsa o mong ke o na gore ntate sotho tlhokolo ya matona ga se motlolo empa e le batho ba ikentseng magabunyane ya matona majo o ne a behe kabi beke ya bobedi a mo shebisa tlase re ne re thotse to ore ke a o sema sentle ore haha o mo molaetsa ke ona mamedi wa PCFM ore dumela ntate sotho dumela ngwaneso ke mametse ditaba tsena tse o ntseng o di bua empa re pele ke ya mono ke nke eno a mogaleng dumela ao banna ntate modimo ya o lata dumela ntate ke mametse ditaba tsena tse o ntseng o di qoqa o tsebe ke ha dipolotiki di loela ha boebo boditje mamele kgotso
2: kgotso
0: em
2: Hela dumela.
0: Dumela nkhono.
2: A tsa tete tsara ka bonki.
0: Ya go.
2: Tsara pagamente pusho ye a RFP.
0: Ya go.
2: Na ke amakala. Ho re ba tsaha ka re ile madi a tamela go ditlo fela ba le e mo sheba kwa na e mo sheba kwa. Ke sa tswa utlwa mosolo wa go ka mono ba ile ba vote a gore tona kholo a thole a ska bua ke bona go bana ba sireletsa go tona kholo a ska ba ba khale ma ska ba eletsa ba etse ntho e nngwe di engwe ba e ratang, ba ntle le ditšhelete, ba etse mesebetsi ya dithenda ka ba iketsetse ntho e nngwe ba e ratang. Ya ba le yena o thotse o mameletse, ga a mamelele sello sa setšhaba. Jale kgona gore di apang teng o a utlwa mo ko gona a utlwang jale dilo tsa setšhaba, jalo ko gona a lekang go a lokisa, mme o lokisa morao, ga e sa le yo taba ya gae o ja a itulela le bano ba teng, a emele go a fitlhe panteng fela lesela le wele o fedile ke lesono la itulele fatshe. Ke a leboga.
0: Ke a leboga nkgono Matanki, moamedi wa Peace FM. E re pele ko nka tle moamedi, ke fetise papatso ena fela.
3: Create big moments with the fam. Get the KFC family fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90.
0: Mamre khot.
4: Ga ke sho.
0: Ndade.
4: Mantsinga le kwa ke sho.
0: Ndade mantsinga.
4: Taba ena na. Ba tla ndade sho ri na ke tloe sha bakae.
0: Ah ndade.
4: Mo hlang nka ka ukwa batswana. Ke tla tseba go go tla thewa.
0: Okay.
4: Empa ha ba. Ana ke nana. So di sena se itse se ikemeletse ka thoko ka mane ha o so be le thola le buang o ntse a ituela eo fela a ntse ga ba tshwa ga ba tshwa ha o so be le taba e tlhileng a e ntshang molomong wa gae gore aa esediwa lekgetlong lena meshashile e tshinyetsane aa ka nnete ke tlo nka le strategi fela se ba batlang gore motlholomong ha ba khutla ka nkano ba neta desuti batho ba na ho latela tsela e ba keneng ka yona ka ka ditotiki tsa Lesotho mona bana ba teng ebile thetso e kgolo jale ka lebaka la gobane ba bone go ba feitse ke belae ke a belaela gore mohlolomong e tle ke ka ka bankabane jale mohlomong ba e bang ba tla theha o na le a tla theha ha ba khutla ka nkano ba tlo ikopana gobane ga gona bo ga o ka ba kopanela le bona go latela gore na ba tshege mega e ba kopanetseng le yona ka tsela ya mefuta o feng ke ka tsela e nnang ke di bonang ka teng tapi ke a kokobela.
0: Ke a leboga ntate Mantshonyane Mobirikgotso ao banna kgaoga ga ke re ke mmega bathong le ena re utlwa gore na maikutlo a gae ke a fe ditabeng tsena ke wa a kgaoga empa ka nqena o teng Mobirikgotso.
5: Ee,
0: hey, go ga
5: sotho. Ke sotho ka mora ga mogetlwaneng ka mora magabeng.
0: Ee, ya sotho.
5: Ke na le maikutlo le nna a fapaneng ya batho ba bang ka tsela ke.
0: Ee, yana.
5: Wa tseba, ke itse e bapetsweng ke batho bana, batho ba bangata ha bana bo e bona o tlo e shebe ke ena. Ba etsa sa mokana e ka batsabana ha ba kabana, jwale o tseba gore 24 o tlo ema mane aa letsholo jale a ja ditendara a ke re ba itse ba ga letsholo tsa go qetela motho ene o tlo fuwe ditendara a kekebe a tloa a theya party ya mapusong ya ba oa e latlha a ke ba ba fumela ditendara motho ana ko ana closa batho ba batho ana ke bona ba ile le gore ngwana godimo ntse ba go goka jalo mona ga ona go qabana go ke mmo
0: empa e le mokitaoke
5: taba ena ya gore o hanne o ya direiting mono o na tla fitlha go wena ka kgwebo tsena tsaya jale o le go jaga monate jale tlabe le nne le re ee jale motho ona o ja ditenda motho ona ona mo akabadi yatlhe motho ona o tlo go tla batho bana jare oetsa ntho ena e boima ke bona batho ba tla ebile ntse ba re leqeba la dipolotiki dipolotiki batho ona ba tlo tla a re vitlo ya mone e kopane jale motho ona ga o etswa ditsela o tla di bona gore itse ntho tsena tsa executive di tlo batla gotlhe mola motho ona a ditendara ha ka tlwaela mmuso o a fuwa dikaga ke boma
0: ke mametse ntate
5: o enke o mmamele ke na le maikutlo a ka ke le mong ke thotse go tswa wa theya motho ona ke baba ntho ena tsa ga ba swa ke ha swa swa o thotse jale o tlota a ja ha monate o bana ha le ka pusong ka mona o sitwa gore a ja ditendara tsena jale ha le mane o ka di jale mane o a fana ditendara o kwetsa mohlala ke rena ha ka tloa ha ka tla o tlale sekolo tendara ka di fuwa ke ma
0: jamo ke ma me tinda
5: ntwa na e bui bana ba tsala ba e bone ke bana ba a ga fika o tla batho bana ke bana ntse bana na go ba ba ba o go dira thaba etsa ka ba lwana ha ba batla o tshea motho ba bana
0: I'm going to go to the house. Maikutlo ha o ke a finding dentsane tse ke bileng ka tsona dumela ke da
6: ya de sori
0: da de mse
6: why da ya actually ke da de mse sho ka mapunzo da de sori
0: ya nda
6: da de sori tabena na ya RFP na ka banyene e tsena na ha ke kalo ho bona ka bona fa tsena tsena tanga tsa tso bona ndi ditse ka ofela ke di party tse tswalane ka ofela engwe tsa ho engwe engwe tsa ho engwe ke se ka fela di tsara di jena patitsina me ndate sori na ha ke batle lo pata ka police ke ithutile ka sheba ka sheba di buka tsentse tsa di tshwara tsena tsa bona ka ofeng na bona ha se tsa ho nola le sokanyana se sa bona sa RSP mo ke bona ho tle di dikolo e batho a le sigo ho tata ho wetse ndate sori bona na o la mutwa ke rena ndate le thema o la re ila ga motho je o vele so ya tshufuleng sa moeta pele o tsama tsamela mashano mo tata so di go wetse ha ona musi o ka ba khunjela fela ise mathata a maholo ka mokgwetse mathata a maholo holo holo ho u ile ho utlala ngoke ke sile e ka nna ba ha ga le tsena ka nna o ska makala ha ka ga le mosina le pele se fela ka pa mangena na pele a tswa musi go ne mo ga sa ha tsela nkana sa tsa go ha ya ya party kwa ana go tobona di party tsenga tanga tsa tsentse di tsaha go lutse ndate sodi ha ke re thuleng re shebeleng ena ya ntwa ya bona nna ke a e bona fela ke re ke re shebele go na motho e mole motho a thile mphathu ba tla boya tapeng ndate sodi ene o batla go buisana ha ena ndate sodi ene o batla go lata tshelete tsa etse hotle tse ding tsa ile nga tshebisa ke sa di campaign fela ke ntse ke bona o tlo thule o tlo shebe tlo shebe hona le kwali tse di tso tla di tsala la ene ha mmuso no ka tsala go we ka pole mo setlang bana ba bang ba tlo sokola dikoloi ya ba dikoloi tsena di nyametse di nyametse di nyametse le ntse ke tsa sponsor sa Lesotho tlo tlo shebelle ke ya le bua ntate Sotho
0: ke le bile ntate Moshweshwe mo Mamelodi Peace FM ha shema nako metsotso e mehlano pele ho rayane ya bo robedi o ntse o mametse lena ne ho la sehlohlolong ha re ne re itse mnate ha re ntse re lebeletse hore re tle re fumane moitua hao ka pele fela hoja babusi ba Lesotho ba kile ba akofela taba ya boiketlo ba Basotho naheng ya Moaelane ditaba di ka be di se boemong bona bo Basotho ba phelang kampeng ya Afrika Borwa ebe ba bitswa melata lefatsheng la bona ka tlholeho. Mr. Brown dumela ke mshishi ka lebitso no one will respect if you are not respecting yourself. That's what South Africans are doing to Lesotho citizens because our leaders are not respecting themselves. How are they not respecting themselves, mshishi? O mmolaetsa hore ndade so di na ke bona e ka ma RFP ha ka ya se booking sa o kgeta komiti kholo ya malao ke bona e ka khotswe e ka rena ha ke ka golo ya RFP impa ke sheba boemo jwale o jalo he o mmolaetsa hore Miss Brown dumela ke mshish hape ke na le tumelo ya hore le ha ka theha ke la ke le lepala hore ha o khutlwa dikgethong ba tlo kopanela puso ye batho ona le selemo se seng seo ba bang ba neng ba re ha e sa le ba qabana o tloa neng kgale ka bo mrao 1993 ke hore ba ke ba kopane ba buise le bona fela mme ke ditaba tse ileng tsa ga di bona he wena mamedi motlo wa PCFM da le jalo he 212956 le plus 2665599577 ke di nomoro tse ka kenang ka tsona ra go gorna wena o reng 6200995 se dumela e la bonga ka ho etsa la ba
7: e zori
0: ina re
7: le kae
0: ke pezo pezo wa mongaka
7: e
0: ina
7: o ya le mbele di go
0: e yana le mbele
7: e yanda ya kona na ke ne ke re suri jero za aizu tsike ne za u za u ka ka bo ka bana ba ntse ba ge ke di ya jwa di tenta ga di tenta ha bona ona o tswa ka le tsene so ba ntati ba di tsebere e tswa le fa tse mo ya le ha di tla di mo tlhotse ka mane ba go na le ba pata men tsi fuye ni sa moeta pele e na ha so men to ha ile ena bona ona o tswa jwa
0: e yanda
7: ya le bo suri
0: ke le buile ntate ba mo Peace FM ke kamo u bona ditaba sena o le mamedi hae mo jwa le taba engwe tikiki ena ya hore ha o sheba tsela ena yo ke batho ba ba dina hatse dimba tshongwa ya Africa borwa mo ke tse wa tla ho tsona ka ofela tseno tso ke di beileng ha ke na khang o bona ka handle ntle ho etsa hala jwa mo e o bona ka ho itsala jwa ngantle mo ba mme khotsa
8: e ala deso
0: ndade
8: o kutla nge khomola le ka kacha sne tika mo
0: ndade o ndumedise tsa batho ba kacha sne ka ke bagata haholo
8: ya tata ba tla dinyela ke a gola ba ntse ba mame
0: e ndade
8: e ah ikile gona ke le batho ba batsho South Africa ma ke rona batho ba bitsanang milata batho ba basubana ba ntse ba le teng e seng batho ba South Africa fela ha ba bitsane milata tjena bona ebile ba tshehetsana ba patane bohlaswa jwale ka o ba rona batho ba batsho modimo la etsa ka bo mohore a re etse meriri e mokhutshwanyane di dikelelo tsa gone di ditse bohole kana le tsone batho ba ba seubana ba balang tshelete ha ile rona batho ba batho ke bala ditupu e ke tle ho isa ya RSP dipolitiki monana ke tle ka mono kwa polo ho apeswa dipolitiki monana ha o kile ba le kabang go tekebe fa bo ya lana le khale ha ke re mo le mo go tseka matla ke ntse ke ntse
0: ke ba metse ga ntle ntate mo lalle
8: e go tseka matla jale le tya bana ena le abubu bo ba bupeditseng bo bo di ke bona bo ile ba ba bupetsa jwale bo so bo tlaeletse ga ebe moruo wa naga e moruo wa naga enana e tlile o theoile banka e kgolo e la ya bolela go o theoile ka 5.3 ke ka baka lang la bobou jwale bo so bo entse wang bo so bo kgwakgwathetse bo entse lekgwakgwa le letsho le fetang la moroko jale ikile ha di sentse di ho tabana
0: yena
8: wrong go e ha ubinyane haleluya haleluya na
0: ke a le bana le molala tangi ndate mohamedi le wena o di mpela
9: roye
0: ke dare
9: ke mantsunya ne ndate ke a ke so mo
0: ndate mantsunya
9: ba tseba ndate so di yena ya sa fa fureka ke le ka bona o presidente wa teng ha na ile yena mo hulantau ile mojana di pake mona kana go ntla khola ka fone santa le ntate Sumana ntsa a di hulanta yale na le ka tsa tsa go nela motlatsi na gira ka mo bona ha tlo a kene di le mojana di pake mona ka hla ka mo bona tshwao ya na tshwere taba tsa re sutu ka di o ge ina yana ha ona o ge ha ona motho a bollotsana jwalo ka ino no ya bile nga sa rate mba sotho ge a ka bona ba sotho bana le kutlano ke dile ka ithuta yana nna kana go tsona tse ino jwalo itse ha sa tla kana kwa ne ne e mo buso wa ntate thaba le bona la ga ka ka go ba le bothata anka e mong a mo beya ho yena mo e mong a ya kae kae ba ba di ba ya kae kae ya ga ha sa khutla le o e mong a khotsa ditedi tsa ha etse ka bo di ding jwa a e ka nne ka ithuta go motho e e na yena ka nne go ke ha ile re sotho lona e hile ha la ka tso bona le na le khotso e bile ha rate ba sotho ka tlo ha yo tlhoka o fela bona ntate o tloa ka ntlane ka mane ne o tlo tshwara dinakedi le motlatsi wa tonagolo ka masisi gona mona ona o teleng yone o le yona eo o na tshwage dinakedi monono le motlatsi wa tonagolo wa ka nako yona eo bosiu ka go fela moo tonagolo ya ka nako ne e sa tsebe letho ga tsela ntho eo ga biso ka kukwale mang kapa mang a e bua taba eo keand ga ngata e bua ke nna fela ha monna yona nyeo a tlabage motho yo o ne a tlile tabeng ya metsi ka masisi monna yelo ga na o tshwe ke mang yana motlhankane wa ka ntleng go yena ka moo
10: malema
9: malema wa tse ona ka bua taba e gore o ne a tlile mo a tlile tabeng tsa metsi ka masisi ntheo ke utlwa ga ngata ipulelwa ke nna fela bane ka fo kwale ka ga nna wa ke ntsamang yana a tsamaya le masisi ka nako tsana keo ga ke mo bona a kena ka manene dikoloi tsala tsa bona dithotse o sena sirene e le maboneng yana ano wang teng fela di tsena dite go tsitse la ke seodi ba kopana dikoboto ntseno tse pela ga goso mono go thotsitse tu yale motho ene ka tsamaya le yenaa ae ga ge ke ke sala koloi tsena morago ge go bone ne a di ya kae e kaka taba e teng mo ba ba ba fitlha ba kena mono ya ba ba o itshwakela nakedi ya bona gona mono mo teng bosiu kao fela ya go gobela ntate di tsila tsa monna eno no ha se motho ala ka tsa le sotho le ka tswela pele ya go gobela ntate
10: le bo ntate mantsunyane mme go ba le panna ya mlatla ya mlatla o tla khutla wa ho putsa hore ya ke ne ke re ke a sheba taba clip yeno ya ditedi mona jwa le ha ke tsebe na ma ke manga ntsitseng ka mona ha iyo mo wa ne nga go tsa ditedi ba ile ba tloa ba le bararo ya ba e mong yena go ntse o patupatu ga ofinyane mona ga e mowaneng a lokela go ya teng ba bangwe bona ba tla ba ya kwana mo baneng ba tlameya go ya gona teng ya re ga a gotla go tswa ditedu tse telele ba le ba bangwe ba kae ka nako ga a moela eo mme ke taba tse neng di itse ga le ka nako eno wena momee motlo wa peace fm oa gopola ntate Mantshunyane e re ke etse tsena fela wena mo mamedi e motle etsebanna ke yo re fela mamela
1: go tontate sotho wa tsa nthongwe e ka lokang ha ke e sheba mona ntate wa bona mola wo ha o ka fitiswa o itseng o tswetsa ntho wa fitiswa ka paramenteng o wa o thwe kgegethane motho ga kene ka paramenteng a kene ka dipalo tsa hae e tlo thusa ho lobane sentse ke buelela batjha ona ba batjha ba tlo kene ka mono gobane gona tsena go tsole thata gobane moetapele mo le moga kena paramente o nka batho ba gae e mo o fumane gore ga a sebetsa le letho ko gona palo tse tlase tlase fela o fumane gore o tlo kena ka paramenteng ka mona a tlola motho a nang le dipalo tse ngata ka nnete molao ono ga o fete o tlo bona batšha ba tlo kena ka mono ka paramenteng ka dipalo tsa bona gobane go na le mong gona tsena e nkeng ka bua nako a patifeng o na le palo tse ngata fela ke eno o tlotse godimo ba nkwe batho ba dipalo tse ka tlase go tsa gae ba kena ka paramenteng ke jama e tla thibela mono bosenote ga ne ke etsa ntho a kaketelane ke re e tla thibela ntho ena ya goreng o be le dikgotlhanyo mono mmusong gobane o tshomolo motla ba go tsofetsa tseba o re o kene ka palo tsa hae
10: ba mo dapisa ba mo khutaya 2129956 le +26599956 ga se ba go kwa gona wena o tshwaela jwa ditabeng tsena tseo re tlhengeng tseng re di bua ka Ona itse o sala ho finya no tla life mo medi. Mo be khotso.
11: Ba ding khotso.
10: Nda re.
11: Ah o bua le ntate. Ke go podima ho fela.
10: E ya ntate ya go sti, ya go sti ba se se sa o spisa.
11: Ya le ntate ma bisa mo holo mo ka go mhlabane.
10: E ya ntate.
11: E ntate se ka se ya wa ba South Africa ke ndi ndi si. Ka botho. Ha ntse ntse di kopane. Masukuli ntinewe le ba kuku batwana ba ene le batswana masakele sefate bana sekase yawa bana ba bokaneng kaofela ntate tla go gopola kaie bana ba gona ba tla gopola mantsing dijebo sekase yawa e sommale mofuthua fela Afrika senketeng gotse e le rona Basotho
10: o gaolwa ke eng jwa le mongaka o gaolwa ke eng o gaolwa ke eng jwa le ha e ga e ga go ha wa tshe uno ntse utla hantle re kutlwana molaetsa ona ona gore ngona gore ke tla tsanda te mantshunyane ga maphosa ha lokela go gena ditabeng tsa solo sa Lesotho a re isa di kgethong ka 2015 se sosa e se dikgetho ine ile mo kena dipakeng khirik ke ho sima sentle jwale o di bea jwale ho sima sentle he mamedi motle wa PCFM ge ke boele ke potele ka mona fela ge tsebe gore re tlotsela pele le wena ge tsebe gore re tlotsela pele le wena empa pele ke re ke isa re ke itse tsena
12: tsela na ke ena e bitswang Lesotho Akwe borokele Basotho sechaba ke sena se bitswang Basotho ako tshireletse sechaba sena ba phela ka kgotso na nya moho

0: Bravo Peace FM ka nnete ke boetse ke a dumedisa mme re hatela pele ka lenaneo la rona lenaneo ke la sehlohlolong mme he hangata ha ile la bobedi tsena re mathele ka mane ka sekutlwaneng sa bophelo bo botle mme ka jeno ha o pheto ya leto ka ha re ntse re tlotla re kena ditabeng tse gona ka moka sekutlwaneng sa bophelo bo botle e re ka bokgutshwanyane fela ke re o tla tlhokomela gore dintho dingata tse bonalang di ama bophelo ba rona ka go fapana tlhokalo ya mesebetsi le maemo a rena morago tjena mme seo se sumbisa motho gore go bonagale kelello ya gae mokgwa wa gae wa go nana kgatelelo ya maikutlo kapa emotional disturbance e ba ntho tse ke ka baka ga stress ka nako nngwe e ba dintho tse mo amang mme o maatlafatsa ditaba tsa ka mamedi ga o sheba maemo a botsitso ba dipolotiki ona as le ona a se senyeile matsatsing ana ditaba tse le tsona di ama bophelo ba motho ba kelello mme re tlo utlwa ona ka tsela efe maemo a ranang ka gara malapa a rona ka go fapana e be seabo sa ona ke sefe go ameng kapa go sesenya bophelo bo botle ba kelello ke ditaba tseo rereng ke re tlhelola re tsepamisa maikutlo a rona godima mental health fa se ke bua ka senyesemane he mme o manola tsena ke na le ntate Rafael Tladi ntate Tladi o petsante
1: mokakakannete ke bolokeile wena
0: ka nnete ke phetse kakannete re dutse le wena nako e telele live re dutse e kore re dula tjena sontaga gabeke mme la ba la e fumana tlholo ya lona ka nako e

0: do a full frequency sweep.
1: Pete.
2: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Stephanie Mills, never knew love like this before. Ke ba mesinge mashume mabedi a metsoro bo mfela le bile ho reng ya lesho. Mamedi. Na o tsapa batho ba sa nunjwala. E ba sa sebedi sing. Tai. Na batho ba reng hai motho ha sa nunjwala. Ha ke motshepi. Ke ka qoqa ka taba ena ke kutlo wena. Wena o e bona jwang o kwisa jwang? Hm? Wena o e sebetsa jwang? Motho ha sa nunjwala. Bukare pikatla.
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo tla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase o ka tla bapatsa le mong le a utlwedi ba gale le bagedi ba batjha na ka bophara. Beha mogha wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa.

0: ya ba nga sa botitsi e ga mo botsa o ga ipo ha ke bo sebetse bo hang e motho re yona tawe yo ga bo sebetse fongolo go e ka ba mo sebetse mmoho ba sa dumele batho ba bang ba botika pa bo ntate ho ba ne ba sa lo jala ha o jo tsa o ga e bo nna sa ding hang no hey that's impite o betse o ga sa bonyane no no wa ya ha sa bonyane no se be di sa jwa monna sa no jwala chovalo ba re bisa fa mo loreng o se se tabe ba thwa ba buang 21 66 566 5995 62 00 995 e ke nya le tsota benya ho na wa mo tshepa ha kae ho bona phuthulwa ha kae ha ya o libile ha ya o mo libile meletsa o ke ship should be the one drinking alcohol but he must give the money or salary to the female that is to the female that's way better because I don't like it ke shake na o tla nketsa bo sino tunje tsewe ke ba dile hantle ha o ga tsagala bo kusisa fela ke yena fela lokela hore a ba sebedisa tai ile go hlalosa hore ngwana ka dikamane tsa legato ka mo ha ona hang ha motho a sane jala o sharp bile wa prefer ke thobi preferang hore you rather motho wa hao a skanwa ke dumelana ha ho lo bana mo mo re ngo fana ke salagi ha o tsebe mo o bua language ya ke tsa interview le bo mme ba bangata haholo ha o re ba fuwe tjhelete eo ke le ba o le fela mo bedi bona mo re fise fa mong o tsapa batho ba saneng ho thi na go ngo jala bo etsa o hlaise maikutlo a ho a need o hlaise bo wena hantle o tshwana go tsheke e ka mo ba motho ha wa go hakana mohlomong hey o itshwara tshwara o risk ga tsho ka pa mohlomong o ka tsiya le a bo bele ka mora le tshwafu a ba u vetsa ka mogwasa o gateng ka teng e ka go di kamana tsala ga toka go manyalo mmometi ke la qoqqa ka ina taba ena ya batho ba ka pretender o hopula ke selo masa fitile ke sa ina o pretender ne ke bua ka ena ho lo mmometi le ga ha o le tsena ka mora fetse lenyalo lana la oh so i putsa wona ntse ke tsa wa ke go u putsa la ka thabo ka khutso ne ke
1: bona if nka bala motho ke batla motho a nwa like me seriously a ke batla kire tse cheers ke cheese ka tlongo re nna tse tsa cheers lo re ha pere tla khona go thaba e bile tla ke tse ba ga fang
0: ke le bo wena tsama yo go thotsa bo cheers ntse tse phlali thotsa ai le momete tsa tla se le style e re tsole mona fela le go tlamana ka tsole pele ke ba tabeng ya trust ha ho le o tshepa motho o kwisa momedi o ka mhlomo re hloka mhlomo re bonane momedi re ha sa bo khile ka dikgopo go motho o qete na go le ena bo khile ka dikgopo o mhlomo o go motshepe o na le batho ba ikwisa jalo go o ba batla ho bona momedi ba batla ho bona hla go le nela ha ho pili ei na go le di ka pele tsela ga tafela hona le ba batla ho tsa ga ke batla ho bona o be ile le ha o so be le me na o ba ke batla ho kwa na o ge ho bua ke batla e ma na ke mo tshepe motho ke so money hata o ka ba sa nngwe jalo ho hang hang a no way

0: listen to your heart the momedi e go ba me tsetseng e mehlanu fela go lebele hore nya le shume back to your roots to PCFM na lela lela re qoqa ke bua ka tweni ya ho ya joala mo momedi wena batho ba sanwing na ga ka ga ba tshepa hala hona batho ba dimelang o gai jo batho ba nonjwa la ke bona ba tshepa hala ngo feta batho ba sanwing jwala ho hang ho latela sebope seo jwala se o etsang o be sona batho jwala bona bontsha seo leng sona hantle ke a qoqa ha wena mmomedi engwe hape ke ne ya wena motho ya sanwing jwala ko wena e tla tsho mbobedi wena e hlile na ho jwalo ka batjhe ena e hore ha o ga ho nwa jwala ebe batho ba sheba ka ditlhole le le makatsang ha o nwi ho hang hang hang hang ya ho e a re o botlwetse ka po ho hlile sa le le nna ke ke nwa jwala ke sone he ha re ho hang go ba na ebe mhlomo ba le feela judged e ka go motho wa mohlolo e ka go etsa phoso ha o ga nna o tsiba nna le tai ha go kopane bana beso ho hang hang hang ho hang ebe batho ba sheba ka tseleng ngweitseng se ka o bo motho e mongwa o a sa etseng dintho tse tswang ke ba bang e ga o mogi o soba ka o mogedi o tsena ya o thuhuwa kae monateng batho ba sa o bitsa ba no thwa o ni jwala je ba ba ba tinya ne monatu ke jwala ka pa hona le monatu mong ya o thuka kae kae kae kae o di chile mana ba o si le ntate ba ga ke re le le hanu bala pelon siela nga ke ya tinya ne ke ya kae na mo ba ka monate he hao in siela ng ba ne ke ti tlo tsa malulona mo tlo ganela ke mang a thala go tla mo la fela la bona la bo eh a hanu jala ka nnete ya sa ne jala le ga tloetsa ba le tlo tsa mafele le ene hao Alright, ka ba ja jwe tsena ke kutla ke le prejudged. A ka la motho ka fela wa o nwe sa o sheba ka dihloleleng le itseng. 21 9 and 5 6 21 21 9 and 5 6 le plus 2 6 6 5 double 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 selo bua ba nge la sele ga ba ba boga ke ke ko bo bi 62009956 ngale tsabo note ga ke bone le tsa ga shile alcohol exposes your true nature empa he se mo fuma ha dingwa ka ka nnete ha ke rate hano ha achi o le jele mo bedi bo ne me ntibela.
1: Hello, e mong o nwa haholo ha e nwa tsuang haholo ha ane ya ne a nwa haholo ha tsudi tsa ke di bone ntse ka matsela ke tshwana nga o fela a tshi ha ha di mele ho na le botshepe e ke ntse ke la ho motho ka mo a e bile ha e tshi ke tala a bua la ka pa e ba ne jore nna le bona le bona ha ba bua ka nna ba tla e re na le motswalle a sa nne ya sa tshwenye ho ha fela ke di bone ntse ka matsela e tshwana nga o fela ke ya le la a ga ne tshilo sa ho sengona ke se tsare tsela ke nna ke le tsi ke mo le mogwapo
0: o ka ntse ha o ka fihla bathong jele ho ntshwa di drinks mo ho thwe ebe le o hlalosa ga ba tsiba nna ke se ke a ke ke tsena mohlomong ka ke ga semese mohlomong ning ba ha ba o jaji ha ba o shebe ka lifele leng hore mm bathong
1: wa jo bo hulu ba bona ba ba ba sentse ba tiro ho nanga ba ka ba le bona ka nne teng ka mpaka ka ke tshisa tshisa fela se se ke no ke ke tshe ke sele ka ba ke khuwe mo ke re ke ya mane mo hulu lwa ntseng ha ha ke ke ha ke ha mo tsala nne nne re fisha re dula ha hae e le nngwenyana tse pedi a ke tsamaye mo ntse ke bona tsela
0: tlhakile ke leboa e se mafelo a beke bathong bosibo monate oka
1: ke a leboa bye
0: shapshap moedi o mongwe a ka morago gore ena ya lesome re kene goreng ya bobedi ya lenaneo la rona ka nnete wa motho wa ka ha o kena diputsong ko obele o swele diputsong tseo le o shelela diputsong ke a o bolelela o thwena gobaneng o lele o sa di jala gao ga ke bone fela je ee a tsa mmomedi monyane waya o ye ya bothitse a ka tshwaga ka gae ke tlhana tlelase kapai ee tlia chene e lengwe fela he e ntshentshelele ganyane he kere e ke tlose dikgong tsela tsa matlong fela ee e motle go gang mmomedi gane ga tswe go gang nix wa se bona le bangwe ba reng a nna nkile ka boleka ka bona wa se ntho aka leke ga sobeleke le fela fela mmomedi le ga e se e ka ba fela ka goreng o bone ya leleme fela gore a taste fela uko ona ke ntho e bang kere go na le batho ba so leke le o leka fela ga bone ebile ga a se utlwa gatlhalo ko go nwa mmomedi go gang tlo motho a tshwara ka nnete nna ga ke eme fele ba ga ke molato o botloetsa ga ke so bone ga e sale weboshaboka ga o so bone ga e sale o tsebe bele o ba makatsa o feta o ba tshosa o feta e ka go motho yo mongwe a sa pheleng ba tshelela ba phelang go lona koo le wena o tla ikutlwa o kae bothata theboka ena bothata bokae wena mmobedi nna motho ya sa dojala mmobedi ga kare ga tshepa ga lekapa ga kare ga tshepa batho ba nwang go feta ba sa nweng a bona tabe 212196 plus 2665956 batho batho ba sa nweng mojalo mmana batho ba sokodisa ba tla o sokodisa ga o le tsena Bill Paul ke Billy Paul wa me and Mrs. Jones.

0: Chapman, Baby Can I Hold You, Still, Kiss from a Rose, Sade, Smooth Operator, tsa go be me singe mashume a mabedi a metsi robedi fela momedi e bathong re bile hore nya le shumele motso le monge ya bathong ye ke a wetsa langa wetsa la jalo bathong singa tswa magahlolong mo nata ka na mo ro bana tse fitse tse qetang fitse World Plant and Vegetable Garden Day. Yeah, it's a little bit of a moment. Look at the question of my little mom. Got 19 time. Hey, here, who done? Here, Susume, for my medication. For a few pieces of a barbell syrup. When I'm on my med. Bohlokwa ho leta ba eno ka selena qelo ke tekwa selemo sa 2019 ka tsusumetso mo media tsela ha ke Bob Matthews mo medi ke sengwe tsa dibuka ebile ke mongwa batho ba dumelang haholo tabeng ena ya ho ba le serapa ha ke ke motho wa kwana Rochester, New York ebona mo medi ke bontse fela o ka re tsatsi lena ke se ke bile o ga susumetswa ke gothaletswa go mang le mang motho e mong le mong a qalelle momedi hore a be le serapa pele a itemele momamedi a itemele dijo tseo e leng tsa hae wena mabre PCFM gore ka ntle ka mono kgweneng mono o ka ba le le ha e se ka ba fela wa bone le ha e se ka ba fela maoto a magago fela mongweng mona ke a tsewa ke mo ke ga mogote ke a tsaya mona ke tamati ya ka mona ke inyaka mo tsebang gore la o ka o ha thata o jwang go nyobileng ga nyoloa eng bonyane wa tsa o tlano ge mogo o mono mahaba a magagonyana o gabele o beye pela papa le go bala lejele le bana ga bone ba bang momedi ebile jang malapeng mono ba bake ba lehlonolo la o dulang malapeng gantle o na le jarete o na le maaka kgonang go a itse poloteng yana mono sa gapanyana ntho ya gore fela le ga e ba go se go golo fela go monate ba bangwe momedi le malane mo ba phelang gona teng ba dumelana di landlord ka wa tseba landlord ne ke wa bona kgone mane kapa wa bona gare mane pela fence mane kae kopa ona pela ntlo mona pelaka mona mo e le nna ke ke fatefatefe ke kenye peo mobung ke bona ona ke tsaka fela mofuta ofe ebe landlord ha na thata ga a iketsetse ngwane e suketsetse ba na le mogaolo wena momedi e le tsela ya go boloka tšhelete wena mabira phitse ke mbano sa le go beya go lwana jwale o sa le go beya go lwana jwale gobe le tla bo phelo bo botle mabedi ba tsa di tsenga ta tso go di rekang go le ba tsone ka fumana ho ga di a hola ga di a hlaiswa ka tsela ene pa itse ngwana momedi fumana o yo organic ka fumana o tsena le hona le hani tse seng tse bakeng sa bophelo ba gona bo botle mme tse o tsebang gore ke a tseba gore moro o le mme ka di 19 tsa May o tseba momedi gore ka di 19 tsa July ga o ntse o ga moo o tseba gantle gona go etsaetseng o tshetseng mona eng jalo jalo wena mabira PCFM e ntle gagolo taba eo e ntle gagolo taba eno bakeng sa gona momedi gape taba ena ya go ba le serapa momedi ga kgothaletswa gagolo gore ge ele tlhoko ka gore ya o ntshetsa ka ntle o rata o sa rate o tla o ntshetsa ka ntle wena momedi maga o tsena ka phela nakong ya o se re dutse ka tlong re kene ka dikobong re dutse ka pela dithelebišeneng re inametse difono re dula re le ka matlong wena momedi ga re sa nako eo gang ka ntle ke ma moya o ka ntle o freshe ga re sa tsoa o seng re tsoa ge re lo nosetsa ke taba e tlhokagalang eno he momedi ebile ntle gagolo bakeng sa bophelo bo botla ba kelelo go kotso heme moya o motšha o kotsela ka ntle pele go etsala ntho tse ngata ka ntle ka mona bana go consume energy fresh mane sena ntho tse telele tse ngata botlhokwa go le taba eno bakeng sa gago momedi ga o sotlole go boleme ntho e ngata o sotlorekisa bakeng sa gago le ba lelapa fela momedi gantle fela gore mantsiwa nne le ge mo meqotsekotse le phumole ga ke phumolele letsatsi le tlhatlhamang ha re thomela dijo ka mogogo mobedi jelo bana hona jani ba bana nakong bona tji ha bona le fela le mobedi la go bona le mogogo bona le khabitsheng ya nona le ga apanya le pitswa mo sepaidi ha u tsiba go mogena na go bana tji bana o monnati hona ho kala go ena wena mmomedi monnati go re heleke u tsiba go mogena ka o fela ge ka ka be le wena ha ba go motho ya nan le le mogoha na jale se se ke ba ka mogo ke tsa mohlala ka mogo mo mme ke dimela tshwa tlang ile bobebe e sa hloke ditsebo tse tibileng ha holo motho a re hey wa jala ha ke yo ke he wena mo bidi ha wana ditsebo he wena tse go ina ke a tseba o ka hla wa eletse mong e wena mo bidi ke tsa mo hela ha re re lime e mong ho tsona le batho ba bidi ba tlobetsa gore nna la pe mo ha ke a shopo o ka pa ke go mangwana tsebo o re ka letsai o re ka o lo re ka mafini wa ba ke ntse tse ka ntse tsa lo di ke a ke na mohla ke tla go mangwana ke ka lo re ka e lo kopo kopo la phofu ka pa se ke mo o message tsa lo ka kotula na mo go wa re jo mo le mo ke ja mmuna ke gama a re makopo ke a ga o tsona le malapa mo mbubedi mo tla fumana tsaga tsaga sa poeni ka tlung ka mona e di a ntshana le mo sena ha o kena tsetsa tsa ne sentse di fela gore ha ona na go tshung tshele ho sela tshele e pofu haio go ha ba tsebile price ya pofu shopo a ba tsebile price ya pofu shopo ke o kwe ke tla mo bitse ka ka be ke le bona ka ka be ke le bona ka nnete mo bolo PCFM le tsa re like good night ntse ke mametse hle mogati wa ke ja itale ka mogathala ai mogatha mo gathale ile tsena o gathale ile mogathala o mongata na ke nmela o hona jwale a ke go bala season ya fetwa ke nna na ke na go ya season e fetwa ile jwale ha justa ha justa bani hona mo gathala o motsha ke nnete re gathetse fela hona lo go tshanyana o moyeng e ke dumela o ke ke o kwa di fuse di teng wena mo ke dumela o bile ha justa e melule ka ha justa gathetse gathetse tsena we re piece FM ke tsala tsa dikete ka ntse ba hloka medi sa nka hey metswalle ya ka mono ba ha o jalo ha o jalwe pe o mo bu ha o pekwe ya ho ri ma jwa ba le le ma jwa ba
1: tana ma se u go tana na muni tabana anta tai go bo ntse o khuile we
2: o ma ya bo se
3: a di se
2: a a ho ri ma jwa ba yo na ma jwa ba
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: It's a lucky PCFM, your pulse, our beat. Momedi, you must show me that Motsomongle Vile or Rengale Shibele Motsole Mo, Steve Perry, foolish heart. Good night.

mamelle nomoyo o sa type ah o tse ke manga feela botata ha o tlame ho attach di document ka email bo hla hoke o ke se moment ntho ke bua kae bo hla hoke botata mo ha o so tlame jo o attach mo mo di document tsa ha o CV ya ha mangolo ha wa thuto e di certificate tsa ha hantle mo mo be ditseba bona le tsona sedi mm ba tshula hantle ba ha longolo la ha le kopa msebetsi CV-ing di gomela mono ka email e bontsore ke metse ngwana a tswa mo sebetsing a tswa sekolong ke batla tlo thusa ka nthwena ke o kuthi lele o khabedi le o tswa ka goma ke batla ka tlo thusa ka nthwena mo be di ke be se di tse ho etsa jwang wena msebetsing wa ha mo hore o catch up mo medu bane nahana ga tsamaya ka ofela catch up hle ne ke nahana ona jwa mo medu ke ra ha le mona ya ile teng e ha ke etsa jwang le hona mona fela mo ke lutsing mo medu e o so ka etsala nne nga mangala mo tsa ewe mana o gai so ga se be di sa bo di buhudi tsa AI eh ke le tsentse le ditse fatshelo da balaelae ge ge hatela pele ka tseleng ja go bona ge tloetsa.